kambalya nga ang gobyerno, ha, ginagamit na ang iyang property, ha, for the road project, pero wala pa siya gyapon na baydan for approximately 28 million pesos sa apektado nga duta ang gikuha. Okay? So, sila si Evan report 4,400, sila si Evan 4,700. Oh. Then it's 4,000 plus, mga kabiyanan. Ha? Now, suno kay Amara, oh, ini si Rowel Amara, ang DPWH nagkadto sa iya sa 2022. Ha? Nga regarding sa pag pag ilang akwao ng ilang iyang duta para himuon dalan, ha? Nga dragin maagi sa iyang property. Now, again, allow niya ang access even though ang DPWH, ha, wala pa sila kwarta for the acquisition. In January 2025, gamitin timeline, ha, timeline of the dispute. Sa January 2025, mga biyanan, ang DPWH, liwat, to, nag-request ng permission na magpadayo sa construction on the affected portion. Okay? Kag siling ni Amara sa agreement, to, nga may agreement sila nga nahimo, ha, nga ang payment isettle sa December 31, 2025. May agreement, gili mga kabiyanan. Okay? December 31, 2025. Nasubong, March 2026, June daw gatalo. June 2026 na. Now, sa March, going back, okay? Nakipag-meeting siya sa DPWH June 6 officials nga, allegedly, naghambal nga ang funds available, pero hindi pa sila ka-provide sing release date. Oh, pero may agreement na sila nga, December 31, 2025. Oh, sa Marso, siling ara na ang funds, pero wala pa release date. Oh, so, naghatag sa sing 60-day extension. Oh, kag nagpadala na sa sing demand letter sa DPWH Secretary, okay, Vince Dizon, sa April 30, 2026. Ha? Pero siling ni Amara, nga wala siya nakabaton, reply. Kumbaga, gin-sin lang guro, gin-ignore lang ni ni Secretary Vince Dizon yung demand letter. Now, after the extension, nag-lapse ang extension, well, he proceeded with the barricade. Okay? So, gin-barricadahan niya. So, why is this significant, mga kabiyanan? Okay? Kagun, di ko ito nakita ganyan man. Pita on the bay. Now, sa Facebook ko ito nakita eh. Sunset Boulevard. Search na ito. Boulevard of Broken Dreams. Ay, hindi. Sala. Lain. Lain niya. Ayo. Ari ang post sa Iloilo Metropolitan Times. Nakita ko. Siling sang iyang ibutang private property, no trespassing, no right of way. This property is privately owned and subject to ongoing right of way dispute with the DPWH. No unauthorized entry, use, or occupation is allowed without written consent of the owner. All rights are expressly reserved. Owner, Rowel P. Amara, TCT or OCT number 090-202-501-3036. Oh. So, ginbarikadahan mga kabiyanan, gintabunan, hindi sila kalabay. Oh, sa Sunset Boulevard. Okay. Kay nag-send siya sa demand letter, wala ginsapak ni Vince Dizon. Ano yung demand? Oh. So, this is not merely a local property disagreement, mga kabiyanan. Kaya man, ang isa nang makita natin nga highlights ini, no? Nag-highlight ini isang isa sa pinakadako nga recurring problem, one of the biggest recurring problems in Philippine infrastructure projects ining right-of-way acquisition, mga kabiyanan. Halin sa unas na subong, no? Nagyan man isang seminary namon, okay? Sa Baptist Bible Seminary and Institute sa Taytay Rizal, kay kapila na daging palpag, gintunga, kagin pihak ang property, kay ginimo dalan,
No? So, lawig-lawig, at least nabaitan. Okay? So, this is one of the biggest recurring problems. No? Siyang aton nga Philippine infrastructure projects mga biyanan. Okay? Kaya damo sa mga projects are funded and construction starts, ha? Pero ang compensation sang apektado nga landowners, o sang tag-iya sang property, tag-iya sang duta, delay kayo. Okay? Now, interestingly mga biyanan, si DPWH Secretary Vince Deason, ha? Gin-acknowledge man niya eh, earlier, no? Nga ang ROW or Right of Way Acquisition, no? Nagapabilin sang major obstacle in completing infrastructure projects. Tungod kay ang mga appropriations for land acquisition are often insufficient. Okay? So, di na ganito ang inubayad. Awan yung dako ka problema na sa pungsod Pilipinas, ha? Kay kadako sa mga ginakurakot sa mga sino na nagapungko na. Ha? Dason ang mga landowners hindi mabaydan. No? Well, may pipila ka mga rason. Actually, siling sa gobyerno. Ha? May pipila ka mga rason kung nga dugay magabutang bayad. Imparuling kung nga. Number one, budget release. Ha? Valuation dispute, documentation requirements, expropriation procedures, bureaucratic process. Eh, kala mo mga biyanan eh. Ano yung problema, no? Kung ikaw nagkinanglan sa imong kwarta, hindi mo makuha agad-agad. Oh? Kaya kinanglan mo pa sing damo ng mga papilis, damo mo kuskus balong. Pero kung sila ang kinanglan, kuha ko nila doon. Okay? Now, this is one of the misunderstood aspects ng aton nga government infrastructure. No? Kaya aton bala mindset. Oh. Sige kita, di may damo man kwarta ang gobyerno eh. Di ba? No? Ginakawat lang man gani. Okay? Ito nga ay hindi mabahidan dayon ang mga landowners. No? No, ang sabat mga kabiyanan, no? Suno sa ating gobyerno, and sad to say, the answer is that construction funding, kag ang right-of-way funding, nagasunod in isang different legal, financial, kag administrative processes. Linlain. Okay? So, for example, talking about the budget release. Paano nag-work ang budget sa government? Ha? Kung ang project i-announce as costing 2 billion, it does not necessarily mean nga ang entire amount is immediately available. Nga ara na may 2 billion na agad-agad. For example, ang road construction, 1.8 billion. Ang ROW acquisition or right-of-way acquisition is 200 million. Okay? Ang funds gina-release in phases. Sometimes, ang funds, no? Ang gina-release una ang construction money, ikadua ang ROW money, pero daw dugay pa. No? Or ang ROW budget insufficient, or kinanglan sing additional funding, kapin pa kung intrahan ba sa pagpangawat, insufficient kit ang guwa eh. No? Intrahan sa pagpangurakot, insufficient kit ang guwa eh. No? Well, this is not a secret in our country, mga mga. Muli ka budlay, blahaw. Kabalik ka budlay, okay, masiling ang may agreement nga mo ni, for example, pareho sa kay Ruel Amara, may agreement sila nga December 2025, ang Biden ay, pero na January 2026, hasta ka naglabot June 2026, wala gihapon, sa May 31 siya nagbarikada, wala gihapon, no. So, ha? So pag mobilize ang gobyerno sa constructors na maabot mga equipments, na masugod ang construction, now dire plangan ay ang gobyerno magsugod sang portion sang project. Samtang nagahulat sang right of way funds. Kag ini nagatugas ang pressure tungod kay kung madelay ang construction, masaka ang balairan, ang cost, no? Ang contractors mag-file pa sila sing claims, no? May public demand pa. As a result, no? Sometimes ang agencies, no? Nag-prioritize ang construction progress
while at the same time, ang right of way

Ang appraiser sa gobyerno, hambal sila nga ining aduta nga apektado 6,000 per square meters. Ang valuation pwede na lang ibase sa zonal values ang BAR, or market studies or independent appraisals or mga standards sa gobyerno. Whereas sometimes, ang views ng tag-iya, mahambal ang tag-iya nga ang sa mga tupad do namon nga mga luti tag 12,000 to ya ang per square meter. Dito baklo nyo lang size. Kag ini akon nga duta ya, ini ni agricultural commercial niya or ini road project ya nagsaka niya sang value sa sining area. So many times ang tag-iya nagapati nga unfair, Ang iba niya, ginbakal niya tag-dusi, 12,000 per square meter. Ang iya, baklo na sa gobyerno, 6,000 per square meter. Now, may mga amunin nga mga gaklatabo man, valuation disputes ang tawag sinamang biyanan. Okay? So, but then, talking about the government side, ang aton nga government officials, hindi man sila basta-basta man makapasugot sa biskara ng presyo. For example, masilingan tigyan, tag 12,000 niya per square meter niya. Hindi makapasugot ang gobyerno sometimes kay man may COA audits, may administrative liability, may criminal liability for overpricing. Pero, alam mo natin ha, damo nga mga duta nga ginbakal ng gobyerno, overpriced. may ginkaso nagligan, pero nagdaog to ya si Congressman Albi, nga ginkasuhan sila nga ginbakal nila nga duta, overpriced. Pero wala na dismiss to yung kaso ya, kay kulang kung nasang ebidensya. So, din yung mabiyara na, valuation sang disputes. Valuation disputes mga binan. Documentation requirements. I don't know kung anong mga dokumento ang kulang. Basi may mga missing title, basi may multiple years. These are common problems when it comes to right-of-way acquisition mga binan. Okay? Kag ang pinakadako sang tanan, ining bureaucratic processing mga binan. Nga tanan nga mga papilis, nga patihog nga mga papilis. Kay balaan sa Pilipinas, manual kita. Papilis, kadtobra sa opisina sang kay puro na tanan papilis. Mga tao na tanan gandol, papirmahan ka mo ni, ipa-encode ka mo ni, ipadala to sa moto, o ibalik sa moto. The bureaucratic processing, kabudlay kayo. Bisikan nga yun, makuha ka lang lisensya sa LTO, lawig-lawig pa, damdamo nga, kuskus, balungos, papilis. Papilis rin, papilis dito. Makuha ka valid ID, pangitaan ka valid ID. So, bisikan ang tanan mapasugot, damo nga mga opisina ang involved mga biyanan. Like for example, talking about the typical chain, ang right-of-way claim may pass through number 1, DPWH Project Office. Number 2, the Regional Office. The sundalon pa na sa Central Office. The sundalon naman sa Legal Division. The sundalon pa kinas Appraisal Committee. Budget Office. The sundalon naman ito sa DBM. Department of Budget and Management. The sundalon makadto pa na sila sa Land Registration Authority. Makadto naman na sila sa Register of Deeds. May BIR pa, may COA pa. tanan iniya, may kaugalingon ng procedure. Saan o na magguha ang kwarta? Kadugay-dugay, kabudlay-budlay, magguha ang kwarta. Ti ang landowner ya, nagputi ng mata sa mulat. So, this is the typical problem ang sa Pungsod, Pilipinas. Kag siling man ni Vince Dizon, isa rin siyang pinakatako ng problema when it comes to our infrastructure projects dito sa Pungsod, Pilipinas. So, kabudlay. Tita Mary Alarcon, good morning. Bawa ka, correct, gitanan. Ano pang ambal mo pa sa Ralin sa human rights kagang obra sa DPWH? May upod man kami sa church nga
ginkwa

0: ani ya luti ya susubong wala man mabayran. Amo na ang problema, no? Kapin pa kon hindi mo bala sigi i ha? Hindi mo bala isigi i kantuan bala? Hindi mo sigi i-check kung ano na tabo? O like for example, oh, ang sweldo sang ha? Nag sweldo sang asawa ko sa province ganyan, wala yung rubato ni. Kalawig-lawig na si to. Nag-resign sa isang obra September. Oh, may katapusan pa siya ko pwede batunon. Ano na subong? June na. Wala pagyan po na baton. Amo lang na malahaw sa proseso sa gobyerno. Baka lugay sa ambot anong kalatapo na sa atong gobyerno. Oh, tanan nga papilis eh. Anyway, mga mga nanon, sutsu na. Ati sa mong prahe, no? Padayon na para ito, eh. Well, may mati kita sa pipila ka mga panunod. Di ba kati malin? Babalik pang oras na Pilipinas.
1: Electricity. Ayon sa Webster Dictionary, ito ay phenomenon na nangyayari sa kalikasan na base sa imbalance ng positive at negative charges.
2: Ano naman ang kinalaman natin sa mga definisyong tulad nito? Kung ang kailangan mo lang naman eh, konting hangin mula sa yung ever reliable electric fan.
1: Kung ikaw ay isa sa mga di pwedeng mabuhay kung wala ito, narito ang
3: Power Tips mula sa FEBC.
1: Tulad ng dating paalaala na lagi naman natin nalilimutan, i-off ang electric fan kung ito'y hindi ginagamit.
2: Kung ikaw ay komportable na, iset ito sa low. Hilak ang oscillator kung ito'y kailangan lamang sa isang direksyon.
1: Sa ganitong paraan, ang hangin ay magagamit kung saan ito kailangan.
2: Yeah!
4: Ang kuryente matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang Power Tipid Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

0: público. Oras na Pilipinas.
1: Na uli ang oras na Pilipinas, 8:23 mga biyana. Na oras ng Sunset Boulevard ngayon eh. Now, ang iningadalan, officially known as the Iloilo River North Bank Road or Iloilo Sunset Boulevard, is a nearly 5-kilometer four-lane roadway connecting Iloilo City and Oton. O, mani mga biyana na. Kaginbuksan ini sa publiko sang January 2025. And approximately, mga biyanan, approximately ang balor sa sininga proyekto was 2.261 billion pesos. Ha? 2.261 billion pesos. Now, gindisin nyo ininga dalan, gindisin nyo ininga Iloilo River North Bank Road, agad nga mabuhinan ang traffic congestion. Oh. Kaga ma-improve ang connectivity pagkato sa Southern Iloilo Municipalities. Oh. Dison mag-providing mga bike lanes, mga walkways. Oh. Kaga agad nga ma-extend ang Iloilo Riverfront Development. Okay? So, amo ni mamayanan, iningilalan. Okay, kag kung taga Iloilo ka mo, or good morning sa atong mga kabiyanan. Dapat ta listeners actually, sa Oton, Iloilo, ah. Oh, good morning sa inyo. Palapakan nato ng mga taga-Oton ni Lilian. Galabay din ko mo di. Sa mga wala galabay di, labay na ko mo to para makita nyo kung di nang ginsarado. By the way mga biyanan, ginsarado, pero later in the day, yung sa Duringo mga biyanan, nagkato ang mga local officials, reportedly, ginbuksan nila liwat. Ang isa ka lane, agad nga makalabay ang traffic. While nagpapalayo ng mga diskusyon. Okay? Now, if we talk about the legal perspective, ang atong Philippine Constitution, okay, nag-require that private property cannot be taken for public use without just compensation. Again, ha? Private property cannot be taken for public use without just compensation. Pero na public use na ni eh. Wala pa bayad? No? Ibuksan na niya sa January, pero wala pa na baydan, mga kabiyanan. Okay? So, kung ang paggamit sa gobyerno, sa dalan, preceded payment, or English yun natin. If the government's use of the land preceded payment, ang landowner, mga kabiyanan, may ara sa legitimate nga legal basis nga mag-demand sa compensation. Kaya gingamit na eh, nabuksan na sa publiko eh, pero wala pa just compensation. Ara ni sa Article 3 sa Section 9 sa atong nga Philippine Constitution, private property shall not be taken for public use without just compensation. Okay? So, this is the legal perspective, mga kabiyanan. Okay? So, may ara na sa legitimate legal basis. Kaya gingamit na lawig na eh. Oh, imagine na bala ginbuksan January 2025. Ano na subong? June 2026. It's more than a year nga paggamit ay. Okay? And it's worth 2.261 billion pesos. Okay? Whether kung physical lang mo ang pagbarikada sa tag-iya, ang public road is legally justified nga ultimately it would depend on the specific agreements sa mga permits, sa mga court actions, sa mga right-of-way documents nga involved. Ang ato niya ng mga korte generally nagaprefer sang disputes nga mo sini nga ma-resolbar through administrative or judicial processes. Ini nga incidente nag-raise ini sang duha ka concerns in two direction. Number one, for property owners. So nag-reinforce ini sang kakulba bla. Ngayon mga government projects, it may proceed before compensation is fully released. Tisyan, ugli kami mabaydan. Now, ikaduha, for the public naman, So, nagpakita ini nga kung ano bala ka unresolved yung issue sa right-of-way acquisition sa Pungsod Pilipinas. And it can affect major infrastructure projects. Ha? Biska ng mga dala na buksan na, no? Ginagamit na sa mga salakyan, ginagamit na sa tanan mga motorista. No? Just imagine bala, oh, gagamit ka sa dala, wala pa na bayda, nasun golpe yung balikadahan. Delay tanan mong obra, ara ka galabay, nasun sarado. So, maminsan ka, mabalik pa ko, matihog pa ko, maano pa ko, di ba? So, kabudlay mga biyanan. Okay? So, this was the issue. So, kabay nga, ma-okay lang tanan, kag mabayda na. Yeah. Alam na, amulam na problema eh. No? Amulam na ginpangayo nila, nga mabaydan kami. Kay, importante ang kwarta. No? Importante ang kwarta. Ayun, mga biyanan. Wala lang kita oras. So, nasa lantarianay sa ito nga discussion about the right-of-way acquisition, mga biyanan. At this time, Manuelit, mga mayo, tanay. May namang ngalingit noon, Diyos sa mga blahan, galahin, salamat kami sa siningaga, salamat kino sa iyong katutom, salamat sa iyong pagpakmayo, salamat Lord sa kusog bakod, ginatan yung samon. And we also pray for those people na pagbugtaw sa naga, doon yung July na pumatsyag. Ako ba'y ginoo, ikaw man magtandog sa ilang mga kalawasan, ikaw ginoo, magbalik sa ilang kusog ang kumakod. We pray for them. Lord, we pray for this day, nga kabay, ikaw ginoo magupod sa amon, ikaw ginoo magpakmayo sa amon. Especially as we face challenges, as we do our responsibilities and a lot of things, you know, sa siningan lo. Okay, kami Ginoo, kagabay ko gimadayo sa atin sa mga kapoy. Tanggalin na po ng salamat in Jesus' name. Amen. Mga biyanan, lindri sa atong studio, kaupo dato si partner Julie Panis. And once again, hindi ang inyo abiyan sa kahanginan, Jigs Nilia. Oh, by the way, oh, kaupo nato sa aton nga social media section si Sir Joe Redulia. Life is short and simple, pero minato nga reminder, don't make it complicated. Dini oras na Pilipinas, there is a 12:33 Radio YBS. Hanggang sa muli, see you tomorrow, God bless, and bye-bye.

0: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayak sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.
1: FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Ito ang 702-DZAS. Agapay ng Sunday na. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Kaagapay ng serbisyong OFW.
4: Serbisyong OFW!
5: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Serbisyong OFW!
6: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, ang gabay ng sambayanan.
3: Mapagpalang araw po sa inyo lahat, mga kaagapay. Ito po ang programang Serbisyong OFW, Sagot Kita. No? Ito ay Tuesday edition. Ngayon po ay araw ng Martes, ikalawang araw po ng Hunyo 2026. At tayo po ay bumabati sa inyo ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Saan po kayo naroroon at kayo po ay narito sa programang ito na sana inyo pong sinishare sa ating pong mga mahal sa buhay para makasagot sa mga katanungan po patungkol sa inyong overseas work. Ito po inyong likod, Pastor Rene Bunsoy. Nagsusolo tayo ngayon dahil si Pastor Joe ay kasalukuyan nagpapahinga. And we will be joined, no, siguro nung sa susunod na sa Thursday, no, kasama po natin siya. At patuloy tayong bumabate sa lahat ng nakikinig dito po sa 702-DZAS. At by the way, we are also live sa ating YouTube channel. At sa atin po, kung kayo ay merong cable TV, sa Signal Cable TV channel 185 sa pakikipagtulungan sa GCTV. At bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay dumako sa pagbasa ng gabay mula sa salita ng Diyos na ating babasahin dito po sa Mateo, Kabanata 5, Talata 3. Mapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Ang salitang dukha sa Espiritu ay hindi po tumutukoy ito sa kakulangan sa pera or material na bagay. Kundi ito'y sa kalagayan ng puso na lubos na umaamin ng kanyang pangangailangan sa Diyos. Ang taong dukha sa Espiritu ay hindi nagtitiwala sa sariling lakas, sa kanyang sariling talino o sa kabutihan upang makalapit sa Diyos. Sa halip, kinikilala niya ang kanyang kawalan at lubos na umaasa sa biyaya ni Kristo. Ito po ang unang hakbang sa tunay na pagpapala, ang kababaang loob na aminin na wala tayong kakayahan na iligtas ang ating sarili. Ang ganitong puso po ay binubuksan ng Diyos sa kanyang kaharian. At ang kaharian ng langit ay hindi po gantimpala sa sariling merito, kundi ito po'y kaloob sa mga pusong handang tumanggap sa Kanya. Sa mga tuwid, ang kababaang loob po ang tunay na susi sa paglapit sa Diyos. Ang pag-amin ng ating kahinaan ay hindi po kahinaan, kundi ito'y lakas na nagbubukas ng pintuan ng kaligtasan. Ang tunay na pagpapala ay hindi po nakabatay sa yaman o sa tagumpay, kundi ito ay sa relasyon o sa personal na kaugnayan sa ating Panginoong Jesus. Mga kaagapay, maasa ka ba na, kumbaga, sa sariling kakayahan o sa biyaya ng Diyos? Tanungin ang iyong sarili, nakikita ko ba araw-araw ang aking pangangailangan sa kanyang presensya? Paano ko ba maipapakita ang kababaang loob sa aking pamilya, sa aking trabaho, at sa aking ministeryo? Nawa, ang aral pong ito ay magdulot ng tunay na pagpapakumbaba, ng tunay na pagkaduha sa Espiritu, na umaamin na tanging sa ating Panginoong Hesukristo lamang ang ating pag-asa. Tayo po ay manalangin. Panginoon, inaamin po namin na kami po ay dukha sa Espiritu. Wala po kami kakayahan na iligtas ang aming po mga sarili. Patawarin niyo po kami sa aming pagmamataas, sa aming pagmamarunong. Turuan mo po kami na umasa sa inyo lamang na biyaya. Salamat po dahil sa inyong kaharian. At meron kaming lugar para sa pusong mapagpakumbaba. Meron kayong lugar para sa pusong mapagpakumbaba. Inyo po kaming gabayan sa aming pong programa sa buong maga nito. Dalangin namin, O Diyos, sa pangalan ng siyang maitaas sa aming kalagitna. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen at amen. Patuloy po tayo sa ating programa at ating pong binabati na yung mga nakikinig at nanonood, kayo man po ay nasa bahay or na sa work or kayo po ay nagdadrive papunta sa inyong pong trabaho, sa mga nakikinig sa PM radio po nila doon po na sumusubaybay mula po dito sa Metro Manila hanggang dyan po kung saan man naaabot ang aming pong mga tinig. Binabati ho namin kayo ng magandang umaga. At syempre, uunahin na natin batiin ang ating pong butihin na station manager na si Ma'am Jo Cabrera Calabas po na nagse-celebrate ng kanyang birthday today. Happy birthday, Ma'am Jo. Blessed birthday po sa inyo. At nawa po ay indeed we pray that you may continue to gain a heart of wisdom as Psalms 90 suggests, no? A prayer that to teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. So happy, happy birthday po. And hopefully we can continue to serve the Lord sa pamagitan ng ating pong station, FEBC. Salamat po. At patuloy tayong bumabati sa ating pong mga nakikinig po. Lalong-lalo na sa aking mother na si Mrs. Bersabev V. Bonsoy na palaging kasama sa kanyang morning routine ang pakikinig sa mga programa dito sa 702DZAS. Along with, syempre, yung ating mga ninong at ninang dyan sa Batangas City, si Ninong Ringo at saka si Ninang Carrie Baha. Kanya pong anak na si Madoy na Camacho na palaging nakikinig. Sina Benson Camacho, kumusta po kayo riyan? Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. And likewise, we also pray that yung pong mga nagtatrabaho, no, yung pong iba ay nagtatrabaho na at nakikinig, no, at akin lamang tinitingnan whether tayo ay napapanood na ng live, no. Sorry na on ko yung audio. And so this afternoon, this morning, gusto ko pong banggitin sa inyo na ating topic na pag-uusapan ay patungkol po sa nagaganap na mga recruitment sa iba't ibang bansa. And the Philippines po is constantly on the, kung di po sa top 5 or top 10, ay consistently are the, kumbaga, consistently sends overseas workers para magtrabaho abroad. We have been touted even to be, kumbaga talagang, I don't know how to put this, no? Not negatively, of course, pero isa sa talagang pinaka malaking pinagkakakitaan or nakakapagpapasok ng income dito po sa ating bansa ay yung pong ating mga overseas Filipino workers. Kaya nga po na uso yung bansag na ang mga Filipinos po ay mga bagong bayani. Sila nga po yung mga tunay na bagong bayani ng ating bansa dahil nga po they contribute so much sa ating pong economy through their remittances, no? Whether they are land-based overseas workers or they are sea-based workers, sila po ay tunay na nakakapag-prop up ng ating pong economy through their remittances. And dahil din man doon po rin nagkaroon ng pagkakataon ang ating mga kababayan na maiangat ang kanila pong buhay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng enough na kakayahan para suportahan ang kanila pong pamilya sa pamamagitan po sa pagtatrabaho abroad. Dahil lang po talagang dahil din po sa overseas work or the kumbaga yung propensity towards or the Filipinos being drawn towards working abroad, ay dito naman ho nagkakaroon ng problema sa issue ng human trafficking and the illegal recruitment. Eh, atin lamang pong binabantayan habang yung ating guests ay papasok. And we are looking forward to having one of our officials dito po sa Department of Migrant Workers. Kasi po, just recently, we saw, kami naman po ay palagi nag-aabang dito sa Servisyong OFW, kami ni na Pastor Joe Biasong, ay nag-aabang ng mga updates and even news with regards to the fight against illegal recruitment. And almost always, you will hear us dito po sa aming programa sa Servisyong OFW, ay sinasabi po namin na huwag ho basta-bastang maniwala. No? Magduda bago magtiwala. Yan po yung battle cry po natin na huwag maniniwala sa mga sabi-sabi or sa mga posts sa social media that there are jobs dito at mabilis lamang ang proseso, di na kayo kailangan dumaan sa recruitment agency, di na basta kayo lang ako lang usapin niyo, ako na bahala. And yung mga ganito pong klaseng mga usapin ay yan ho ang aming pinag-uusapan upang ma-prevent tayo na mabiktima ng illegal recruitment and human trafficking. And that's why we anticipated, no, katulad nito pong recently na babanggitin na natin, ano, dederechahin natin na mga job offers sa di po sa Middle East ngayon naman sa Europe, particularly dito po sa ano sa Italy, na kung saan meron kaming nakita, no? I'm sure hindi lamang po ito ang nakakalat dyan sa social media, but one particular modus, if we may say so, eh yung pong sinasabi nila na kumbaga hindi na kinakailangan dumaan o hindi na kailangan ng accredited o DMW accredited agency sa pag-a-apply dito sa bansang Italy. Oo. Oh. Yun po ang medyo controversial na aming statement dyan. Tapos yung pang question whether there is there mass hiring, kasi mukhang yun ho yung pinalalabas ng isang parang advertisement dito po sa social media na kung saan totoo nga bang merong mass hiring diyan sa bansang Italy, so that we can actually vet or check whether this is true or not. At inaabangan nga natin yung ating pong kung siya po ay sana makapasok na, ano. Let me see, we'll just check yung kanyang number and pasa natin ito sa ating team. At hopefully, no, you can join either by phone patch or through Zoom, no. Now here is what I gathered, no. Tinanong nga natin, meron nga ba talagang mass hiring? Kasi ang hirap po kapag ka sa social media, if there are unverified reports or kung baga kung hindi totoo ito, ang dami ho kasing naniniwala basta-basta. At dahil naniwala sila basta-basta, sa sobrang excitement, nakalimutan na nila yung protection nila. So, ang tanong kasi ngayon natin is that meron nga bang mass hiring na legal dito po sa bansang Italy? At ang nakita po natin, yes, there is indeed a mass hiring or legal hiring opportunities para sa mga Pilipino, no? Particularly, meron silang sinasabing new work visa program na ito po ay para sa taong 2026 hanggang 2028. And according to what I'm reading here, is that meron silang 500,000 permits or work permits na i-issue, no? At ito po ha, para klaro ha, this is a planned bilateral labor agreement for nurses, para po sa mga nurses. At ang hiring po, ang mode of hiring po nito ay structured government to government initiative para ito na nga po, no, para yung risk of hiring violations ay mapababa if recruitment goes through official channels. Banggitin ko po ulit, ah, meron ho dapat bilateral agreement, government to government, at official channels yung recruitment na nangyayari. Sadly po ha, no? Kapag ho merong legal hiring or legal recruiters, eh meron din pong sumasabay na illegal recruiters ang pumapasok. Kanya nga po, nandiyan dyan yung tinatawag na bureau or division within the Department of Migrant Workers. Ang tawag po sa kanila yung Migrant Workers Protection Bureau, no? Yung Migrant Workers Protection Bureau ay anong tawag dito? Iyan po yung bureau na nangangalaga, no, para sa kapakanan at protection against illegal recruitment and human trafficking. Ito pong MWPB. Nahintay lang ho natin siya. I'm giving you the preliminaries para ho hindi na ho kayo basta hintay pa, no? And according, no, to this document that I'm reading, merong available na 497 1,550 permits over 3 years, no? At para sa taong ito, 2026 alone, ang available po ay 164,850. Ang categories po nila, dalawa. Meron siyang para sa agriculture at tourism, na mga seasonal jobs, which is ang work permits na available ay 267,000. At may mga non-seasonal at self-employed roles. Ibig sabihin, long-term employment, small businesses. Ito po ay meron silang total na 230,550. Ngayon, bakit kaya? Tanong, bakit ang daming ano ah? Daming pangangailangan diyan sa Italy. Well, ang isa pong rason, according to the same document that I'm reading, is that Italy's shrinking population and aging workforce is the two main reason. Okay, lumiliit yung kanila pong population at yung kanila pong mga citizen doon ay patanda na ng patanda, no? And the industries katulad po nung farming yung pong tungkol sa turismo are the sectors that urgently need foreign workers, no? So yan ho yung isa sa mga kadahilanan, no? Inihintay lang po natin at least magjo-join na daw po sa Zoom. Hintayin na lang po natin siya. And as I said, the key issue here dito po sa servisyong OFW ay masagot po natin yung katanungan na ito nga bang ganitong mga mass hiring ay pinahihintulutan. At kung ito naman ay pinahihintulutan, ay i-verify natin, no? And makakasagot niyan si i-introduce ko na po siya. Siya po ay Director for dito po sa Migrant Workers Protection Bureau ng Department of Migrant Workers. At siya po ay palagi ang kaugnayan ng Global Filipino Movement dito po sa DMW with regards to ito pong mga kapag may napapadaan sa atin na mga OFWs na humihingi ng ating tulong. Na talaga na mga actually humihingi sila ng tulong hindi sa GFM kundi sa DMW mismo. Ang role lamang po ng Global Filipino Movement, ng servisyong OFW is to help them or endorse them whatever cases they may have or whatever advice they need kapag ho legal at pag-file ng complaint against their agencies, doon po natin sila kumbaga tinutulungan, ini-endorso. Ayan. So, yan ang ating hinihintay ngayon na plano nating kumbaga matanong kay Attorney Romel Abang na hinihintay na lang po natin sa ngayon. Alright? So, ayun. May mga Filipinos ba o Filipino nurses ba na napangangailangan dyan sa bansang Italy? Ang sagot po, meron po. Meron. In fact, sabi nga rin sa the same document that I'm reading right now is that there are parang deficits. No? Italy faces a deficit of around 15,000 to 20,000 nurses. No? Kaya nga po, plano nga po nito, and this is, I believe, ongoing, at itatanong natin kay Attorney Romel kung ano ang update dito, ay merong pinaplanong formal Philippines and Italy bilateral labor agreement para po sa structured, transparent recruitment. Ano? At ayan, I am told na nandiyan na si Attorney Romel anytime. If we can have Attorney Romel already. Sige. Via phone patch. Attorney Romel, good morning po.
7: Yes, Pastor Rene. Good morning. Pasensya na ako kayo at hindi ako makakonect dun sa ating Zoom, ano?
3: No problem.
7: Medyo mahina ako kasi nasa biyahe po ako. Medyo mahina yung ating signal.
3: No problem, Attorney. Welcome po sa Servisyong OFW. Matagal-tagal ko na kung gusto kayong ma-invita dito at salamat naman po ay
7: yes.
3: Nagpaunlak po kayo.
7: Yes, Pastor. Salamat din po. Magandang umaga po sa inyong Pastor. Magandang umaga din po sa inyong mga tagapakinig.
3: Opo, Attorney. And I believe you were also sent the itong katanungan pa namin kasi bine-verify po natin with regards to hiring dyan po sa Italy. Totoo nga po ba, can you confirm na meron po tayong mass hiring dyan po sa Italy?
7: Kung hiring po ang pag-usapan sa Italy, marami po tayong mga recruitment agency po no, na nag-allock ng mga job order papuntang Italy, no? Sa ating mga aplikante, kailangan po nilang i-verify muna kung yung kanilang ina-applyan ay lisensyado, ano? At ito ay may kaukulang job order. Umiwas po sila sa mga online na recruitment, yung mga nag-aalok ng trabaho sa Italy na nakikita lamang sa social media. Kailangan po nakarehistro po ito sa DMW.
3: Okay po. So, may sinensya inyo si Pastor Dennis na tila baga parang nagsasabi siya na kapag ka nandoon na daw, hindi na kailangan ng DMW license agency pagpunta mo doon. Okay. Ano kung masasabi niyo po doon?
7: Ito po yung maliwanag na third country recruitment o yung tinatawag na cross country hiring. Strictly po, illegal po ito sa ating batas sa Pilipinas dahil nababypass po yung legal na channels o proseso ng pagre-recruit. Ang third country recruitment po kasi nangyayari yan pagka yung isang OFW sa ibang bansa ay inaalok ng trabaho para magtrabaho sa iba't ibang panig ng mundo, no? Tulad ng Europe, saka US, Canada, Australia, at sa Middle East. So, yeah. Bawal po itong tinatawag na third country recruitment.
3: Opo, kasi parang, as you said, huwag basta maniwala at i-check, i-verify kung totoo ba ito. Kasi very bold ang kanya pong proclamation. In fact, meron pang kasunod yan. No, and I think you can verify na lang later, baka pwedeng ma-check sila. Yun nga, binanggit niya nga yung mass hiring. And sa akin, parang na-alarm lang ako. Nagsasabi siya ng mass hiring, tapos at the same time, sinasabi niya na hindi na kailangan dumaan sa DMW license agencies. Now, ito, Attorney, alam ko po na kayo po ay sa Migrant Workers Protection Bureau. And nalaman ko po na ito pong nagsasalita ay mukhang base ho, hindi ho dito sa Pilipinas, kundi nakabase na siya dun sa Italy. Paano ho yun? In terms of your kumbaga action towards closing down, pati yung nasa Facebook, pati yung nagpapaksara kayo ng mga ehensya. Paano ho yun kapag nandun po sa ibang bansa yung tila baga nag-iimbita?
7: Yes po. Kung ang isang agency doon sa Italy ay nagkakandap ng recruitment, ano po, malamang sa Italy ito po ay lisensyado. Pero sa ating patakaran po sa atin dito sa DMW, lahat po ng OFW na magtatrabaho sa ibang bansa kailangan po ay dumaan sa legal na proseso pa rin, no? So, marami po tayong mga paalala at mga advisory na umiwas sa third country recruitment dahil medyo risky po ito, no? dahil maaari pong maging biktima ng human trafficking ang ating mga kababayan. At pangalawa ay magkakaroon po tayo ng ano, yung mawawalan tayo ng track record, no? Doon sa OFW na na-deploy. Mahihirapan tayong bigyan ng tulong pagka hindi na natin na-track yung kanyang location. Kaya ho, ina-advise natin na umiwas po ang ating mga kababayan, hindi ho natin ito tinotolerate at inaallow yung tinatawag na third country recruitment. Pagka may mga ganito pong mga insidente, nakikipag-ugnayan po kami sa ating migrant workers office, no, sa Italy, at yung mga napa-flag po natin sa social media na nagre-recruit din ay nakikipag-coordinate po kami sa Meta, no, at saka sa TikTok para ma-take down yung kanilang mga post sa Facebook saka sa TikTok. So yun po ang ginagawa namin.
3: Okay,
7: at
3: so
7: same time, Pastor, at the same time, nag-iimbestiga din kami dito sa Pilipinas, baka meron pong connection yung ahensya na nagre-recruit yan sa Italy, baka meron din po silang mga branch dito o connection dito sa Pilipinas. Kaya nagka-conduct din po kami ng investigation tungkol dyan.
3: Ayun. Maraming salamat doon po sa clarification. Meron pa rin ho tayong tatanungin eh. Pero ang oras po natin ngayon, mga kagapay, ay 9:02 ng umaga. Magbe-break lang muna kami. Pero sa pagbabalik natin, tatanungin natin si Attorney Romel kung paano naman kung halimbawa kung paano ba natin ma-prevent yung pag-a-apply, tila baga parang nilaktawan nila kasi very enticing attorney, very enticing na mag-apply sila pero parang minus the protection. So mamaya sasagutin ni Attorney Romel paano ba yung safer way of applying dyan po sa Italy. Sa pagbabalik po ng serbisyong OFW. Huwag po kaya alis.
4: Serbisyong OFW.
8: Naku, ano bang nagawa kong ito sa buhay ko? Hindi sana ako ganito. Kung hindi ko sinunod ang luho ng asawa ko, may apartment sana akong tinutuluyan ngayon at maayos na natutulog. Hindi rito sa trap na minamaneho ko.
9: Ay, naku! Talo na naman ako sa madyong. Kailangan tumawag ako sa asawa kong sibong na nasa Saudi. Wala na naman akong pera.
8: Hindi. Dapat madisiplina na ang asawa ko. Dahil hindi ko pinupulot ang pera dito, nagpapakahirap akong magtrabaho. Samantalang siya nang gumastos parang balon ng tubig na walang katatasan. Hindi na pwede ito. Ako ang nahihirapan.
10: Kaibigan, dapat bang ganito ang buhay mo? Dahil ito ang sinasabi ng Biblia. Ang bahay at kayamanan ay minana sa magulang. Ngunit sa Diyos nagmula ang mabuting may bahay. Kawikaan 19:14.
4: Servisyong OFW.
3: Aming babalik po ang servisyong OFW. At kasama niyo pa rin ang inyong likod, Pastor Rene Bulsoy po. Kasama po natin si Attorney Romel Abang, Director 4 ng Department of Migrant Workers. Department of Migrant Workers. At Attorney, kanina po, tanong ko lang, since there is indeed mass hiring, tapos yung sinasabi niyo pong third country recruitment, pero ang tanong ko po before that is, paano ba sa ngayon, yung pinapayagan ho ba na natin yung pong pagpunta ng ating mga kababayan sa Italy, kahit wala ho silang visa, kasi po, mukhang nakakapunta rin po sila as tourists, tapos naghahanap din ng trabaho doon. Paano ho yun?
7: Ang ibig sabihin po ay may mga kababayan tayo mula sa Pilipinas na nagpupunta sa Italy. Ito po siguro yung mga ini-invite na mga kamag-anak o mga kaibigan.
3: Oo, by invitation, visit visa.
7: Oo, mga visit visa. Hindi po natin ito ina-encourage ano, na gawin yung ganung paraan dahil ang ating patakaran kasi kailangan lahat ng mga Pilipino na gustong magtrabaho sa ibang bansa, kailangan po dumaan muna sa tamang proseso, ano? Kailangan muna dumaan sa legal na proseso sa PNW. So, ang may advice po natin, kung may mga invitation na magtrabaho sa ibang bansa, ay i-decline po natin itong mga ganitong klase ng pangiinganyo, ano? Kailangan pong dumaan tayo sa proseso. Napakarami po nating mga recruitment agency ang nag-o-offer ng mga job order papuntang Italy at sa iba't ibang panig ng Europa. Opo.
3: Opo, kasi while I understand ano, that we all understand na ang travel is a human right, yung pagdating mo naman doon at naghanap ka ng trabaho, tapos you don't go through the process. I like what you said kanina po, no? Yung sinabi nyo pong, kumbaga, walang track record. O ibig sabihin, wala silang kalimitan, nagkakaroon ng problema yung mga undocumented attorney. At
7: yes, po, yes,
3: dito po.
7: Po
3: ba, dito po ba sa Italy, sa palagay niyo po, kumusta po ang mga undocumented natin diyan? Marami ho ba tanuho ang parang action ng ating MWO diyan doon sa mga undocumented?
7: Well, tingin ko naman po yung ating MWO ay patuloy na tumutulong doon sa ating mga undocumented workers natin na nasa Italy ngayon at inaayos po yung kanilang mga papeles para sila po ay maging documented. No? Dahil malaking tulong po kung sila ay documented dahil hindi mahihirapan yung ating government na tulungan sila at matrace yung kanilang mga location. So kailangan po maging documented sila, malaman natin yung detalye ng kanilang trabaho, yung kanilang employer at yung kanilang mga address, no? Para kung sakali pong magkaroon ng problema, eh hindi po tayo mahihirapan na magbigay ng kaukulang tulong sa kanila.
3: Attorney Romel, para sa tagapakinig po natin, ano ho yung risk kapag ka ho basta pumatol yung ating mga kababayan? Halimbawa, dito sa online posting na ito, na tila baga nag-iingkanyo sa ating mga kababayan. Para sa kaalaman lang po nila, ano po palagay ninyo ang mga risk kapag ka ho merong ganitong illegal recruitment activities na nangyayari?
7: Well, kung may mga illegal recruitment activities po, makipag-ugnayan lang po sa amin, ano, sa aming opisina at para mabigyan namin kayo ng tulong at makapag-imbestiga na rin po kami.
3: Oho. At yung mga ganito, and I believe ang ginagawa po ng DMW, pati ho yung mga online postings, inyo pong pinapa-take down. Tama po ba ako?
7: Yes po, yes po. Meron po kaming isang division sa aming bureau na in charge po sa pagkikipag-ugnayan sa Meta at sa TikTok, ano, para ma-take down yung mga kahina-hinala na mga advertisement, no, para hindi makapangbiktima ng ating mga kababayan. So meron po tayong MOU with the Meta and TikTok para po mas mabilis yung aming pagkikipagtulungan. Yan po. Opo.
3: At I believe ongoing pa rin ho yung inyong mga ginagawang surveillance, lalong-lalo na dun sa mga recruitment agencies. And I believe marami rin ho kayo napasara na hindi po recruitment agencies, kundi mga parang consulting agencies or mga manpower. Tama po?
7: Yes. Yes po, halo-halo po ang aming mga naipapasara. Meron po yung mga lisensyado na canceled na yung kanilang mga lisensya. At marami din po kaming mga naipapasara na mga consultancy sa mga travel agency na involved sa illegal recruitment. Mm-hmm. In fact, ay nakapagpasara na po kami ngayong taon na to ng 12. 12 mm-hmm. An establishment na in

0: DTI at saka sa SEC, ano po, kung ang isang establishment na sinara namin ay nakaregister sa SEC o kaya sa DTI, sumusulat po kami sa DTI para po i-cancel yung kanilang mga accreditation at saka yung mga registration nila. Ganon din po sa LGU, nakikipag-ugnayan kami sa Office of the Mayor para kansilahin po yung kanilang permit to operate. At pagkatapos po nun ay nagpa-file po kami ng illegal recruitment cases laban dun sa mga involved po dun sa aming mga pinasarang establishment po.
1: Para po sa siguro sa uling bahagi natin, ano, yun ho bang binanggit nyo kaninang pag-verify ng agency license? Yan ho ba ay, para sa kaalaman din ng ating mga kababayan, yan ho ba ay madali lang po bang gawin yan na mag-verify? Yan po ay nagagawa po ba yan online or kinakailangan po nilang pumunta pa mismo sa inyo pong opisina sa Department of Migrant Workers?
0: Yes, Pastor. Napakadali lang po yan sa, para sa ating mga kababayan. Pumunta lang po sa website ng DMW at nandun na po lahat yung mga listahan ng mga recruitment agency. So napakadali po ito. Online lang po ito. No need po na tumawag o kaya magpunta pa sa aming tanggapan. Right there in your cellphone o sa inyong mga laptop, computers, may internet kayo, pwede nyo na pong i-verify doon sa website ng DNW yung mga listahan po ng mga recruitment agency. Lahat po, nandun po yan sa ating website.
1: Isa ko bang gusto nga tanongin na attorney regarding job order. Kasi minsan, kapag sa posting, sinasabi nila, kailangan namin mga 50 ganito. Tapos ini-specify yung particular na job position. Paano ho ba mag-check ng job orders kung talagang yan ba, 50 pa o baka mamaya sasampu na lang o dadalawa na lang? Paano ho ba mag-check ng job order?
0: Yung job order po, mas maigi po kung sa mismong recruitment agency nila itanong. Ano po? Kasi very limited yung ating nakalagay sa database, pero nandun po sa ating database mismo makikita kung may job order, pero mas maigi po na i-verify ng mabuti sa recruitment agency para malaman din kung yung job order na ino-offer baka form and power pooling lang po, no? So kailangan din natin ma-verify muna. Oo,
1: kasi yung iba ho, ang magiging experience, manpower pooling, akala nila, ano na sila, kumbaga, ma-select na, only to find out na, wala pa pala ito. So, ano ho advice ninyo, ang pinaka-advice yun po ba, na imbes po dito sa, halimbawa, sa checking na manually sa kanilang cellphone, dumiretso para malaman nila kung talagang available pa yung mga position na yun doon sa kanilang ina-advertise.
0: Yes po, mas maigi po yung para makasigurado tayo pag may napili na silang recruitment agency sa ating website, mas maganda po puntahan nila mismo yung recruitment agency. Huwag po silang ina-advise natin, huwag silang tumawag. Mas maganda makipag-transact po sila personally mismo doon sa recruitment agency para po hindi rin sila mabiktima ng mga illegal recruiters, no? Mas maigi po yung mga empleyado mismo, kung sino po mismo yung in charge ng recruitment doon sa recruitment agency, ay doon sila makipag-usap. Para,
1: okay.
0: Yes, opo, opo.
1: Opo, ito po, ilan sa tanong po sa amin, ano? Kapag ho sila ay nire-recruit, no, sabihin na po natin talagang sila po ay medyo kahina-hinana na. Ngayon ang tanong sa tanong ng iba, kailangan mo ba talagang magbayad agad doon po sa recruiter ng kumbaga ng mga fees nila agad-agad? O kailan ba dapat nagbabayad ng fees kung meron man?
0: Ang placement fee po, kailangan po babayaran mismo yan sa loob ng recruitment agency. At hindi

0: po sa labas ng opisina ng agency, no? Kailangan sa
1: Okay.
0: loob. At dapat ito ay may kaupo lang resibo na ini-issue ng recruitment agency, no? At binabayaran lamang po ito pagka kayo ay nakapirma na ng kontrata, no?
1: Ayun.
0: Hindi yung
1: okay.
0: Hindi yung kaagad-agad ay mag-uumpisa pa lang kayo, kasasubmit pa lang ng requirements, magbabayad na kaagad, no?
1: O hindi ho po pwede yung ganon. Illegal recruitment na po bang matatawag yun?
0: Ang hindi naman po illegal recruitment, kundi ito ay violation ng ating DNW rules and regulation, ano? Na kailangan
1: okay.
0: ang placement fee, kailangan mabayaran ito pagka nakapirma na ng kontrata yung ating mga aplikante.
1: Tapos, attorney, ano ba yung sapat na sinasabi niyo po na placement fee o yung kaukulang dapat na singilin lamang doon po sa aplikante?
0: Well, ang placement fee po ay kailangan equivalent po ito sa 1 month salary ng aplikante. Halimbawa po, ang salary ay $400, kailangan po ang placement fee ay equivalent din sa $400.
1: Ayun. So, hindi ho po pwedeng, opo, hindi ho po pwedeng sumobra doon sa tinakdang yon.
0: Yes po, kasi po ito ay lalabas na overcharging. Violation po ito ng ating DNW rules and regulations.
1: Alright. Attorney, isa na lamang po. Kung halimbawa na meron pong mga suspicious na mga recruiters or advertisement na katulad po nung halimbawa ang binigay natin kanina, nag-hire sa Italy or sa ibang bansa, pwede po bang ibigay po ninyo yung inyong mga hotline numbers or mga email address or mga numbers kung sino po ang dapat nakontakin dyan po sa Department of Migrant Workers para po sa kapakanan ng ating pong mga OFW or would-be OFWs na nag-a-apply.
0: Yes, Pastor. I suggest po yung ating mga kababayan ay i-report po yung mga suspicious na mga recruiters sa aming DMW Anti-Illegal Recruitment and Trafficking page, no? Meron po tayong page dyan, yes, opo. Yung DMW Anti-Illegal Recruitment page, maaari lang po kayo mag-message doon o kaya mag-email po kayo sa aming email mwpb.gov.ph, no?
1: Yun.
0: Pero mas mabilis po kung sa aming anti-illegal recruitment page kayo mag-message para makita po namin kaagad at magawa namin yung kaukulang investigasyon.
1: Opo, at ito naman po ay palaging active, I assume, ano po, itong mga pages
0: yes.
1: na binanggit niyo po.
0: Yes po, yes po. Lalong-lalo na yung ating anti-illegal recruitment page. Very active po yan. Pag may nagme-message po sa amin ay rest assured, nare-replyan po namin kagad yan. At dahil meron po kami isang tao na nakatoka dyan sa ating FB page po.
1: Opo, maraming salamat, Attorney Romel, sa inyong panahon at very helpful po ito. Katulad ng nasabi natin, ay matagal na namin na gusto kayong maimbita dito. And thank you po sa pagpapon lang. Sana po hindi po kayo madala, no? At from time to time, request ko po na kayo ay
0: yes.
1: mag-guest po dito.
0: Yes po, Pastor. Maraming salamat din po sa pagtitiwala at sa inyong imbitasyon. Anytime po, kung kailangan niyo po ng aming servisyo, ay just feel free to reach us po anytime po.
1: Maraming salamat po, Attorney Romel.
0: Okay po, thank you.
1: Thank you po. Ayan po si Attorney Romel Abang, Director 4 ng Migrant Workers Protection Bureau. No? Sa akin, yung key takeaway po dito is that huwag ho talaga kayong basta maniwala sa mga ganitong postings. No, katulad ng mga binanggit ni Attorney Romel, aking isa-summarize lamang, i-mention the word i-verify nyo. Verify palagi yung lisensya ng agency. Always with the Department of Migrant Workers diyan po sa DMW. No? Always i-check po yung mga job orders against doon po doon sa mga posting nila and against official DMW posting. Bakit po? Kasi hindi ho lahat totoo na available pa yung mga job orders. Pangatlo, binanggit din ni Attorney Abang yung dapat na pagsisingil. Nagbabayad lamang po kung merong placement fees ay binabayaran lamang ito kapag kaho pumirma na kayo ng kontrata. No? And if I may add, huwag ho kayong basta-basta na magbabayad ng mga iba pang fees like medical, sa training, sa processing, na wala pa hong nangyayari. Ano ho? Limitan ang mga illegal recruitment activities, ganyan po ang ginagawa, naniningil muna ano, bago sila umaksyon. No? At panghuli, tayo po ay binigyan ng advice na palaging i-report yung mga suspicious na recruiters. No? Dito po, ng mga binigay ng DMW hotlines, ay pwede po tayong tumawag doon and even pumunta po tayo sa website ng DMW and dmw.gov.ph. No? Just to recap, yung mass hiring po na ganyan, eh talaga maganda naman po opportunity ha, para sa ating mga OFWs. Ano, especially kung talaga ito ay totoo, ang sinabi ko nga kanina sa area ng agriculture, sa turismo, at sa healthcare. Pero pag-iingat po dahil government to government or licensed agency recruitment lamang po ang safe na applyan. No? Huwag ho tayong mag-shortcut because any shortcut na ino-offer ng social media posting ay malamang ay galing po sa mga unqualified or unlicensed at mga illegal recruitment activities po ang nangyayari dyan. All right? At yan po ang ating pong programa ngayon ano at tayo po ay magtatapos sa panalangin bago tayo magpaalam. Tayo po ay manalangin. O Lord, we are thankful for programs such as ito pong servisyong OFW dahil we are able to send or to give the right information para po maiwasan yung mga ganitong illegal recruitment. Mga shortcuts patungo sa kanila pong overseas work na magdadala rin sa kapahamakan sa ating mga kababayang OFWs. Dalangin namin, O Diyos, i-bless nyo at i-bless nyo yung work ng MWPB. Salamat po kay Attorney Romel Abang at inyo pong pagpapalain at iingatan sila even as they do their work. We also pray, O God, for our overseas Filipino workers and their families. Lord, na sila po ay habang nagtatrabaho, maging matatag sila sa kanilang pananampalataya sa inyo, patuloy na panatilihing buo ang kanilang pamilya, maging maayos po ang kanilang pamumuhay. Higit sa lahat, inihiling namin na sila po'y maging kapakipakinabang sa ating bansa at sa bansa na nila pong pinaglilingkuran. Yan po aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Papasalamat po tayo kina Des, kina Phil, kay Shekinah, Shira, sa ating pong Protect, si Reggie, Jambi, Nathaniel, at Benjo. Sa ating pong RTV, Eileen, Wenmark, Bong, Chavez, at Angelica. Sa ating pong station manager, again, happy birthday po, Pangjo. Sa ating programming supervisor na si Heidi Bernardo Sampang. Sa ating mga broadcast engineers. Magkakita-kita na po tayo muli bukas sa isa na namang edisyon ng servisyong OFW. At lagi po natin sinasabi, pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang pinakamamahal na buong pamilya. God bless po, Pastor Rene po ito.
2: Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait, kaagapay ng Serbisyong OFW.
3: Serbisyong OFW! 78 years na ang FEBC! Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

set on time, dili sa DYVS. Good morning, Gidabyan. Kag-welcome sa Real Time. Medleya, kamusta ikaw, Abyan, sa Siringa Adlaw? Ikaduwa na nga adlaw para sa bulan sang Hunyo, sa Siringa Tuig 2026. Kamusta ikaw? Kag-salamat, gid nga gintaga naman kita sa Ginoo. Sang isa naman ka, adlaw, isa naman ka, tinion, Abyan. No, nga makapadayon, kag mag-enjoy sang aton nga pagkabuhi, kag at the same time, again, to be better, no? Sa aton nga pagkabuhi sa aton life, and to be a blessing gid sa aton nga trabaho, sa aton nga pamilya. Kanami gid sa Siringa Adlaw, Abyan, kag nagasako sa gihapon ang aton mga Abyan na binagid sa mga public schools for the 2026 Brigada Eskwela. Kahapon nagsugod, Abyan, kag maayong aga lang dira sa mga Abyan nato dira sa Lopez Haina Elementary School, no? Lapit diri sa DYVS, mga teachers, mga estudyante, maginikaran, mga partners, volunteers dira, no? Kadula kamo dira sa may Lopez Haina Elementary School diri sa Bacolod City, Subongman, sa Handumanan National High School, Handumanan Elementary School, kag sa bilog nga eskwelahan, no? Sa Bacolod City, Negros Occidental, as well as Negros Oriental, Sikihor, Negros Island Region, bilog nga Western Visayas, kag bilog nga Pilipinas. Maayong adlaw gid sa inyo, ini ang imaabyan si Leia, kag dinay kita sa alas 11 sa aton nga program. Kamusta ikaw dira, Tita Virgie Salgado, nay Mercedes Nanit, si nay Ninita Guadalquiver, maayong aga gid sa inyo. Kag ang aton nga topic for today, did you know nga ang June 3, tomorrow, Abyan, we will celebrate some World Bicycle Day or World Bike Day. Muna siya nga ito pag-istoryahan sa Sininga Aga. So kung may gusto ka i-share today, Abyan, sa ito nga program, pwede ka gidiri maka-connect sa DYVS sa 0998-842-2130. Pwede ka man maka view sa aton nga Facebook at facebook.com/1233DYVS. May aga lang dira sa tanan nga members and friends aton sa Upper Room Baptist Church. Ang ginogin magpakamayo sa inyo sa inyong pagdagyaw dira today, no? Kabay pangatagaan kita sang maayo nga panahon, no? Kung may ginahingagaw kita, importante today, palayo lang kita sa mga ulan or mainit nga panahon, Abyan. Kumbaga, healthy or stay healthy lang gid sa gihapon. Kaya ginapasalamatan ko man, maing aga gid sa mga Abyan nato dira sa may Isabela, no? Kahapon, we are privileged to have sang aton mga guests from Translators Association of the Philippines. Maing aga lang dira sa kay Ma'am Rosalie, kay Ma'am Che Magaspag, kay Pastor Ronnie Arcolas. Kag subong man, ginatamyaw naton maayong aga gid. Mga Abyan naton dira sa Baguio City, good morning gid sa inyo. Hello dira sa kay Miss Janice Tita Norming Remutin, Coach Family. Si Pastor Gerald Janjutay, ginatamyaw man naton. Maayong aga sa imo, Pastor. Hello man sa kay Pastor Nemesio Tahala Senior. Kay Tita Ninfa, dira sa Alegre Oton, Iloilo. Maayong adlaw sa inyo si Pastor Bert at Parake dira sa may Pavia. Good morning also si

Pastor Gideon Kahilig, Pastor Gerson Gapit, hello man kay Pastor Warlito Monsalud, mga binaton sa Central Philippine University, hello man sa kay Tita Erla Pamilio, dira sa Haro, subong man si Pastor Gordon Mameril Tabera. Ginatami ako man si Nong Erol Doc Mayri Parpa, subong man si Nang Shubi Somsho, please pray man for healing kay Nang Shubi. May aga dira sa imo man Nang Shubi, kaginatami ako man si Ma'am Aileen Baulo, Tita Toto Gilara, Tita Julieta Jurilia, salamat gid. Also, aton man nga pag panamyaw sa kay Manay Gloria Versosa, please pray man for Manay Gloria Versosa for strength and good health. Subong man si Sir Allen Del Carmen, Tita Dimple Baldonado, Mamaya Chu, Tita Florita Ong, si Miss Apple Pama, good morning sa imo. Kag importante gin ang aton nga pahibalo abya no. Nami gini siya nga opportunity. May test da ko kiri NC2 nga free nga ano ni nang lesson abyan no. Libre lang ini. Ang aton nga mga requirements, photocopy sang birth certificate nimo, PSA ini, kag subong man valid ID, duwa ka photocopy sing mo or duwa ka copy sang imong photocopy sing mo valid ID, long brown envelope. Kag subong man i-contact lang si Miss Jinky diri sa Kapanimala Abyan for details or particularly sa San Enrique area ni siya, no, i-confirm tani kay Miss Jinky. Ang Kukiri NC2, iyas ang test da nga free lesson, no, para sa San Enrique area. 18 years old and above. So, kung interesado ka mo nami, gini nga makatrain ka mo sa Kukiri, kag makadugang pa ini, no, sa inyong credentials in your application. Si Ma'am Kathleen Olivo, good morning sa imo. Si Doris Ko, si Ma'am Faith Mahilom, maing aga man sa kay Ma'am Mercy Sir Anas, Ma'am Bua, Ma'am May, nung Toto Madamba. Salamat man kay nung Nestor ng Leia Pakurib, kay nung Job ng Cynthia Gotera. Also si nung Jumari ng Mary Magalona, good morning gid sa inyo. Kagi na pasalamatan man naton si Ma'am Marilyn Estemadura, mga binato dira sa Miranda Grace Baptist Church. Subong man sa mga taga-Seaside Baptist Church, Ma'am Christine Pastor Arn Parpa, good morning. Also, ginatamyo man naton si Pastor Alan Castigador dira sa Fortune Town Baptist Church, kag sa imo family. Maing aga man sa kay Pastor Almer Greg Shason, salamat gid. Mga binaton online, madamog nga salamat nagapamati sa nagkalilain nga bayan sa kalibutan. Hello dira sa kay ng Ligaya Prudente sa Hong Kong. Also, si Sir Philip Sibalyo sa USA. Kag ginatamyo man naton si Sir Eugene Jimeno. Also, Ma'am Glenda Kadavid, Sir Alberto Loreno, good morning Sir Chris Dacumos, maayong aga gi Tita Girly, Tita Jessica Fernandez, China Net Divulgado ng Dali, Apolinario, Ma'am Elena Cepeda, China Net Divulgado, good morning man kay Chay Venus ng Wali Hayuna, kay Chay Milky kag nung Gamay Saurin dira sa San Enrique. Also si Tito Rudy Maloto and family, maayong aga sa inyo. Also si Nang Lini Lingamen, good morning mga biyanaton dira sa may Ictus Tabao San Enrique. Kay Tita Nelly nung Jimmy Mondragon, maayong aga sa inyo. Kag congratulations sa tanan ng mga graduates naton dira sa La Carlota City College, sa Baguio City College. Congratulations sa inyong atanan, si Dai Crishel Beligorio, si EJ Carl Fernandez. Madamo gyud nga salamat, no? Tita Hasmin, Tito Erwin Fernandez, Tita Dina, Tito Henry Fernandez. Maayong aga. Kagari pagitabyan ang Unity Run. Pagapatigyo no na sa July 4 diri sa Bacol City. So, gusto niyo mag exercise at the same time maka meet new friends, join ka abyan kag maka maka connect pagi no sa damo kag pagi no mga same networking abyan. So join sa sini nga Unity Run July 4 diri sa Bacolod City.
For more information, please contact Ma'am Vanessa 0970-717-9514. Kag sumong man intentional discipleship making conference sa Sininga Tuig, All in for Christ. All in for Christ sa SMX Convention Center, Bacolod City, September 25.

0: Of course, sabihan, i-avail naton ang libreng konsultasyon kag bulong sang PhilHealth abyan. Libre nga pa-check-up as long as you are a PhilHealth member. So, kung hindi pa magpa-member ka na subong sa PhilHealth abyan. Kagaryo, kung gusto mo mag-avail sang yakap nga program, particularly ang libre nga konsultasyon o sang PhilHealth, kag may libre nga bulong, magpa-register lang abyan sa pinakalapit nga PhilHealth office sa inyong lugar or pwede man online. Ang aton man nga ari ang mga listahan abyan no sang accredited gamot providers dili sa Bacolod City ang Corazon, Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital, subong man ang Bacolod Queen of Mercy. Dumay nagagawa dira sang sa screen nato no. I-check lang nato. Do na tabunan nato sure na si or diin pagid ang libre nga gamot or accredited sang gamot ang program sang PhilHealth, ang generika drugstore Libertad, Tangob, Sumag, Fortune Town, kag Burgos. Subong man ang Vaximax Marketing Ventures Incorporated dira sa may lapit sa Riverside Hospital sa BS Aquino Drive, kag ang LCE Pharmacy sa ground floor sa Gani Building. Purok maghilog yun man silingan. Ginatamyo ko lang dira si Ma'am Linda Benson, si Ari Anching and Connor Benson. Salamat gid. Si Pastor Rodrigo Niere. Good morning, Pastor. Salamat gid. Si Tita Lori Castillo dira sa La Carlota. Mga members sang Community Bible Church La Carlota, Pastor Paul Pabalate, maing aga gid sa inyo. Kag natamyo ko man si Sir Glenn Obilidon. Mga members ng La Carlota Evangelical Church, madamog niyo salamat si Nang Rogelia Murillo, salamat si Nang Leonong Jeremy Indaysam Kabugwason sang Kubay, subong man sa Araal Evangelical Church, dira man sa San Miguel, sa Gintugdan Evangelical Church, mga members, and I hope, klaro kag makadabot aton signal dira or nagakonect man kamo online. Salamat man kay Tita Belen, Tito Sean Magallanes, good morning gid sa inyo. Nang Marivic ko, may isang talisay, Ma'am Sana Candolita, dira sa Murcia, good morning gid sa inyo. Si Miss Jonah de la Cruz, si Ma'am Merly Tanhusay, good morning sa inyo. Si Ma'am Nikki Hirao, salamat gid. Tito Nathaniel Jimeno, good morning sa imo. Nang Rowena ng JR Miranda, si Dan kag si Dave Miranda. May aga sa inyo, Tita Mary Serrano, good morning sa inyo nga tanan. So, abyan, it's World Bike Day tomorrow. Muna sa aton nga i-discuss, ma-advance ang kinangadaan, ano, para nga ma-ready kita. So, kung may mga shout-out kapag idara, nagahiwat sa ilakadlawan today, June 2, happy birthday kid sa imo abyan kag, lapit naman ang anniversary celebration, 78th anniversary celebration sa FEBC Philippines sa sinina nga Sabado abyan. If you happen to go sa may Manila abyan, you can join sa Green Hills Christian Fellowship, amo na siyang venue naton sa aton nga anniversary celebration sang FEBC Philippines, or pwede ka gid makaparegister online. So buligan ta pangamuyo nga mangin madinalag-on meaningful ang ininga celebration naton kag I believe na kabahin ikaw no sang ministry sang FEBC Philippines. It's now 10:17 abyan, join me here until 11 o'clock. Mamati kita na isang pipila ka mga pahanumdom.
1: Electricity. Ayon sa Webster Dictionary, ito ay phenomenon na nangyayari sa kalikasan na base sa imbalance ng positive at negative charges.
2: Ano naman na kinalaman natin sa mga definisyong tulad nito? Kung ang kailangan mo lang naman eh, konting hangin mula sa yung ever-reliable electric fan.
1: Kung ikaw ay isa sa mga di pwedeng mabuhay kung wala ito, narito ang
3: Power to Feed Tips mula sa FEBC.
1: Tulad ng dating paalaala na lagi naman natin nalilimutan, i-off ang electric fan kung ito'y hindi ginagamit.
2: Kung ikaw ay komportable na, iset ito sa low. Hilak ang oscillator kung ito'y kailangan lamang sa isang direksyon.
1: Sa ganitong paraan, ang hangin ay magagamit kung saan ito kailangan.
2: Yeah!
4: Ang kuryente matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang Power Tipid Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

0: Paano kang papayat pagkatapos mo mag-exercise, nakain ka ng sangkatutak?
1: At sino naman nagsabi sa'yo na magpapapayat ako? Ang gusto ko lang maging healthy, kaya pagka-exercise ko, kakain naman ako o ano?
0: Eh, ba't ka ba nagpapakahirap mag-exercise?
1: Kaya ako ginagawa to para matunaw yung mga kinakain ko, para makakain ako ulit.

Real Talk. 19 real minutes. Pastor of 10, you're listening sa Real Time with Leah. Salamat gid sa kay Sir Jaime, Ma'am Testuwala, maing aga gid sa inyo. Si Pastor Jerry Paglumutan, kamusta ka dira Pastor? Kag sa imuan nga family. Ginatamyo ako man si Ma'am Nemia Danoy, good morning. Si Teacher Lorelie Oregano, si Sir James Danoy, mga abya naton dira sa Trinity Christian School. Teacher Veronica Carmona, si Teacher Lourdes Bernardino. Belated happy birthday, Pastor Adi Bernardino, ang aton musika buhi host every Sunday ina sa gabi si Pastor Adi Bernardino. Maying aga lang dira mga friends aton sa Bacolod Trinity Church. Hello dira sino Sir Jaime Chua. Maying aga, sir. Also, ginapasalamatan man aton si Ma'am Eileen and Pastor Dorado, good morning. Also si Tito Joel, Tita Eileen Lagundino, maing aga man sa kay Tita Tiray Navarro, good morning sa imo. Si Ma'am Graeme Marquez dira sa May La Carlota. Tagtanan nga mga listeners nato dira sa La Carlota, pabalo ka mo nga na nagapamati ka mo diri sa DYVS or okay man ang signal dira sa inyong lugar. Salamat gid sa mga prayer partners naton, dako gid ang inyong bulig abyan nga nagapadayon aton nga ministry sang radio broadcast diri sa DYVS. Madamo gid ni salamat sinang Roda ng Presyosa alias sa Sang Alimudyan Iloilo. Hello gid sa inyo kag Sir Nene Reyes dira sa Guimaras. Mga taga-Suklaran Fundamental Baptist Church ng mga friends aton, Sir Arvin Nanit na Mercedes, si Sir Fred Davis, maayong aga sa inyong tanan. Sa kadamaan sa aton, abyan ang pag-sakay na to, no? Sa through a bicycle abyan or nag-biking ikaw. Kung bago ka palang balad o ka-challenge, no? Nadumduman ko gani isang gamay pa ko, no? Or mga elementary pakuno, nag-dragi ko unang na, nag-atuon sang biking abyan. Damogi ko sa mga gasgas, mga hulog sa kalog, mga ano, tumba, nga naagyan, no? Antes nga makabalo sang biking. Pero once gani, makabalo ka na bala mag-bike, daw ma-addict ka man abyan, no? Daw hindi ka mag-untat bala biking. Kag kanami isang experience ni mo nga na kabalo ikaw mag-bike abyan. First challenge, gina sa abyan physically, no? Normal na sa, pero kung i-pursue mo gina siya, itinguan mo gina, i-goal mo gina nga makabalo ka, so it's rewarding abyan. Do pariyula na bala nga may goal ka nga mag-exercise, mag-walking, mag-running abyan, so kung nasugdan mo kag nagasigi-sigi ka na, di bala ka nami gina feeling. Kag of course abyan, kadto kita sa history sang World Bicycle Day. Ang ining celebration abyan, actually may nakita kita dira kag nabatian nga celebration big event subong or buwas dira sa Baco sa may Iloilo City. No, may aga lang dira sa tanan ng mga abyan naton sa Iloilo City, no, may ara sang big celebration dira sang World Bicycle Day. Kabalo ka abyan nga ang bicycling or biking is quite a useful activity. Di bala sa aton nga panahon subong, ang iban sa aton nagsugod sa pandemic, no, nga nagabiking kag namigini siya nga exercise and good for mental health. And at the same time makatipid pa kita sa gasolina abyan. Dibala ka namin, there's nothing quite like exhilaration of riding a bicycle, ang balgani nila. No? Nothing quite like like the exhilaration of riding a bicycle. Kay ang World Bicycle Day, nag-acknowledge nga not only sang reward, but at same time, ang durability kag longevity sang bicycle man, di bala. Ang iban sa ato nag-invest gid ya maayo sa ilang bike abyan, kay worth it gid, no, pag nagapadayon ang pagbiking abyan sa ilang pagabuhi. Kun naara ang paghatag sang simple kag sustainable means of transportation abyan, kabalo ka particularly ang bicycle
rejuvenating ini sa aton physical and mental health, no, kag maayo sa aton economy, kag sa aton nga environment. Do may nagaligod at bien Joel, may nagasulod sa aton nga ginatabunan ako ni itsura, no? Ang United Nations na gin-establish ang World Bicycle Day for many reasons, no? Or base sa ako na ning cellphone balaw. So as okay na, no? Kag as basic as it is, sabihan ang impact sang bicycle sa aton society, transformative kid, no? Even ang pinakapigado ng mga tao abyan, according sa aton nga material diri, no, get access to basic transport with a bicycle. Kabalo ka abyan ang sugod ini sa sang ang US-based professor nga si Leszek Sibilski, nag-initiate sang grassroots campaign sa iyang sociology class para i-promote ang UN resolution that would designate a day for the advocacy and celebration sang humble bicycle all over the world. Sang 2015 abyan, si Sibilski gin-dedicate niya kagalingon to an academic project. Gin-explore niya ang bicycles and ang ilang role sa development. So ang iyang project abyan, tipon sang massive movement kag gin may back up pa ini abyan sang sustainable mobility for all, and eventually nagresulta ini sang dedicated international day nga ginset sang United Nations for the promotion sang bicycling. Kag sang April 12, 2018, ang resolution nag-declare sang June 3 as World Bicycle Day and was unanimously adopted by all 193 member states sang UN General Assembly. So ang ini nga resolution abyan, greatly supported by Turkmenistan and co-sponsored by around 56 countries. Kag ang may logo pa ni gani abyan nga gin-designate ni Isaac Feld with an accompanying animation nga gintugas ni Professor John E. Swanson. Nagapakita nga ang mga bicyclist or cyclist nagasakay sa nagkalain-lain nga klase sang bicycles around the world. So ang mensahe diri abyan nga simple lang, no? Ang nag-serve sa humanity kag nag-bridge sang gap between people from different walks of life. Diba na, no? Wala ni pili sang edad ang pag-biking. Abiyan kay halin sa bata gamay, no? Hasta sa mga adults. And even older ng mga adults, abiyan, no? Nag-biking. Kaari ang i-check naton ang timeline, no? February 2015 nagsugod ang movement. Si Liwat sino to gani ang nagsugod, ang sociology professor kag cycling and physical education activist nga si Leszek Sibilski. Nagsulat isang gani sa post nga World Bank titled Cycling is Everyone's Business. Sa February 2016 naka-gain ini sa momentum ang World Bicycle Day. Gin-publish ni Professor Sibilski ang isa pa gid ka blog post for the World Bank titled Why Is There No World Day for the Bicycle? Sang March 2016 abyan nag-appear sa Scientists for Cycling si Sibilski kag nag-speak ini siya sa Scientists for Cycling Colloquium sa Taipei, Taiwan kag he argued for a World Bicycle Day. Sang April 12, 2018 may stamp approval na ang United Nations officially designates June 3 as World Bicycle Day. So by tradition abyan, ang bike or bicycle itself is a tradition. Kita tanan, may mga fond memories kita, or halos tanan sa ato, may mga fond memories ang pagsakay through our neighborhood as children on our favorite bicycles with their add-ons. May mga bells man ni ganiban, may mga basket, no? Namian ko nga bike, may basket na bala. No, kay kun si partner Julie pa makapanindahan pa siya, no? Kag subong man abyan, ano mamang pamangkot kung sa imo ano yung mga nami mga memory, no, sa pagbiking. Pwede mo gid mo share diri sa real time. So growing up abyan, ang cycling has been a rite of passage. Kag ang iya significance nagasaka lang with time, whether it is a basic two-wheeler
a mountain bike or one with training wheels, ang World Bicycle Day nagacelebrate the acceleration of cycling. Kag amo na siya abiyano nga wala gini pili ang biking. Iban nga dito may nakita pa ako gani nga bike nga made of bamboo, no, dumihara na siya, no, diri sa Pilipinas. Kag subungan ang iba naman niya daw damo na gani tungod after tubla pandemic na observe nato damo na nag intra sa pagbiking or nagabiking na abyan. Kay it's not only healthy but at the same time dami gid no makakita ka sang bag-o nga mga friends. Kag at the same time baka save ka sang energy. Damo man ang naga-commute, no? Paagi sa commute sa trabaho, paagi sa pag bike, no? Kag ang upo di ganin naton si Rose, no, naga-biking gina siya, no? Kag ang ikaw guro may mga kilala kapag gid or ikaw abyan. Damo kita makakita nga diri sa Bacolod nga nag-biking going to work, no? Kag dira na lang sila gailis, no, sang ilang sa office ang ilang ng uniform. So na may ginisang mode of transportation ng biking abyan. Ario by the numbers, 12.4% ang percentage of all Americans who cycle on a regular basis. 35 seats naman ang number of seats on the longest tandem sang bike. 67 feet ang length sang longest tandem bike ever built. 364,000 ang number of bicycles produced daily. $6.2 billion ang estimated size of the U.S. bicycle market. 47,670 ang number of bicycles sold daily. 2.5 times no, ang production sa numbers by which bicycles are higher than 4 cars. 9 out of 10 ang number of people in Denmark who own a bicycle. 15 million ang number of bicycles discarded by owners every year, kag 18% ang percentage ng bicycles imported by the UK. So, anong significance ang biyan sang World Bicycle Day? Ang idea sa likod sa World Bicycle Day nga i-recognize ang versatility and uniqueness sang bicycle as well as its reliability and sustainability as a mode of transportation. So, mas ang pamangkot, mas nami bala ang cycling sang sa running. Kabalo ka abyan ang number of calories burned in either exercise totally depends sa duration and intensity sang exercise. Ang cycling is gentler on the body and more targeted. So you can do it for longer than running which uses more muscles. Kagari pagyad abyan, no? Ano ang pwede naton mahimo sa sining World Bike Day or World Bicycle Day sa buwas, June 3? Pwede ka mo ka-plan a trip. Kung diin man ka mo sa kalibutan abyan, sure gid no nga your city or town will look completely different once gisugdan nyo explore ang ina nga lugar ninyo by bicycle. Kay tuod no nang kun diin ka na tuod sang gagmay kita basta may bike ka, kun diin ka naga kadabot no bisan adult na kita gani na migin nga may kasi mo pag-explore bisa naga-solo ikaw or may company ikaw, may mga upod, damog ikaw mo madiskubrihan yung mga lugar. May aga lang dira kay DJ Yap dira sa Valladolid ng Waymond, may aga sa inyo, kay sa inyo nga family ng Dian, subong man si nung June, kag Ma'am Christine Magdato. Damuan nga mga syudad abyan ang nagdedicate sang bike lanes nga naga-allow sa mga riders abyan at your own pace and convenience. Kag damo sa sini nga mga bicyclist or cyclist ang nanamian gid ja to get outside of town to take in the sweeping vistas and win in your hair excitement of rural bicycling. Kagari pa gid abyan no, ang pwede naton may mubwas or sa World Bike Day. I-acknowledge ini nga celebration worldwide. Ang European Cyclist Federation Secretary nga si General Dr. Bernard Ernsink or Ensink sa nagpahayag siya sa United Nations nga ang declaration sang June 3 as World Bicycle Day nga ang cycling is a source for social, economic, and environmental benefits and it is bringing people together. Kag pwede naton pagid nga i-share ang ining
na celebration na byan or magagaday man kamo da no, pwede gigam mo ka pwede mo gin mahagad ang imo mga kilala dira nang mag biking kamo tomorrow or may special kamo nga celebration. Ginadap ini ang World Bicycle Day sang United Nations General Assembly sang April 2018. So let everyone know about this super cool celebration. So ano naman ang mga bagay nga wala no mo nabalaan or somehow nabalaan mo na or iban wala pa kabalo no. We didn't know about bicycles. So una gid it's a dandy. Magsiling kita dandy mo na sang dandy horse bala. And early forerunner sang bicycle, gininvent ini sang German nga si Karl Drais or Drais and patented sang February 1818. It was heavy, almost 50 pounds and powered by running the rider's feet along the ground. So muni siya ang mga pagsugod kali sang bike abyan. 1818 pa. I believe hindi pa ni siya mayarap kung gaya nakita nga daw isa lang ka wheel abyan. Siyempre yung naanda na ito subong niya duwa ka wheel no, pero mayara na siya nakita mo nakisa guys sa mga circus ano ano na siya panawag unicycle no ba ni partner Joel. So nakita mo na abyan may iban pa gina gani nga dako-dako gina yung rida no. pero subong niya ang regular yung gidya nga bike may duwa ka rida abyan. So muna siya no, it's a dandy horse and ari pagido may isa ka blacksmith no sa Scotland nga si Kirkpatrick Macmillan is generally credited sa ipag invent sang first pedal driven bicycle in 1839. Sinuluwat si Kirkpatrick Macmillan sang Scotland. Muna ni siya ng create sang duwa ka wheel abiano nga bicycle. Ang French bicyclist naman nga si Pierre La Liement nga nag-install sa Connecticut, nag-file ini siya sang earliest American patent application for a pedal bicycle in 1866. So sa US abyan ang una gin nga bike no gin patent ni Pierre or ni Pierre Laliement. Okay, ang magsiling naman kita dumduma na to ng safety bicycle. Magsiling naman kita safety bicycle abyan. Gindesign ini sang English engineer nga si Harry Lawson sang 1876. Sa kagsubong abyan ang most common types ng bicycle although nobody calls it by its original name anymore. So, muna siya gali abyan. Safety bicycle na siya gali panawag, no? Ang ginhimo ni engineer Harry Lawson sang 1876. Kag kabalo ka ang longest tandem bicycle abyan seated 35 people no may tandem bicycle pagigili it was more than 65 feet long. So damo sang variation no sang design sang bike abyan but the same lang na gyapon bike sa gyapon kag the same man ang iya mga benefits. So let's learn more nga love naton ang World Bicycle Day tun-anay na naton. Meanwhile salamat gid no sa ka Ma'am Apriline Fortuna dira sa may handumanan. Salamat gid Ma'am Apriline. Kag salamat man kay Ma'am Sarah Jane Villaflor, sa kay Ma'am Leling Villanueva, si Tatak Piwi, si Ironson Mag-aso Villarin, si Ferdinand Rio, si Ma'am Aileen Miranda, si Tita Suzette Posada, si Ma'am Ana Ari Arginal, si Ma'am Kathleen Olivo. Salamat gid sa inyo pag-upo diri sa aton program and also mga biyana aton dira sa Carlos Silado Memorial State University. Salamat gid kay Engineer Ray Ramos, Ma'am Nieves Barato, Ma'am Jing Banyas, kay Ma'am Vic Violanda kag sa tanan ng mga teachers, students, staff sang Carlos Silado Memorial State University. Hello man kay Sir Ian Tingson, Tita Perla, Tito Nestor Montalvo, maing aga man kay ng Drusilla Gayanilo, Sir Joel Gayanilo, also si Day Joanne Montalvo, si Elkin, Kuya Elkin Damon, hello Kuya Elkin, God bless you, mga friends aton dira sa DXFE Davao, maayong aga gid sa inyo, kag subong man si Ma'am Ninita Perla Matos, madamong gid nga salamat, si Ruth Kiman, si Lars Siponia Basamot, si nung
nung Randy Payot maying aga gid sa inyo. Maying aga gid nung Randy. Madamo gid salamat. It's now 10:39 na byan. Mamati kita sang sininga ambahanon.

0: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayak sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Real talk. Real minutes, Pastor Dan, you're listening sa Real Time with Leia. Nagbago ka lang nakatapos dila pay King Abian. No, salamat gid sa mga nagapangapi dira subong no kag mag-ulang gid nakatapos ang ilang biking or ay hanang iban nagaluto, nagapanglaba, nagagardening. Hello gid sa inyo kay Ma'am Edna Sir James Garde. Salamat kay Tita Nelly Gonzales. Tita Anita Talaman, maing agaman sa kay Tita Abet na biyadira sa Hinigaran. Also, ginatamyo man nato nung Fernando ng aming mananap. Subong man si Ma'am Dolor Pastor Domi sa amin. Pastor Rolando Mananap, mga biya nato dira sa Caridad Fellowship Baptist Church. Salamat din sa inyong pagpamati inyo kag pagsuporta diri sa DYVS. No, kag subong man, ginapasalamatan man naton ari may basa kita din sa mga comment no. Happy World Bicycle Day to all bikers para buwas. Thank you DYVS Amlea sa info si si In the Road Tomorrow mga riders, mga cyclists, shout out Family Peroy sa kay concept. Pastor Ray, Bebe Toto, Leia, thank you, God bless. Salin kay Tatak TV, salamat gid. Also, ginatamyaw man naton si Ferdinand Rio, good morning gid sa imo, sir. Hello man kay Sir Arwin Leisa Peñafiel, mga taga Cabancalan City, good morning sa inyo. Salamat gid sa pagpamati sa DYBS. Gabyan, no? Nga na namian gid ang kalabanan sang bike or nga we love World Bicycle Day. Una gid nami gini siya nga exercise. Of course, no? Millions of people around the world nagagamit isang bicycle as their primary means of transportation, meaning they get a healthy dose of physical activity as part of their daily routines, no? Kumbaga layo sa masakit, no, ang naga-biking. Kag join ka mo abiyan sa World Bike Day tomorrow. Dira ay sa Iloilo may big event kay dira. Wala na ko balog diri sa Bacolod, no? Or pwede man kamo maka-organize sa mga bikers dira nga nagapamati. Pwede gi kamo maka-organize ang inyong special celebration sa World Bike Day tomorrow, June 3. Another pagid nga reason abiyan nga why we love World Bicycle Day kay it's good for the environment. The only power needed to ride a bicycle is foot power, abiyan, no? Or pedal power, abiyan, no? And there's no dirty exhaust fumes to clog and smog up the air, no? Namin, na dumduman nato sa pandemic, di pala, doon nag-tinlo ang aton nga hangin, abiyan. Tungod nga less ang mga salakyan, no? Nga nag-guha sa dalan, kalabanan gid nag-biking. Number 3, it's social. Of course, ang na-mention ko kagina, basta nag-biking ka, you meet new friends, sabiyan, and share your sense of adventure with your fellow bicycling like minds. May nga, galan din kay Pastor Chester Elias. Hello gid sa inyo kay Bokbok Herpasyo. Salamat gid sa inyong pagpamati. Hello man kay Tita Nema, Tituro di Elias, Tita Nenet Pataray, may nga. So, aring na abiyan, nasturihan natin ang matabubwa sa Iloilo City. Ang ining highly urbanized city, abiyan ang Iloilo City, naghahanda na sa 12th Bike Festival, gathering close to 3,000 enthusiasts for the month-long series of activities nga magasugod buwas June 3 in time for the celebration of World Bicycle Day. Kagabalo ka abiyan, according sa kay Bike Festival Co-Director Sir J. Trenyas, nga ang festival is a strong testament of what can be achieved through public-private collaboration, making it a blueprint for other cities across the country. Dugang pa niya nga damo sa mga cyclist. Now, makita naton nga ang mga tao actually nagagamit sang bike lanes. Kagang pag-launch abiyat sa June 3, may active or makahatag sang active mobility or mayara sang active mobility conference nga magmangin platform to highlight some transformative role sang sustainable transport initiatives in shaping modern urban life, kag mobility count in 11 bike stations across the city. So may 11 bike stations na abiyaan sa Iloilo City. So ang ini nga conference will have ano sino mga guests, Metro Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III. Siya ni ang mangin keynote speaker buas dira sa Iloilo City nga mag-aintraman sa Bike to Work Day on June 5. Kagang ini nga event abiyan bukas sa private and government workers. Kagdugang pa naga-promote inis hindi lang sang Bike Fest month but hopefully once every month na, no, nami gini nga may special celebration ang gina-aim sa Iloilo City ang monthly nga celebration abiyan or somehow special nga kahiwatan. Kag gina-encourage kita tanan to bike to work on that day. And kag pabakuron pagid ang enforcement, kag mapartner man sila sa traffic office to properly zone sang bike to work. Nagdugang pa kay tungod sa mga nagasinaka no nga presyos ng gasolina, it is also the perfect time to promote cycling. Si Iloilo City Executive Assistant for Special Projects gani Ma'am Lenny Ledesma nga nagpayag siyang ang Bike to Work Day is more of a movement to show the active biking culture in Iloilo, in Iloilo. So may Bike to Work Day ang Iloilo abiyan no, starting June 3 no or once a month imuuna ni nila no kabay pa magpadayon kag damo pagid ma encourage kag damo pagid ang makabenepisyo sini. So wala labot sa month long celebration sang bike World Bike Day abyan or World Bike Month na no sa Iloilo. So may mga iban pagid sila nga event, ang bike food crawl, ang mega criterium race, ang push bike, ang Iloilo duathlon, ang grand fun ride, ang battle of the bands and an electric car show to showcase a non-fuel transportation alternative. Ang majority sang event actually abyan ipatigay yun nun sa Iloilo Business Park or IBP sa Mandoriao District. Ang Mega World Visayas naman remain committed no sa pagpartner sa Iloilo City kay nagabuligid sila no sa IBP as the bike capital of the country. Dugang pa abiyano mang magapadayon no, ang IBP to invest in creating a safe and bike friendly environment through dedicated bike lanes, bike racks and one of the widest road networks within a private development sa Iloilo. Kag naga-encourage ni more Ilonggos and visitors to embrace cycling as part of everyday life. May aga lang din kay Pastor Harry Sore sa Valladolid. Good morning sa imo Pastor, no? Biker man na, no? Or cyclist man na si Pastor Harry. No? Kag ang Bike Festival, gin-recognize ni as a galing pook awardee with the theme Flow City, Iloilo Always on the Move. So muna siya abiyan ang celebration dira buwas, sugod buwas no, sa Iloilo City. Kag subong man ang amo na mention ta to pagina no. Kinanglan naton magsugod abiyan no nga mag cycling. Ari ang mga benefits pagid sa aton nga brain sa aton nga lawas at life naton sang cycling nga ginatawag. So, isa na diri, na-mention ko na to kagina ang iba, no? But, ari pagid abiyan, it helps you get fit and healthy, no? Sa isa kapag tuon abiyan, nga gin-publish, sang BMJ found, or sang BMJ na talupangdan, ang pag-commute by bike is associated sa improved cardiovascular functioning and a lower risk of cardiovascular disease. So, abyan na dugang pa nga ang mga naga-bike no, or mga cyclist tama sa mi or they incorporate sa ilang physical activities mas ano sila abyan mas fitter than people who do other physical activities. Kag isa ini ka pamaagi man abyan to achieve physical activity abyan no nga 90% sang cycle commuters and 80% of mixed mode cycling commuters hit activity guidelines. So wala labot sina it beats illness abyan no layo sa masakit. Cycling can improve your immunity if you don't overdo it no basta hindi lang pasubra no di bala balila no anything kuno nga maayo basta sobra nang hindi naman maayo the same with cycling abyan ambal gani no nila forget apples riding's the way to keep the doctor at bay amo na ang ara bala nga an apple a day keeps the doctor away ariya forget apples riding's the way to keep the doctor at bay no pagid according sa chief dietitian sa St. George Hospital sa London si Kath Collins, ang moderate exercise makes immune cells more active so they're ready to fight off infection. In fact, according sa research sa University of North Carolina, ang mga tao nga nag-cycle for 30 minutes 5 days a week take about half as many sick days as those who do not exercise. Katatlo, it boosts your bellows. Ano ni Bo Silingon? Ang regular nga cycling abyan or regular nga biking magabulig sa imo lungs work more efficiently no kay ang lungs work considerably harder than usual kung naga biking ikaw so generally ang adult cycling nagagamit sang 10 times the oxygen nga kinanglan nila to sit in front of the TV for the same period. Even better, ang regular cycling will help strengthen your cardiovascular system over time. So, enabling your heart and lungs to work more efficiently and getting more oxygen where it's needed quicker. Number 4, abyan, it increases your brain power. No, ma-alert pagin ang aton nga brain. Ang cycling, abyan, maka-enhance sa aton nga cognitive function, makabulig sa aton nga work. Ang cycling will power up your gray matter. But silingon, ang pag-ini nga klase sa exercise, nag-stimulate sa growth of new connections between cells in cortical areas sa aton nga brain. Ang UCLA ganing nga pag-study nagapakita nga ang exercise makes it easier for the brain to grow neuronal connections. So, butilingon, nagabulig ini sa general powers ang brain naton but also nag-aid man sa regrowth sang axons on damaged cells after a nerve crush injury. Kagdugang pa, naga-aid ini sa brain function later in life. It boosts blood flow and oxygen to the brain, which fires and regenerates receptors, explaining how exercise helps ward off Alzheimer's. According na kay Professor Arthur Kramer sa University of Illinois, sa isa pagkapagtuon sa 2019, abyan na talupangdan yung cycling improved executive functions. Wow! Now, these are the processes that enable planning, attention, focus, and observation, to name just three. Kag last na lang, abyan, no? Love na to ng cycle or ang cycling or ang biking. It can make you live longer. Kapalawig sa kaboy, abyan. Aging can be slowed by cycling through the decades. Namang nagiling secret sa long life, abyan. Sa isa kapagtuon sa King's College London, natalupangdan nga more than 2,400 identical twins and found those who did the equivalent of just 3 45-minute rides a week were 9 years biologically younger. Even after discounting other influences, parehong body mass index or BMI and smoking. So, ang mga nag-exercise regularly are at a significantly lower risk of cardiovascular disease. Subong man type 2 diabetes kag iban pa nga mga kagtanan nga types of cancer, high blood pressure and obesity. Muni ang pahayag ni Dr. Lynn Cherkas abiyan nga nagpakitigay sin nga study kag ang aton lawas becomes much more efficient at defending itself and regenerating new cells. So dam pagini nga mga benefits abiyan but i-share ko naman ini abiyan sa masunod. Meanwhile, nagapasalamat kita kay Sir June Apachica, kay Ma'am Lucita Alegrado. Salamat gid, Ma'am Leling Villanueva. Good morning gid sa inyo. Salamat sa inyong pag-tune in. Si Tita Corazon Estudioso, good morning gid sa imo. Also, ang aton man nga pagpasalamat sa kay Tita Ninfa de la Torre. Kamusta ka ta, Ninfa? Maing aga gid sa inyong atanan. So, diri lang kita na ikuto, babyan. Magkasunod na si Miss Jinky, live na live. Diri sa DYBS Kapa ni Malay mo. Salamat kay Joel, kagay ng Julie sa control. Enjoy si mo pag-biking, abyan. Halong gid. Kag stay healthy. Kag, of course, stay tuned. Pirmi, diri sa DYBS. Goodbye for now. God bless you.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
1: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYBS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
1: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
0: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Hello mga kapanimulay, salamat get up tonight kita live subong after lawig-lawig man chill no nga nangin kumbaga wala kita naka-istorya sa inyo face to face sa aton nga Facebook page no namin magita ni live eh karing kita ang sitwasyon hindi ang panugot but I'm thankful to the Lord kaya ginagamit sa gihapon kita diri sa kapanimalay mo kag nakabalik kita in good health no and today aton nga topic cooking tips this summer na giman pero nagamataman ta balik aton nga DepEd no nga mga estudyante pero sa mga private school pagko pa lang nagtapos kag kami gamataman pa na submit sa amon nga grades may deadline na kami in text ako ginasang din ko deadline nyo sa June 6 oo din dugay masubmit ako din sa ako ni grades no kay ang college siya kag ang iba ni private school by July pa ang opening no pero ginapsalmatan nato ang mga parents ang kabataan nagabulig ba no sa brigada eskwela sa mga nanay-nanay mabulutuan especially dira sa Lupis High Elementary School kamusta ang pagbulig sa kay ma'am kay sir napapanindo sa dingding sa mga bangko paminta hindi ta na pag-isipon kay para ni sa aton kabataan sa aton ni danay nablos o kung sinuman na aton yung mga estudyante, sa una wala ni gina-required kid sa aton, pero nami subong kay may bayanihan system bala. Nga kita nga mangin bahin man, no, mga parents or guardian, mangin bahin man sa pag-plastat, preparar sang ilang eskwelahan sa pag-opening sang klase. So, ini si Jinky sa gihapon, nami sa background ko bala, bag-una man, no? So, ara kita sa ano ni living room, oh, so nami kids na nag-prepare sa nino. So, sige hapon, up the night kita until 12, dirisa ka pa ni Malay mo.

0: sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaambigan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Manginkabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ihemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanundong gikan sa 1233 Radyo, GYDS.
2: Okay, it's 11:12 ang ato ng oras sa Disagyapon sa Kapani Malay. So, summer is here. Ang init na gagawa man. Pero nagbalik naman, ginulan naman, di ba? Pila naka-days ga inulan. Kagati ko may mga ginabulad kada nga mga bayo or bisan pa isda nga ginapakas naton kag mga

partner ko, isang dabok-dabok. Ito ga recall sa dasang iya yung life sa uma. Iko, ama mo lang tani ako, matagila dali. Tapos gamito, ito natin sa sulod ya, ang ato niyang lulutuan sa gabi, no? Sa umto, kung gaon lang. Pero sa sagwa, nag-enjoy ito. Nag-binuligay lang kami. Si Zach nagka-learn man paano magdabok, paano magamit sang kahoy. Kaya hindi ka ba lumiro mo? Amo ni homoplasta ka sang kahoy. Matamaton, subutan mo sa papel, nga para mag ano sa kalayuhan mo na ano na tapos kabalo na siya nga kung maguyop po hindi siya maguyop nakuhaan niya isang fan ba lang yung regalo ng Tita Leia ginapahanginan niya para mag grab ko no at yung minalearn ng bata sa nga summer no so kita nag-go kita for outdoor activities picnics nag-camping or nag-lagaw-lagaw family gathering pero ining activities natin kay ining summer. It also brings challenges sa aton kitchen, especially kung ikaw ang nagaluto sa panimalay, no? Si Tita Julie siya ganyan, siguro ang gapangamot pang luto, no? So, kita, iban yung mga mamis, iban yung mga babayi, ati, syempre, hindi kita ya sa kusina na turno ba magluto, sa iban yung mga part, no, sambalin natin, okay lang yan. Pero sa kusina, amuni ang aton nga namigid ng topic for today, ang mga tips nga ihatag nakon. So, our first tip is keep your ingredients fresh. Kinanglan gid, no? Kay ang init nga panahon, ga cause dasig mas spoil, mapanos, malubok. Aton mga ginpaninda, sang isa ka adlaw, nagbalon kami sang gintanok nga kamuti. Imbuto na amon, siyempre sa front seat, no? Sa amon nga traktara. Arada, kasi ko balunod, tayo kong gutumon, takaroon may ikot ko, tunta. Duha man na kabilog. Ay, abaw ko na inita, nalipatan na ng bit-biton. Kaya, libot-libot, may ginkantuan pa check up mo. Ato lang to. Ang sabag ko yung midala, pero ang dito na bilin, na initan. Sa nga hapon na, doon ba tsagan-tsan kukuto? Yung kaon, tabi po ba, hi, kanugo na panos, no? Kaya tinabili ito siya. Di, kamuti lang na igani, iginta, no? How much more kung nanindahan ka sang isda, makal ka sang baboy da, or manok, or ano da nga mga ginpamakali mo lang mga frozen nga mga items, dasig na siya mapanos o malubok kun, damo kapatid tiyugan katuan. So, ang pinaka-tips dira, nga diretso kapuli sa inyo balay, kag kumuga last na siya ngi mo baklon kag idiretso mo hugasan tinuan ko ang isulod lang ibutang sa imong nga refrigerator para ma secure mo gid kay hindi magmasakit ang imong mga upod sa panimalay kag ikaw kay hindi panos lubo ka imo again pamakal no so mga perishable items dapat ulihi baklon para pag-abot, hindi pa siya snaton or cool pa bla kung naka-frozen sa gibakla ni mga grocery. Pag-abot sa inyo balay, ara pang ice, no? Na-cold pa sa gyapo, naputos pa sa sang ice. Tip number two is stay hydrated while cooking. Kita nagaluto, busy-busy ta, no? Preparar, kihad, gisa, hugas, pinggan, tanapakatupakari, kakalipatan ta, kita nga nagaluto, why natagay ng tubig? So, mainit ang panahon, mainit ang kalayo, ang dapog ginalutuan nimo. Wala ka kabatsa gali nga. Wala ka na kainom tubig, no? Tapos, gamala ng puwak mo. So, hindi pwedeng ma-dehydrate ka. Ako pala natutiyan ako ma-dehydrate sa isang adlaw. Kaya, may ginkaon ko nga na hidlaw gid ko. Lumboy. Di, in-reserve kito ni Ugangan kung nga mapuli si pastor nga ihatag sa akon. Kaya ginapakita si nanay mo sang lumboy nga picture. Kaya ginsend sa amon. Tanong ako, may lumboy nagbulungan ni aton. Kaya kay sister-in-law ko ya before, nandama sa lumboy, lagkugid siya. As in, lagkugid siya sa ginamamu ko na subong sa camera sa inyo. Di subong, wala na to silang mayo bunga. Dito naman kay nanay, nag-transfer ang mga damo bunga. Yan, tinay-reserve. Ipakita sa inyo, nakita ka niya isang padala ni nanay. Kalo lang pala sa reserve sa akon. Din-reserve sa akon. Kaya pwede niya siya sa akon, no? Hindi na siya bawal. Di pag-abotid to, nireserve ito, medyo doon nagdalok-dalok kuguro. Hindi ko mag-inubos na nanay. Pero medyo damo sa, kumbaga, sa dapat nga takos siguro sa akon, damo. Kag maging take pagid ko nga kinanglanon ko for my KUB lab pagka next day, ay abaw nag-impo nanay atong duwati. Na sobrahan gid eh. Imbis makanto ko sa clinic, 7 o'clock na kalabot ko yun, 9:30, kaya hindi na yung matyag ko, no? Pag sulod ko sa CR, sensya sa nagkakaon natin, amo to. So,
sobrahan bala.

0: sang ano ti na kumagay doon ma dehydrate ka nati ininan ko lang laba ab tubig hindi ko pwede pa kakaon mo kaya nga basa ko after pa lab ni mo ka makakaon te gon tagi din sa matang gid sing Ginoo kay ginasustain ni gid ko no mugay na napasalamatan ko sa Ginoo ang miracle ang dugang ang kabuhi every day so stay hydrated while cooking so damo kita nga malipatan ang mga ingrediente, pero tani, hindi talang malipatan ang pag-inom sang water. So, kung gusto mo pag-get refreshing, try lemon water, cucumber water, or you have a fresh fruit juice, no? Hindi powder ha, ang gina-mix natin sa tubig, nang inabala ang mga fresh gadya, or sabaw, sang butong, no? Amo na i-ready natin nga, makita mo ba lang, samtang nagisan ako, kala, nainom kayo tubig. Matamat eh. Ay, minum ka ng juice, diba? So, matapos mo linuto mo, nakainom ka ganyan sa water, wala isang problema, nga sa'yo mo na dehydrate ka, diba? Then, tip number 3, choose lighter cooking methods. Ano ning lighter? Hindi lighter, ngayon na sindi, para magsagrabay mo kalayo. Lighter, mga magaan ba lang nga pang luto, hindi mga mabugat, like, the deep frying ka, no? Kahit idamdam mo mantika, so dapat i-defry mo, imulinuto. Abi mo nagadugang pag ilang kainiton. Ako, kisa, magtulo ko sa pagkaon, puro na mantika. Ang pado, hindi ka dumabalik. Wala ka pa kakampor, dumabalik na bang kinaon mo. Ay, nangita, kagapangita, ang igali ang ginhawa mo sa something na mainit, kag something na hindi ka sulumod, no? Subong, medyo hindi na ko, medyo, gamatamat ako sa hindi napilian sa mga ginakaon ko. Kaya kinang lanon, gid. Para ma-maintain ang health nga maayo, no? So, every meal, try ta i-avoid this summer ang deep frying. Instead, steam, no? Ma-steam kita. Steaming, grilling, no? Boiling, and stir-frying, pwede pa na, no? Pero not deep frying, no? So, ini nga mga methods kung gamito nimo sa pagluto, no? Nag-require less oil, no? And then, it help keep the kitchen mas cooler, hindi mainit. Kaya pa nilagi bala, i-observe lang, testing eh, no? Deep fry kada sa kusina nyo. Kung wala damo bintana, wala guan sang hangin, wala ka sang range hood sa oven mo, nga magluto kada ang suyo po niya ang init, no? Maligo kagay sang balhas. Pero, paglain yung method imuluto nga gamiton sa pagluto, bisa mainit ang panahon, medyo maalugwanta lang. Tungod nga, hindi kaga-expose sa mantikaon. Okay? So, grilled fish, steamed vegetables, and fresh salads. Ba namin gini for this summer, no? Good summer meal choices. Nutritious na, delicious na, and easy to prepare. Hindi pa magasto. Okay? Then, tip number 4, make use of seasonal fruits. Tama sa maligyan ang mga prutas, especially this summer, no? Barato lang siya, ibang kakadunot. Bugana, subong ang Indian mango, santol. O, damo kami ginarvest, ipapuli lang kami sa umapuli. Kamu di ko, anyo, didugusan lang lima kasako, di kami makuha ka mo. Panaglisan namo, di namo pamutang, man, di namo ni baligya. Kini doon sa isang utog ko, baligya, tubisin nyo, tubisin nyo. Damo na ito yung chiningo. Hindi ko tayo nunta. Nim sa lakit na nitsa. Wala kami nagpuli eh. Sige, santo lang bala. Ang santo, pila na lang ito kabilog. Hindi na ito pwede ibaligya. Pang konsumo na lang ito. Kay tamis, ayo bala. So, pasalamat ta kay may duta pa kita nga matamnan sa mga prutas, no? So, pwede ta makaon sa tion nga ilan na bulunga, no? So, pwede ka makabakal Indian mango or paho, no? Bawal ni isakon, ang tamis-tamis, hindi gamay lang pwede. Pinya, watermelon, ano pagid, nga mga pwede, saging, no? Damo na siya, mabaklan, barato lang. Kag sa summer, pwede gid na mabakal na ito. Kapataan pa kauna, blas ang saging. Sa una si Zach, ni papili, hindi ni magkaon saging, ginawa na naman pilit ka nung kauna. Subong, kayo conscious sa lawa siya, may pakanaan lang kuya, kada pamahaw, panyaga, panyapon ko, no? Dua lang, bisa niya dua lang ka hard-boiled egg and then banana, niya kay parang, natakos-akos siya lang iyang, sa doon sa exercise mo sa gym, kung hindi kayo magpataka sa amusin na kayo hindi na na i-balance, ina sila nag gym gym na iya, may instructor na iya nga may nga control sa ilang nga weights nga iasahon nila ano klase exercise pila ka oras na or ka rep mag pila sulsuliton bila kag ano ang klase sang food ang ila iti may kapataka yung na research research ko matkubisan yung research research mo hindi gina imagine mo pa maapanyaga panyapon itlog lang yako nung kauno niya kag saging. Yung ko ay ambot sa imo, tisubong, kakaong gisito sa saging, kag egg, no hard-boiled egg. Di mayo na kay, nang nagka-learn siya. Tignan mo tama, iba niyo mga prutas, baka kay, wala pa katilaw, berte, ang santo nila siya ay nakatilaw. Ang dumboy niya, anong tsura sa mi, ano na sa, dumboy niya, tilaw ako ba isa? Eh, hindi ko yun. Hindi ko manol. Wala bla. Hindi ko namit sina. Ngayon ko na, may mga bata, tapos subong at inaanad sa syudad mong nakaong kanong kitaan di sa syudad. Strawberry, watermelon, apple, pears, pineapple, ano pa, grape. Sumado ako mong makitaan nila. Amo lang na may mabalaan nila. Pero siguro ay nasa kilala sa chico. Why na niguro sila katilaw sa tisa, no? Nga ano, pag yung mga puta sa una, wala na guro sa katilaw. May na kami arap, pada sa inyo, i-dal-ib, or may malabayan ka, dal-ib, bakal, kapatilaw ang membro sa panaman, especially mga young people nato, mga young generation, kay doon hindi na ni sila kakilala. One time, side trip, takamuha. Bakal gani kami, kay banana queue, kakaon sila, kamuti queue, kaon sila, okoy, kumbo, pero lanson, wala sila kilala. Siling ko, dala ako sa eskulahan, lanson. Sing ko yun ka mo lanson. Ako si Jante ko. Nga, anong lanson is? Ginkagod nga balinghoy. Kasaba. Kumutikahoy. Tatlo pra kangalan. Para makilala. Ginkagod na sa. Ginpuga na sa. Ginbutahan sa manim namin na. And then sistema namin na sa lanson. Ano? Tiki na lang. Engineer mo kay. Inaanad na sa list sa fast food. Anong pagkaon sa fast food daw? Diba? So, mo na sa. So, buy mga or make use of seasonal fruits. Ngay na kinami gid ni no ma-enjoy gi kita sang fresh and pwede ta may mo smoothie may mo ta fruit salads or popsicle iban gini mo nila and desserts no mas natural hindi kumaga artificial ang sugar nga makakos sa pagtaas sa imo nga blood sugar no kay natural ni sa pero hindi sobra-sobra ha kay hindi man especially yung mga overripe or ripe ikaayo nagakos na sa magtaas man aton ng blood sugar mga isa lang or tunga lang nga para lang imo ang kahidlaw mabulong lang no. And then tip number 5, prepare meals ahead of time. Ahead of time para makasave ka sang oras kag makasave ka sang kusog nimo kada mo pa ka maubra and at the same time syempre less stress no. Kung naka-organize na plano mo, ano una lutuon mo, ano nakihad mo na, nagasan mo na ni, naplasa, iplasa mo blana, hindi nga, basta lang, ay, diba, antong kani, kulang ko sa mantika, ay, wala ko ahos, ay, wala, i-ready ang lulutuon, antes mag-dive, para, wala sa may malipatan, kay hindi, ang imong recipe, pagkawa luto, hindi, bala, kulang, tsak, tugid ang sabot, tugid kompleto, tugid ang gusto ni mo, matabo ng mga ingredients. At the same time, syempre, ang meal planning damo gid sa ma-help sa ato no. So you marinate earlier or sag ipa na marinate mo na nahugasan mo na nakihad mo na or napanita mo na imo mga utan no and in advance no before mo lutuon and syempre kung nalimpo sa freezer ang imong mga lulutuon na pugwa mo na nga natunaw na bla ang ice. So, hindi ka na mayawan sa ang hulat. Kag kung mag-prepare ka sina, ang imong manugkaon, hindi na magutuman, matasar pa, kikadugay, minsan, ibisan, ano ka na, minsan, linuto mo, pero gutong-gutong, nasa lagi sa baba, kanan na ito sa sagwa, kikadugay pa na yan. Kaya kasubo, kapag umasan luto mo, doon hindi na ma-appreciate, gid kay ti, busog na sila. No? So, nami ginaka-prepare ahead. Then, tip number 6, practice food safety. Importante, gini. Kung may safety protocol, kosh and bosh sa dole, no? Ang kosh is sa construction, no? Gina-apply ang safety. Ang bosh for the mga offices. Sa food, may alaman sang safety practices. Kay sa summer, aside nga dali, mas spoil, ay mo ginaluto, increase ang bacteria foodborne risk of foodborne illnesses no kaya te nagakapo amo na gaka panos or sila naton nag-increase ang bacteria nga dira kay hindi dai naluto na agahan pa, napunan pa, ninurasan pa, dumunabla. So always wash your hands before handling pagid. Nagmaprepare, hindi pagkamuton, no? Kung may yara ka sa plastic gloves, yung disposable yung nagamit, magmixing, gamiton mo na, aside sa mga lado or ano da nga mga ginamixing mo, hindi gid pagkamuton. Then, kung pwede pa lang, wala sang mga sing-sing bala, kag mga rilo, kag mga pulseras, while nag-mixing kasang pagkaon, kay hindi, na siya lagi na advice. Na-observe ko gina sa amung kukiri, and situ, ginapakuha gina ni ma'am. Hindi ka mag-mix lang, kung kamot lang, may maamo kasi na. And then, kung pwede, nakapungos ang buhok, or may hairnet, kag sa balay ka, may hairnet, gid ko, pungson. Hindi nagasagway, especially sa ato nga mga babae, nga laba ang buhok, no? And then, syempre, avoid mo gid ang panghot sea kaya ano pa da nga makakos sang masakit sa aton nga mga upod sa balay. So refrigerate mga leftover ng mga food kundi naubos, no, and then initon and hindi papabayaan anda nga open, may mga langaw, may mga tanga or ano da nga kamang-kamang sa mga pagkaon nga aron sa table, no. So keep the food always safe. And then tip number 7, try no cook or low cook recipe. So not every meal requires na sila naton nga mapaandar kita sa stove. Basi pwede man lang maluto naton mga like mga fresh salads, no? Mixing-mixing na na eh. So may lettuce kada, puta mo sa nga watermelon or singkamas, no? Tapos may dressing ka man dira. So mixing-mixing lang. Hindi na kakinanglan magpandagi sa imo stove para makatipid man, no? Or iban ginagamit mga oatmeal with chia seeds, no? Overnight, buta na sa ref. Then, kapahimo na sila sa ila. Parang silimo do cereal sa pagka-morning, no? Pero healthy man siya, no? Ang muna mo pwede na ito ng option for summer. And then, tip number 8, 9, and 10, pwede yun nung taniguro after i-break.
1: Maabilidad, madiskarte, maalam, at hindi kailanman mauubusan ng paraan. Yan ang utak ng gam. Tampok ang samot-saring tips at iba't ibang techniques na hatid ni Joe Cabrera Alabastro.
2: Dishwashing liquid. Ginagamit sa pantanggal ng sebo, mantika, dumi sa ating mga pinagkainan. Pero, alain mo, marami pa pala itong gamit. Kaya naman, makinig kang mabuti at tandaan ang mga sasabihin ko. Ang dishwashing liquid ay makakatanggal ng greasy stains sa iyong mga damit at sa mga damit ng iyong mga kapamilya. Natapunan ba ng chocolate drink ang uniform ni Bunso? O kaya naman 7th birthday ng kaklase ni baby girl at nakumain siya ng spaghetti na tapon ang sauce sa kanyang uniform? Ay simpleng-simple, magkuskus lang ng kaunting dish detergent sa mansya ng damit, saka ito bandawan gamit ang tubig. Siguraduhin lang na bago ang mansya para mas madaling tanggalin. Huwag nang pagalitan si baby boy o si baby girl. Save some energy, labhan agad ito gamit ang dishwashing liquid. Pwede rin itong panlinis ng semento ng kusina at banyo. Hindi sapat na panlinis ng sahig ang maligamgam na tubig lamang. Kaya naman dagdagan ito ng 2 kutsara ng dishwashing liquid. Gamitin ito sa mga tile flooring at iwasan naman sa mga hardwood material. Dahil kapag ginamit ito naman sa sahig ay syempre mamumuti. Para naman mas kumintab ang iyong mga alahas, gamitin ang pinaghalong soda or carbonated water at kaunting dish soap. Mabilis makakagawa ng bubbles ang pinaghalong soda at liquid soap na makakatulong matanggal ang gumi sa alahas. Paghaluin lamang ang 2 mixture, saka naman ibabad ang alahas dito sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos, kuskusin gamit ang soft toothbrush. Maraming supply at brush, tanggalin ang dumi sa mga grooming product na ito gamit ang pinaghalong kaunting patak ng dish soap at maligamgam na tubig. pagtataboy at pagpatay ng fruit flies. Alam mo ba, mainam na ingatan ang mga prutas, syempre. At iwasan ang fruit flies dahil kapag yan ay nadapuan na at nag-imbita ng mga kabarkada, sigurado bukas ay sira na ang iyong prutas. Narito ang solusyon dyan sa isang bowl na may suka. Dagdagan na lamang ito ng 3 drops of dishwashing liquid. Mainam na para nito upang lumapit ang fruit flies at doon sila matrap. And lastly, oil stain sa konkretong semento. Ang inyo bang garahe ay punong-puno na ng grasa? Simple lamang. Lagyan ng baking soda ang mantsa, saka naman ito patakan ng dishwashing liquid. Is-isin gamit ang plastic brush at ibabad ang mixture ng baking soda at liquid detergent makalipas ng ilang minuto. Bandawan ulit at ulitin hanggang sa mawala. At magiging squeaky clean na ang inyong garahe. Ang ating tip mula sa www.goodhousekeeping.com. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, ay iyong kaibigan sa paghahanap ng paraan upang ang buhay ay mapagaan. Dito yan sa Utak Langgam.

0: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nagapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Okay, thank you very much for following sa atong program Kapani Malay Mo. Roldan Tibaba, sa inyo man Sarah Jane, Villaflor, and Ian, or Ian Tingson. Napadayan kita, tinatato sa tip number 8 na ta, di ba? So, tip number 8, use herbs and natural flavors. Sabi niyo ang mga fresh herbs like basil, cilantro, parsley, ano pa, mint, no? Nami ni siya nga iimpon sa aton mga linuto. It brightens the summer dishes, no? So, if you add fresh herbs, nagahatugang or nagahatag sa aton meals, sang parang burst of flavor, hambal, sang naga, mga chef, nagaluto, blaki, tanda na sa mga flowery words, no? Nga, ikaw mismo nga nagabakal or ma-food taste, ma-inganyo, kaya nga, tilawan mo, lutuon mo, mabakal kagin, no? So, hindi na kinanglan excessive salt, kaya kung amunay butang ni mo para maiwas ka bala sa asin or patis ng imong gamiton. Tip number 9, asama lang ta sa 10. Cook during cooler hours. Putsiringon, sa mabugna nga in oras, like sa aga, kung pwede palang maluto mo na, no, nga hindi na mainit kaayo, hindi ka nasalay. Kaya kung mapasiga pagi kayo sa suga kung kaisa, nagadugang pagid init. So, kung early pa, hindi mo pa mapasigan ang kainiton sa palibot. No? Or sa gabi, or, I mean, not sa gabi, sa hapon na nagatunod na bala ang kainiton, mga let's say siguro 4 o'clock, no? 4:30. Kaya hindi na siya siyado kainit. Pero kaya hindi ka luto, kita pamahaw ta, eh, mamahaw ta, karo alas 2:30. So, early ka luto ta, or alas 3, eh, galuto ka na, or alas 10 ka ron. Hindi, paglatig pala niya, kami mga in-betweens kita eh. Nanad sa aga pamahaw, may in-between sa pamahaw na ha. Yung snacks, then panyaga, in-between naman sa panyaga, kasi sa gabi na, may snacks naman, then panyapon. Te, imagine mo na ang duwa na kama in-betweens mo, init ang panahon, init ang tiyempo. So, hindi mo gidi ma-practice, no? Ang pag-cook during cooler hours, no? So, if possible, prepare your meals ahead of time, no? So, early in the morning or later in the afternoon, no? Kung ang temperature bugnaw na. Okay? This will help keep the kitchen comfortable and can reduce energy consumption as well. Di ka na mapaanda, tudutudog sa electric fan, no? Kay kun aircon man nga centralized inyo balay, kay tungod nga ang tiempo pagluto nimo mabugnaw na. Then tip number 10, get a whole family involved. So you ask your children, ay buligi ko digang ugasi to aton nga mga prutas nga kaunon karon or ang aton mga gulay, no? O kaano na mapabuligan naton, bisan pang plastar lang, pangugasan lang o pang kihado lang, at least nag-help sila, nag-enjoy, no? Nangyayin fun ang pagluto o preparar, no? Nangyayin educational pa. Pag-abot sa tiyon yung mga buhi sila, mag-separate sila sa aton, mag-ubra sila sa layong lugar, hindi sila nga puro lang baka sa gwa, kundi they will learn how to cook, no? Sa healthy meals. Kag makasave kids sila. Di syempre, kung understandable na niya, kung aga, hindi na nasa magluto, isang luto, ganyan nga, kung ano da, no? Kay mga hapus lang kay timalate sa office nila. Or, let's say, sa ugto, no? Mabakal na lang sila. Basta may time din na yan nga makaluto sila sa ila kaugalingon. And then, to recap sa aton nga topic for today, cooking tips for summer. So, keep your ingredients like mga fruits or fresh nga mga vegetables, abi kagainin mga frozen, no? Dapat i-refrigerate kid naton. Stay hydrated while cooking kung ikaw ang cook. Use lighter cooking methods. Enjoy seasonal foods. Prepare meals ahead of time, no? And of course, follow food safety practices. So, try no cook recipes. Pwede lang ba lang ang mixing-mixing lang, no? Use fresh herbs. And then cook during cooler hours and involve the whole family. So, muna ang pinaka-tips din naton for our topic, no? Cooking tips this summer.
2: Salamat, Panginoon. sa tapatan.

Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Bumisita kami sa Good Shepherd Shelter sa Kiev, Ukraine. Daladala namin ang 2 maletang puno ng mga sporting goods at arts and crafts. Hindi lahat ng mga bata sa Good Shepherd Shelter ay orphans. Ang ilan ay mayroong mga magulang hindi na kayang magpalaki ng mga anak dahil sa kahirapan ng buhay o pagkalulon sa alcohol and drugs. Ang layunin ng Good Shepherd Shelter ay tulungan ang mga batang lumaking nakikilala ang Panginoong Hesukristo at ma-restore ang mga ito sa kanilang mga pamilya. But because of the war that is ongoing, ang original shelter sa Donetsk ay nalipat na sa Kiev. Ang mga batang nasa shelter ay nahiwalay na sa kanilang mga pamilya, ngunit alam ng lahat na nasa mas mabuting kalagayan ang mga ito dahil wala sila sa panganib ng barilan at pagtatago sa mga bomb shelters. Parang isang malaking pamilya ang Good Shepherd Shelter. There are currently 27 children ranging from 6 to 18 years old. Ang ilan sa kanila ay magkapatid na tunay. Nakilala ko si Christina, isang 6 na taong gulang na bata. Siya ay nag-recite ng isang poem tungkol sa kanyang ina at ang mga bagay na kanilang ginagawa noong sila ay magkasama pa. Dinig namin ang kulungkutan ni Christina at ang pangarap niyang makasama muli ang kanyang ina. Nang kami ay papunta na sa hapagkainan, hinawakan ni Christina ang aking kamay. Pinagsilbihan niya ako sa aming pagkain at mahigpit rin niya akong niyakap nang papaalis na kami. Panginoon, kita mo ang nalulungkot, pati na ang nagdurusa. Ikaw ay laging nakahanda sa pagtulong sa kanila. Ang wala nang maaasahan ay sa iyo nagpupunta, pagkat di ka nagkakait ng tulong mo sa kanila. Salamat, Panginoon, na ikaw ay lagi nilang kasama. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.

Okay, well, salamat mga kapanimanay sa pagpupod sa amon sining adlaw, sining adlaw Martes, no? Tama? So, enjoy your cooking. Enjoy cooking with love. Inisagyapon si Jinky, pwede niyo.

0: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Ang oras sa DYBS, alas 12:16.
2: Balita, 12:33.
1: May magdoy, halina ang ulo sa ating mga balita para sa sining oras at los ng Martes, Hunyo 2, 2026, sa balita lokal, Bacolod City, magapanagtag sang libre nga school supplies sa masubra 100,000 ka public school students sumugod sa Hunyo 8. Sa balita national, dako nga rollback sa presyo sang produkto ng petrolyo, epektibo sa mga adlaw sang Martes, Hunyo 2. DepEd ginadmitar sini ang problema sa literacy crisis sang pungsod. 21,000 metric tons ang LPG nagabot na sa Pilipinas. Sa balita international, Iran posibleng utdon ang ceasefire talks sa Amerika kon padayon ang pag-atake sang Israel sa Beirut. Kag sa balita sa sports, Alex Iyala, maging partner si Venus Williams sa Bad Homburg Open. Kagaroon niya rin ang detalye sa ating mga balita. Unay kita sa balita lokal, masubra 100,000 ka public school students diri sa siyudad sang Bacolod ang makabaton sang libre nga school supplies kag backpacks sumugod sa June 8 kadungan sang opisyal nga pagbukas sang klase. Ginanonsyar ni Mayor Greg Sataya sa tung Lunes ukon kagapon Hunyo 1 nga ang ini nga inisyatibo para sa mga estudyante humalin kindergarten tubtob grade 12 sa ilalom sang Department of Education ukon DepEd Bacolod City Division. Ginsiling ni Gasataya handom sa mga programa nga mahagan-hagan ang financial burden sa mga ginikanan kag paraman sa mga estudyante nga maka-focus gid sila sa ila pagtuon. Ginsiling pa ni Gasataya nga responsibilidad sang syudad nga pahagan-haganon ang palasanon sa mga ginikanan sa ila pagpadala sang ilang mga kabataan sa eskwelahan kag agud maghimo sa mga estudyante nga indi na magkabalaka nga kung paano makabakal sang ila school supplies. Ginsiling naman sang Bacolod City Communications Office o kon BCCO nga ang distribution sa mga items na ka-customized nga naayon sa grade levels.
2: Balita
1: 12:33. Katipas sa balita national, magasugod sa mga adlaw sang Martes, Hunyo 2, ang dako nga rollback sa presyo sang produkto nga petrolyo inisuno sa Department of Energy o kon DOE. Sa abiso sang DOE, dako ang inubo sang presyo sang naglain-lain nga produkto nga petrolyo kon sa diin maganubo sang 9 pesos kag 26 sentimos kada litro sang diesel, 4 pesos kag 36 sentimos kada litro sang gasolina, kag 10 pesos kag 86 sentimos naman sa kada litro sang kerosene. Sunod kay Energy Secretary Sharon Garin, medyo nagabalik na ang presyo

0: sa mas manubo nga level matapos ang mga naglipas nga pagtaas nga dulot sang tensyon sa global oil market. Madumduman sa tungulhi nga bahin sang Pebrero, naglunsar ang Estados Unidos kag Israel sang mga pag-atake batok sa Iran nga nagdulot sang pagtaas ang presyo sang langis sa world market bangod sa limitasyon sang supply. Kag sang ulihi, medyo naghupa o kung naghagan-hagan ang tensyon matapos ang temporaryo nga ceasefire kag liwat nga pagbukas sang Strait of Hormuz, isang importante nga alagyan sang langis kung saliin nagaagi diri ang ginabalubanta mga 20% sang global supply. Samtang ginanonsyo man sang Department of Energy ang pagtaas sa presyo sang liquefied petroleum gas o LPG nga nagtaas naman sang 3 pesos kag 41 sentimos sa kada kilo. Aminado ang Department of Education o DepEd sa krisis sa literacy sa Pilipinas matapos nagwa sa isa ka assessment nga 87% sa mga grade 12 students ang budlayan gihapon mag-insyende o kuninsyendihon ang ila ginabasa. Sunod sa DepEd ang mga numero indikasyon sang madugay ng learning gap system sang edukasyon sa Pilipinas kag hindi lamang sa problema sang senior high school. Sa paathag ni DepEd Undersecretary for Learning Systems Carmela Oracion, ginaduso niya nga seryoso ang ahensya sa nagwa nga resulta halin sa Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Ginpaathag sa opisyal nga ang problema sa ikasarang sa pagbasa nakuha halin sa mga una nga first grade kag naglala pa sa paglipas ng panahon bangod sa naglain-lain nga faktor kaangay sang kapigaduhon, kakulangan sa learning materials, limitado nga suporta sa mga pamilya o kon sa panimalay, mga pagka-delayed sang klase kagbisan pa sa epekto sang pandemic. Sunod sa opisyal, hindi pwede nga isa lamang ang kabangdanan sang krisis sa literacy kundi isa ka systemic problem sa edukasyon sa pungsod. Bilang sabat, nagpatuman ang DepEd sang summer remediation program para sa senior high school students nga nakatalana nga matapos subong nga semana. Nakahanda man ang ahensya sang bag-o nga literacy assessments antes ang pagbukas ng klase agud mahibal-an ang mga estudyante nga nagakinahanglan sang dugang nga suporta kag tutoring. Ginsiling sang DepEd nga iupod sa bag-o nga 3-term school calendar ang remediation kag enrichment activities agud mas mapunan ang learning gaps sa bilog nga school year. Aminado man ang ahensya nga nagapabilin nga pagpanghangkat ang mabugat nga workload sa mga teachers sa pihak sa mga reforma nga ginpatuman. Naglabot na o kung nag-abot na diri sa Pilipinas ang 21,000 metric tons sang liquefied petroleum gas o kung LPG nga ginbakal sang gobyerno bilang kabahin sang Emergency Energy Security Program sang Department of Energy. Ang among shipment halin sa Texas, USA kag nagdungka sang sinilang sa terminal sang South Pacific Incorporated sa Calaca, Batangas. Sunod sa DOE, ang LPG ginbakal sang Philippine National Oil Company o kon PNOC, pinaagi sang commodity trader nga Trafigura Private Limited o kana limited sa dong Abril 13 sininga tuig. Ang kargamento ginalakipan sang 50% refrigerated propane kag 50% refrigerated butane nga tinutuyo nga pabaskugon ang reserba nga panggatong sang pungsod agud marikawan ang kakulangan sa supply sa panahon sang energy emergency. Sa pag-abot sang shipment, naglabot na sa halos 42 kaadlaw ang national LPG inventory sang Pilipinas nga mas mataas kung ipaanggid sa minimum requirement nga 7 kaadlaw. Subong man, nagapabilin nga mataas ang presyo sang LPG sa merkado bangod sa global market volatility. Ang isa ka 11 kilogram nga cylinder nagabalor na sa masubra 1,700 pesos. Ginsiling sang Department of Energy nga ang tika nga ini kabahin sang mas malapad nga programa sang gobyerno agud siguraduhon ang padayon nga supply sa enerhiya, malikawan ang hoarding kag mapadayon ang stability sang presyo sa tunga sang global market changes.
1: Balita 12:33.
0: Kadto kita sa Balita International, nagpaandam ang Iran nga mahimo maapektuhan ang nagapadayon nga ceasefire understanding sini sa Estados Unidos kag magkun magpadayon ang mga pagpangatake sang Israel sa Beirut, Lebanon sa tunga sang nagalala nga tensyon sa rehiyon. Sunog kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, ang kasugtanan sa Washington nagakilala sa ceasefire on all fronts. Kalakip ang Lebanon kag anuman nga pagsupak sa isa ka lugar mahimo magresulta sa pagkadula sang kabilugan nga kasugtanan. Ang paatha gasunod sang mando ni Israeli Prime Minister Benjamin o kon Benjamin Netanyahu nga magpatigayon sang airstrikes sa Dayi district sa Beirut nga ginatawag niya nga terror infrastructure nga may kahilabtanan sa mga pag-atake sang rocket kag drone nga ginangot sa Hezbollah. Ginsiling US President Donald Trump nga padayon siya nga nakighambal sa duha ka bahin kalakip si Netanyahu kag mga tiglawas o kon representative may nga may kahilabtanan sa Hezbollah. Sa sini social media post ginsiling ni Trump nga wala sang tropang ipadala sa Beirut bangod sa nagapadayon nga kasugtanan nga untaton ang ginamo kabaylo ang paguntat sang Israel sa pagpamumba sa Lebanon. Subuman, wala sang kumpirmasyon sa ginasiling nga direkta nga communication sang Amerika kag Hezbollah. Ginkumpirma naman ni Netanyahu ang pagpakighambal niya kay Trump apang ginaduso gihapon sini nga magapadayon ang Israel sa ila operasyon o kung pag-atake batok sa Hezbollah kung magpadayon ang militante nga grupo sa pagpang-atake sa mga sibilyan sang Israel.
1: Balita 12:33.
0: Kag sa balita sa Hinampang, Alex Iyala mangin partner si Venus Williams sa Bad Homburg Open. Mangin partner sang Filipino tennis star nga si Alex Iyala ang tennis legend nga si Venus Williams sa doubles draw sang Bad Homburg Open sunod sa report sang Tennis Channel. Kaupod man ang Iyala kag Williams ang German player nga si Eva Lis nga hatagan sang main draw wild card sa singles competition sang WTA 500 tournament nga patigayunan sa Bad Homburg, Germany. Para kay Iyala nga isa ka 20 anyos, isa ka tumalagsahon nga kahigayunan ang makaupod sa isa ka kupunan si Williams. Isa ka 7 times nga Grand Slam singles champion ka ginakabig nga isa sa mga pinakadominante nga player sa kasaysayan sang tennis. Indi ini ang una nga beses nga makaatubang ni Iyala ang pamilya Williams sa court. Sa itong Enero, ginpierde nanda Iyala kag Iva Jovic ang opdanay nila nanda Venus Williams kag Elina kon Elina Svitolina sa round of 16 sang ASB Classic. Samtang sugdan Iyala ang iya grass court season sa WTA 125 Birmingham Open subong. Nagkatala na man siya nga mag-intra sa doubles event kaupod ang Czech player nga si Nikola Bartonkova.
1: Balita 12:33.
0: Kag amoy ito mga nagpangunang balita para sa sining oras. Para sa balita 12:33, ini ang inyong manog balita, Ruth Clower. Para naman sa atin pahinumdom, Salmo 27:14. Nagasayang pulong sang Dios, magsalig ka mo sa Ginoo, magpakaligon ka mo, kag indi madulaan sang paglaom, magsalig lang gid ka mo sa Ginoo.
2: Ang ngalan nga Bacolod naghalin sa Buklod, nga nagakahulugan nga Banglid. Nangin banwas ang 1755, nangin parokya sang 1788, kagsubong ang capital city sang Negros Occidental. Tara! Biyahin na sa City of Smiles, Bacolod! Ang Bacolod, 55 minutos ng halin sa Manila, 20 minutos halin sa Cebu paagi sa aeroplano, kag dito ka oras by land o roro. Isa sa cleanest kag greenest highly urbanized city, kag most business and friendly city sa bilog ng pungsod. Ang Bacolod is among the best place to live here in the Philippines. Kilala ang Bacolod sa mga pinaka-the best chicken in asal kag seafood. Katuto sa palapala kag manukan country, sigurado gid na mabusog ka. Ang maduagon nga Panaan Festival kada Abril, Bacolodjat kun Pebrero, kag ang world famous Mascara Festival kada Oktubre ang among ginapabugal. Ang iba nagatawag sa aton nga Bacolod noon, ang iban Bacolenyo, pero pwede man na amigo. Kari na sa Bacolod, tara, lagaw ta. Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
4: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
5: Evangelista Paul Mortiz.
6: At Beth Flores po. Kamusta kayo mga kagapay ngayong Trusting Tuesday? O yan. Talagang Trusting Tuesday tayo mga kagapay. So kayo po'y nakikinig sa programang Gabay? Dito po yan sa 702 DCS. At kung kayo po'y nakikinig, gamit pa ang Transistor Radio, OPM Radio, at kayo po'y narito sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig ng ating programa at nandyan po kayo sa bandang Visayas at Mindanao at ang gamit niyo rin po ay Transistor Radio, PM Radio, nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo pa'y nakikinig, gamit po ang Facebook live stream mula pari hanggang hulo. Kung maganda po ang inyong internet connection, definitely, nakukuha niyo po ang ating program ng maayos, maliwanag, di ba po? At syempre, ganun din po sa ating mga kaagapay na nandiyan sa iba't ibang bansa. Whether kayo po'y overseas Filipino witness o pinag-migrate kayo ng Panginoon dyan to be a shining light wherever you are, po salamat po ha, naka-tune in kayo, nakikinig kayo lagi sa programa natin, hindi lang po sa Gabay ha, sa buong mga programa ng 702 DZAS. Naku, salamat po. Kasi alam ko rin po how it feels kapag kayo nasa ibang bansa at makakarinig ka ng programa sa iyong sariling wika, a Christian program pa, nag-encourage, napakalaking tulong po yun sa atin. So salamat po sa inyong pakikinig, patuloy, salamat po sa inyong mga comments, salamat po sa inyong mga, yung mga encouragement sa aming mag-ama. Totoo po yan, napakalaking blessing po yun sa amin. Ganun din, dahil Tuesday is our Ministry Partner Day, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ng ninyo, mga kaagapay, sa ating mga gawain dito, financially man or prayer. Nako, malaking-malaking tulong po yan. At ang tulad ng lagi natin sinasabi, sa bawat kaluluwa na na-encourage, sa bawat kaluluwa na nadadala sa Panginoon sa pamamagitan ng programang ito, di ba ng 702 DCS, kabahagi ka. You're a part of it, mga kaagapay. So let's us keep on keeping on, sabi nga, pag-support ng gawain until all have heard. So, excited na rin po kami na ma-meet kayo personally this coming Saturday, June 6, 8 a.m., Green Hills Christian Fellowship para po sa ating celebration and 78th anniversary ng DZAS Philippines, ng FEBC Philippines. So, kita-kits tayo doon ha, mga kaagapay. So, hold on lang kayo. Dalangin natin sa loob pa ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po, encouragement para po lalo tayong maging trusting sa Panginoon. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntong ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayo kay hatdan ang mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay.
6: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin, how do I honor my father and mother as a young adult? This was written by Emily Abel, who's 23 years old, kaya nai-interesado ako. Kasi nga po, ang June 1 kahapon ay Global Day of Parents. Ito po ay itinalaga ng United Nations upang i-appreciate ang lahat ng mga magulang sa kanilang selfless commitment para po sa kanilang mga anak at sa kanilang lifelong sacrifice sa pagpapatatag ng relationship na ito. Sabi nga nila, sa likod ng tagumpay ng karamihan, ang role ng mga magulang ang susi. O, diba? So, kahapon po, pinag-usapan natin ang importance ng paglalagay ng clear boundaries dahil ito po ay healthy sa relationship. So, bilang mga magulang, hindi tayo nanghihimasok sa kanilang mga buhay at desisyon. Hinahayaan natin na pag sila po ay lumapit sa atin. Natutuwa ang mga magulang kung tinatanong at kinakamusta sila ng kanilang mga adult kids. Nagpapataba ito ng aming puso. Diba? Totoo yan. So, natutuwa rin marinig ng mga magulang ang mga kwentong at buhay ng mga anak. Diba? Maging ito ay success o mga challenges. So, sa totoo lang, laging nananalangin ang mga magulang para sa kanilang mga anak. So ngayon naman, ito yung mga idinagdag ni Emily. Sabi niya, learn from them. Matuto mula sa kanila, sa ating mga magulang. Maaring masasama dito yung pagtatanong ng kanilang past. Noong nagka-boyfriend daw po si Emily for the first time, biglang naging interesado siya sa dating history rather ng kanyang mga magulang. So, nagsimula siyang magtanong sa kanila na hindi niya alam lang na, hindi man lamang niya naisip na gawin bilang isang bata noon. So, paano sila nagdesisyon na magpakasal? Mahirap pa ang desisyong ito. Ilan pa ang naging date nila o ilan yung naging boyfriend nila, di ba? So, ang pagtatanong ng mga ganito nakakatulong upang mas makita ang mga magulang sa ibang perspective. At ngayong mas lalo niyang nadama na mas connected siya sa kanila sa isang personal level. And I think this is true. Panglima sa listahan niya since yesterday, sabi niya ganun, express your appreciation for them. So ipahayag sa kanila ang ating appreciation, yung pasasalamat. Lahat ay nais malaman kung ang kanilang effort ay nakikita o pinapahalagahan. Kahit ang ating mga magulang, habang tayo ay tumatanda, mas nagiging aware tayo sa mga sacrifices ng ating mga magulang na ginawa nila para sa atin. Ang pagpapahayag ng ating pasasalamat sa kanila ay lalong magpapatibay ng ating relationship. Sabi nga ni Spencer W. Kimball, walang regalo mula sa tindahan ang maaaring pumantay sa halaga na nadama ng mga magulang mula sa simple at tunay na pagpapahayag ng appreciation at pasasalamat mula sa kanilang mga anak. O, diba? Totoo yan. And then, sabi nga ganun, speak positively about them to others. Ikuwento kung gaano sila kahusay sa ibang tao. Wala namang perfect na magulang. Subalit ang pagsasabi ng kanilang mga kalakasan at husay ay makakatulong sa atin upang mag-focus sa mga pagpapalang natanggap natin mula sa ating mga magulang at makakatulong din sa kanila na madamang sila ay ginagalang at pinahahalagaan. Tama yun. Speak positively. Hindi sila iti-chismis. Look for the good things in your parents. Tunay na naman po yung nabanggit ngayon, ano? Join ang mga magulang na marinig mula sa labi ng mga anak ang kanilang pasasalamat sa mga sacrifices na ginawa ng mga magulang. Alam natin na hindi perfect ang mga parents. Kami, hindi kami perfect. Subalit kung mahal at pinapahalagahan tayo, tulad ng awit dun sa Sound of Music, we must have done something good. Diba yun yun? Maaring we have done something good. So natutuwa ang mga magulang kung lumalapit ang mga anak para mahingi ng payo sa mga desisyon ng kanilang buhay. Totoo yung kasabihan natin na papunta pa lang ang mga kabataan, pabalik na ang mga magulang. Ibig lang sabihin na una at natuto na kami sa mga tama at mga maling desisyon ng aming buhay at ito ngayon ang nagsisilbing lesson para sa amin na pwede namin ibahagi sa mga anak. Halimbawa, lumaki kami sa buhay ministeryo ng aming mga magulang. Nakita namin yung katotohanan ng Diyos sa kanyang mga pangako, sa provision at kalakasan sa bawat araw. At noong kami naman ang tinawag ng Diyos upang maglingkod sa kanya sa full-time ministry, ang buhay ng pagsunod ng aming mga magulang ang naging guide namin. Kaya nga, laging magpasalamat sa Diyos para sa ating mga magulang. Oo, maaring dahil sa edad nila, naging mahina na. Pero, di ba po, naisip mo ba na ang bonus na yung dagdag na buhay nila? Di ba? Sa clinic nga po, nagkaroon ako ng isang 96-year-old patient last week. Eh, hindi mo iisipin 96 na siya dahil sa kanyang happy disposition at yung pagmamahal ng kanyang mga anak. Kaya mga kaagapay, lalo sa mga young adults, mga anak dyan, lagi ipahayag ang ating pagmamahal at pasasalamat sa ating mga magulang. Bakit? Tatanda rin kayo. Di ba? Ito mo si Beth Flores ng Gabay Library.
5: Ganda huli anak, paggalang sa mga magulang, susi ng lahat ng mga tagumpay. Boundary. Maging connect-connect. Laging magdalanginan sa isa't isa. Paano ang karanasan? Express ang ating thanks sa mga magulang. Simpleng pasasalamat, ipahayag sa kanila na ang kanilang kalakasan inyong hinahangaan. Joy ng mga magulang ang humihingi ng payo mula sa mga mula sa parents at katapatan ng Diyos na kanilang naranasan ay kalakasan naman ng bawat isa sa inyo na sumusunod sa kanilang mga yapak. Kaya, connect lang talaga at pasalamatan sa pangalan ng Diyos. Amen, amen tayo dyan. At patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Nag-suffer si Christ para sa inyo, para sa mundong ibabaw. Pag-aaral mula sa unang Pedro chapter 2, 18 to 25. Wow, wow, wow! Amen, amen! Evangelista Paul Murtis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano ang pasimula ng Apostle Peter sa pag-aaral na ito? Nagpasimula siya sa pakikipag-usap sa mga alipin ng mundo. Mga alipin, sundin ninyo ang mga amo ninyo nang tapat at buo ang pagrespeto ninyo sa kanila. Hindi lang sa mga mababait at madaling kausap, kundi pati sa mga malulupit. Pag ginawa ninyo yan, ibibless kayo ng Panginoong Diyos. Dahil tiniis ninyo ang parusang hindi naman ninyo deserve, kasi alam ninyo kung ano ang gusto ng Diyos. Kung parurusahan kayo kasi gumawa kayo ng mali, at tiniis ninyo yon, wala kayong mapapalaron. Pero kung pinahirapan kayo, kahit ginawa ninyo yung tama at tiniis ninyo yon, wow, ibibless kayo ng Diyos. Dahil kasama sa pagtawag ng Diyos sa inyo ay ang pagtitiis o ang pagmagtiis ng hirap. Kasi naghirap si Christ para sa inyo. Ginawa niya yon para maging example siya na dapat ninyong gayahin. Wala siyang kasalanan at kahit kailan hindi siya nagsinungalin. Ngunit nilait siya, ngunit hindi siya gumanti. Nung pinahirapan siya, hindi siya nagbantang gaganti sa mga nagpahirap sa kanya. Instead, nagtiwala siya sa Diyos. Ang makatarong ang judge. Pinasaan ni Christ sa krus ang mga kasalanan natin para makalaya tayo sa kasalanan. Namuhay tayo na ginawa ang tama dahil sa sugat niya tayo ay gumaling. Salamat po sa aming kagalingang tinanggap mula sa tuktok ng aming ulo hanggang sa aming mga talampakan at paa. Amen, amen, wow, wow, wow. Para kayong mga tupang naligaw, pero ngayon ibinalik na kayo. Para sumunod sa shepherd at tagapag-alaga ng kaluluwa ninyo. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Grabe talaga si Lord sa kanyang sobrang kabaitan. Sa ating lahat sa mundong ibabaw, siya po lamang ang tanging kasagutan sa ating mga kawalan sa pagtitiwala sa kanya nga po lamang. Wow, wow, wow, amen, amen, grabe ka po, O Lord, di ba na?
6: Opo, Ama. Yeah, totoo po yun. Ang Panginoon, nakakahanga talaga si Lord eh. Kasi yung pong paano niya ginawa? Di ba tuwing naisip natin yung salvation narrative? Simula pa from the beginning, simula sa fall ni Adan at saka ni Eva, simula sa Genesis 3:15, simula hanggang sa buhay ng mga Israelita, yung paulit-ulit, sabi nga, pa-Juliet-Juliet na lang, yung cycle nila lang. Ang term nga doon sa isang devotional na nabasa ko, sorry cycle. Pagpapalain sila, lalayo sa Panginoon, sorry Lord, ganun na naman, sorry Lord, ganun talaga kasi sa sariling kapakanan ng mga tao, hindi natin talaga kaya sumunod sa Panginoon. Kaya, yun nga yung sinabi ni Dad, dumating ang Panginoong Jesus bilang kasagutan at yung kanyang pag-suffer dun sa cross ng Kalbaryo. Ang purpose nun, siya yung ultimate Passover lamb para bayaran as an atonement for our sin. At nung binuhay siya ng Panginoon, yun yung resibo natin na tinanggap ng dakilang Diyos ang sacrifice na yon para sa atin. So tayo, ang gagawin lang natin bilang mga makasalanan, diba? Tanggapin yung ginawa ng Panginoong Jesus dun sa krus ng Kalbaryo. Tanggapin yon, Lord, thank you. Sumunod sa layunin ng dakilang Diyos sa ating buhay. Kasi may plano siya eh. At sabi nga natin, higin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sumunod sa guidance niya sa bawat araw ng ating buhay. At yun po yung ginagawa ng Diyos sa atin. That is what the Triune God is doing in our lives. So patuloy tayo sa atin pong pagsunod sa Panginoon. Huwag po yung pawindang-windang, lalo na ngayon. Lalo na ngayon talaga na ang buhay
5: in
6: natin.
5: In times na.
6: Kikita na natin lahat. So, masabuti pong maghanda. Ngayon, mayroong mga iba, hindi pa nagsasabing, ngayon na. Pero alam nyo po, anytime soon, mabuti yung maghanda ka. Kung hindi man dumating ang Panginoon, kukunin ka ng Panginoon, di ba? Masabuti pa rin na everyday, handa tayo. Di ba po yun? So, nagsuffer ang Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Huwag nating sayangin. Diba po, mamuhay tayo ayon sa pagkatawag ng Diyos sa atin. Mamuhay tayo bilang isang liwanag sa mundong ito. Mamuhay tayo bilang encouragement sa mga kapwa natin, mga naglalakbay sa mundong ito until we see our Lord face to face. So huwag na tayong mag-discourage pa ng iba, mamula pa ng iba. Diba po, patuloy tayong sumunod sa Panginoon. Yun. at bilang isang mananampalataya, mga collective, bilang isang grupo ng mga mananampalataya, mga iglesia, gawin natin yung role natin na manindigan para sa katuwiran. At lalo natin gamitin yung ating prophetic role sa bansa para sabihin, ito yung mali. Di ba yun yung dapat eh? Dapat mga mananampalataya, alam niya kung ano yung focus, alam niya yung sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi niya, it's not politics, it's moral values. It's moral. Yun yung dapat. So tayo manindigan dun sa tama, ayon sa banal na kasulatan, at ayon po sa hustisya ng ating Panginoon. Di ba po? So let our light shine before men. So let us pray. Panginoon, maraming pong salamat. Unang-una, salamat po Panginoon sa paggawa mo Panginoon sa buhay ng iyong mga anak. Salamat po sa radyo. Salamat po sa technology. Salamat po dito Panginoon na patuloy na ginagamit, lalo na po ang FEBC. Lord, we will be celebrating 78th year of your goodness and faithfulness. Walang commercial, wala lahat, pero Panginoon, ikaw ang nag-provide dahil po sa mga commitment ng mga listeners, commitment ng mga partners, commitment Panginoon ng mga taong naligtas dahil sa gawain ito. So Lord, maraming pong salamat. So Lord, salamat po sa patuloy na paggawa mo Panginoon sa gawain ng FEBC. At patuloy Panginoon, sabi nga namin, until all have heard, gagawin namin ang responsibility. Until we see you face to face or until you call us home, we will still continue to do the task. Yes. Lord, today, salamat po. Birthday po ng aming kaibigan si Noemi Tupas. Marami pong salamat sa kanyang buhay. Continue to bless her, Lord, sa work and ministry na kanyang ginagalawan. Thank you din, Lord, sa mga partners namin. As I recall, si Sir Manny and Lisa Atendido, salamat po, Panginoon, sa kanilang buhay, patuloy na pag-support sa gawain dito sa FEBC at ministeryo nila. Lord, I am also reminded of Sir Manny and Sarah Magsino, at yung Samuel Christian College. Marami pong salamat, Panginoon. Lord, I pray for Ma'am Sarah ngayon sa time ng grieving because ang mom niya, pinauwi mo na. But may you continue to embrace her and the whole family, Panginoon, as they go through this. Lord, naalala rin po namin si Sir Manny at Virgie Valencia, Panginoon, ang nagkarlan. Thank you, Lord, kasi nakikita namin ang kapanilang heart in supporting the ministry, whatever it may be, maging conservative Baptist man yan, PCEC man yan, Panginoon, marami pong salamat. At Lord, ilan lang po yan sa mga partners na patuloy na sumusuporta sa gawain mo, marami pong salamat, Panginoon. At Lord, we pray na kami po, kahit sa amin pong sariling kakayanan, we will continue to support your work, your ministry, your church, to stand for the truth. Kami nga, until all have heard. So Lord, marami pong salamat. Thank you, Lord, for the opportunity that our voices are heard on the air para po, Panginoon, lalong marinig ang mga encouragement, the way of salvation, to encourage your people to finish well. Maraming pong salamat.
5: Amen, amen. Grabe talaga si Lord sa kanyang sobrang kabaitan sa ating lahat sa mundong ibaba. Siya po lamang ang tanging kasagutan sa ating kawalan at pagtitiwala sa kanya nga po lamang. Wow. Kailangan po yan. At dahil doon, alam natin na talagang hindi niya tayo lalampasan. Amen, amen, amen. Grabe ka po, Lord. Amen.
6: Amen. So mga kaagapay, sa atin pong pagsunod sa Panginoon, huwag natin sayangin yung ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Diba? Let our lives shine for His glory and honor. Let our lives be a testimony of His love and goodness. Maging sa church man yan o maging sa ating workplace, diba? Gawin natin yon para yung may kabuluhan yung pagkamatay ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo para sa atin. That's a choice we have to make, mga kagapay. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
5: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena.
6: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Masura, at ang ating po mga gabay barkada, dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa broadtech, sa Bukawi transmitter, pagpalain po kayo ng Panginoon, todo-todo. At ganun din po si Jericho Flores, kasama po namin dito.
5: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag sa Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
4: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nangkapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

4 versículo 6 hangga't 7. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi ini sang importansya, kay magatipig ini sa imo. Ang kaalam o kung pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tinguan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutang. Mangin mainalamon sa pagtukib sang katahom kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman.

0: Ayan. So, tanungin kita. At gusto ko ng honest na sagot mo. Kung bukas, titigil na yung sweldo mo, eh ilang araw, hindi one, araw, bago ka magsimulang mag-suffer financially. Well, para sa karamihan, especially sa ating mga Pilipino, ang sagot ay very uncomfortable. Kasi, karamihan sa atin ay isang kahig, isang tuka. Kumita, gastusin, kumita ulit, gastusin ulit. At sa gilid ng cycle na yon, sinasabi natin sa sarili natin na mag-iipon na ako bukas. Next month na, pag dumating na ang bonus ko. Pero, hindi dumadating ang bukas na yon. At pag dumating na ang emergency, at darating talaga, nakikita natin yung sarili na nag-aarap ng pautang. Nagbabayad ng interes, nagsusurvive. Hindi na nabubuhay, nagsusurvive lang. Today, I encourage you na ayusin natin yan. Pag-uusapan natin ang pinaka-importante na financial move na maaari mong gawin bilang isang Filipino professional. Bago mag-invest sa stocks, bago mag-UITF, bago pa man, pag-uusapan natin ang iyong emergency fund. Kung naisip mo na, alam mo na to, well, stay with me. May mga layers dito na karamihan sa financial content sa Pilipinas hindi nila tinatakil. At ito ang Financial Fitness Today. I'm David Angway, I'm your host, at simulan na ang ating discussion. So, welcome back to the show. Kung first time mo dito, welcome, mga ka-financially fit. That's our goal. Definitely natutuwa ako na nandito ka. This is a program na we have one goal. Bigyan ang Filipino professionals ng financial knowledge na deserve nila sa wikang talagang naiintindihan nila. Walang jargon, walang condescension, honest, practical, actionable man ito. Nakabase tayo sa reality ng pamumuhay at pagtatrabaho sa bansang ito. That's a good thing in terms of the context. At ang topic ngayon, isa ito sa mga bagay na very close to my heart. Kasi sa aking karanasan, and definitely dahil sa mga clients natin, na mga Filipino professionals, OFWs, BPO employees, even nurses, engineers, teachers, entrepreneurs, ang pinaka-common na financial wound na nakikita ko ay hindi kulang ang kita. Hindi kulang ang kita eh. Kulang sa protection. Kung bikita ng maayos, nag-invest pa nga yung iba. Pero pag may mangyayaring unexpected, isang medical emergency, isang buwan na walang trabaho, isang calamity, gumuguha ang lahat. Dahil hindi na itayo ang pundasyon ng maganda. Ang emergency fund ang pundasyon. At ngayon, itayo natin to. Siyempre, gawin natin sama-sama. So, magsimula tayo sa basics para align tayo sa understanding or pare-pareho tayo sa pag-unawa. Ang emergency fund ay hindi ang regular mong savings account. Hindi ito ang pera na iniipon mo para sa bakasyon o bagong gadget. Hindi ito ang iyong investment portfolio. Ang emergency fund ay isang dedicated pool ng liquid cash na pwede mong ma-access agad at ginagawa mo ito specifically para sa mga unexpected necessary expenses. Ilang trabaho nito, life or death. Ang standard rule na maririnig mo sa mga financial advisors, tatlo, hanggang 6 na buwan ng inyong total monthly expenses, hindi income, expenses. Importante ang pagkakaiba. Halimbawa, sabihin natin na 50,000 ang iyong take-home pay, about buwan. Pero ang actual monthly expenses mo, renta, pagkain, transport, utilities, loan payments, padala sa bahay, ay 35,000. Ang target mo ay hindi 3 hanggang 6 na beses ng iyong kita, kundi 3 hanggang 6 na beses ng iyong gastos. Ibig sabihin, 105,000 hanggang 210,000 pesos. You know what? Alam ko na yung iniisip ng ilan sa inyo eh. 4,000 pa lang ang ipon ko. Imposible naman ang ganyang numero. Narinig kita. I understand that part. Mamaya, step by step, itaturo ko kung paano makakaabot ng mismong ganong numero yon. Pero, kailangan mong maunawaan kung bakit napakalaga nito. Dahil, information without the motivation, well, trivia lang yun. Let me repeat. Information without motivation, trivia lang yun. Pag-usapan natin ang 10 dahilan kung bakit ang emergency fund ang dapat na unang financial priority mo bilang Pilipino professional. Number 1, I love the word kalasag laban sa debt spiral. So it's a shield. Pag wala kang financial buffer, ang kahit na anong sudden expense ay nagiging crisis. At sa crisis, nagdedesisyon ang tao ng desperado. Swipe ng credit card sa 24% interest, personal loans, o mas masama pa, informal lenders. Ang tinatawag nating 5-6. Ihirap ka ng 5,000, babayaran mo ng 6,000, sa loob ng isang buwan. Pag napasok ka na sa cycle na yun, napakahirap lumabas. Hindi ka na nagtatayo ng kinabukasan, nagbabayad ka na lang ng nakaraan. Ang sweldo mo ay naging isang debt repayment machine. Ang emergency fund ay sinisira ang cycle na yun bago pa man magsimula yun. Ikalawang reason kung bakit kailangan mo ng emergency fund, well, protection sa natural na calamity. Ang Pilipinas ay isa sa pinaka-disaster exposed na bansa sa buong mundo. Nasa Pacific Ring of Fire tayo. 20 bagyo ang average per year. Sometimes nga 26. Lindol, Baha, Bulkan. Pamilyar na pamilyar sa atin ang lahat ng to. Tumutulong ang insurance pero nangangailangan to ng oras. Ang mga claim ay tumatagal ng linggo. Bisan buwan. Ang government assistance mas matagal pa. At saka kaagad-agad pagkatapos ng disaster, sa loob ng unang 72 hours, cash is king. Ang emergency fund mo ay ang iyong personal na disaster response fund. E kung aasa ka sa gobyerno, I can guarantee you, pipila ka ng napakahaba. And you don't want that. So, I recommend you na bunuin ang iyong personal disaster response fund. Ito naman yung ikatlo, career stability. At ang ability to pause. You know what? Ang professional landscape sa Pilipinas at sa buong mundo, sobrang mabilis magbago. Binabago ng AI ang mga industry, nire-restructure ang mga kumpanya, natatapos ang mga kontrata, minsan nawawala ang trabaho nang wala kang kasalanan. Ito ang pagkakaiba ng emergency fund sa ganitong sitwasyon. Wala. Nagpapanik ka. Nag-a-apply ka sa kahit na anong trabaho. Tinatanggap mo kahit na anong offer, kahit mas mababa ang sweldo. Toxic ang culture o isang hakbang pababa ang rule. Like demotion. Wala kang leverage. Wala kang oras. Ganyan kapag wala kang emergency fund. Pero kapag meron, well, you'll have the luxury to think. 2, 3, 4 na buwan kang pwedeng maging strategic. Mag-network ng maayos. Makipag-negotiation. Hanapin ang role na talagang magpapasulong sa iyong career. Ang emergency fund ay may capability to buy time. At ang oras na yun ay job search. At applicable to sa lahat. 4, tunay na medical security. Alam mo, gusto nating maniwala na ang PhilHealth at HMO natin ay magsosolve sa lahat ng issue. At for you, marami itong sinasaklaw. Pero hindi lahat. Hindi nila laging sinasaklaw ang mga nire-recommend ng mga doctor mo. At hindi rin nila part ng scope ng responsibility nila yung mga gamot. At hindi rin nila sinasaklaw ang out-of-pocket cost habang nakarecover ka. Dagdag na pagkain, transpo papunta sa hospital, nawala or nabawasan kita, hindi nila cover yun. At higit sa lahat, hindi nila cover ang mental na bigat ng paghiga sa hospital at pag-iisip kung paano mo babayaran lahat ng to. Ang emergency fund ay nagbibigay pahintulot sa'yo na mag-focus ka sa isang bagay. Especially kapag may sakit ka. Yun ang healing mo. Recovery mo. That's why I recommend to all those people who are listening right now, take seriously yung mismong emergency fund mo, or else you'll end up losing more money, having more stress, and ayaw mo nun. Ikalima, mental clarity at peak performance. May lumalaking bilang ng study na nagpapakita na ang financial stress ay hindi nakaka-apekto sa iyong pera. Nakaka-epekto ito sa iyong cognitive function. Pag occupied ang isip mo sa kung paano babayaran ng renta bukas, hindi ka fully present sa trabaho. Ang creativity mo, naghihirap. Ang decision making, naghihirap. Ang mga relationship mo, naghihirap. Ang pag-alam na may 3 hanggang 6 na buong gastos na naghihintay sa isang liquid na account ay hindi lang financial strategy. It means na meron kang mental health strategy din. Dahil part yan ng self-care routine mo. Nagbibigay ito ng ability for you, especially yung brain mo, na huminto sa pag-aalala at magsimulang mag-perform. Kasi, engage ka. Dahil, yung mismong thinking mo, hindi na ka, yung mismong brain mo, walang backlogs. At yun ang pinakamaganda kapag meron kang emergency fund. Number 6, pagsira sa utang na loob trap. Ito ay katangian ng mga Pilipino eh. At sinasabi ko ito ng may malalim na paggalang sa ating kultura. Ang utang na loob, ang pagpapakita ng pagpapahalaga, ay magandang bahagi ng ating culture and identity. Tayo ay isang bayang laging nagtutulungan. Pero pagdating sa pera, lalo na sa pagpapautang mula sa kapamilya, sa panahon ng crisis, ang utang na loob ay pwedeng maging, well, emotional na pasanin. At ayaw mo nun. Pag humingi ka ng utang sa magulang, kapatid o malapit na kaibigan, hindi ka lang nanghihiram ng pera, nanghihiram ka ng kanilang peace of mind. You are creating a dynamic kung saan ang pagpapasalamat or ang pasasalamat ay nagiging obligasyon. Kung saan ang pagmamahal ay nagiging entangled sa financial na pananagutan. So ang emergency fund ay definitely nagpapahintulot sa iyo na harapin ang sarili mong emergency ng may didaan. Or it means na hindi na yuyurahan yung ego mo by simply having an emergency fund. Hindi mo kailang tawagan ng kuya, nanay o barkada ng ating gabi. Hinahawakan mo to at ang iyong mga relasyon na nanatiling malinis, mainit at malaya. Ito naman ang pang-7. Pagprotekta sa inyong investment portfolio. You know what? Ang ilan sa inyo nagsimula na mag-invest like the stocks, UITF, DUL policy, and obviously, congratulations sa inyo. Well, again, magandang hakbang yun dahil natututo ka na at hindi ka na natututo as you learn something new, you earn something bigger. Pero ito ang problema na hindi nakikita ng maraming investors. Pag may emergency at wala kang liquid cash, napipilitan kang i-liquidate ang inyong investment. At ang mga investments na yan, hindi palagi silang nakikiisa sa iyong timing. Pag napilitan kang magbenta ng mababang market or nagbenta ka sa mababang market, permanently mo na nilalak ang losses mo. Nakita ko na to, na-experience ko na to, and nagtatayo ng magandang investment portfolio sa loob ng 3 taon at 1 hospitalization ang nagpuwersa sa kanya na ibenta ang lahat sa losses. 3 taon ng financial discipline na wala. Hindi dahil sa market, kundi dahil wala siyang cash. Ang emergency fund mo ay isang firewall na nagpoprotekta sa iyong investment. That's why cash is king. Emergency fund is also the queen. Ito naman ang number 8 natin. Pundasyon para sa entrepreneurship. Alam ko marami sa inyo may pangarap na magsimula ng negosyo. Side hustle, full-time freelancing, at gusto ko palakasin ang pangarap na yun. Dahil ang entrepreneurship ay isa sa pinaka makapangyarihang landas sa wealth building para sa mga Pilipino. Pero ito ang katotohanan na hindi enough pinag-uusapan. Mas matagal kaysa sa inaasahan mo bago maging profitable ang negosyo. Karamihan sa mga business ay nangangailangan ng 6 na buwan hanggang 6 na taon bago sila kumita ng sapat para palitan ng sahod. Wala kang emergency fund? Nakakatakot ang agwat na yon. Hindi mo kayang tumanon dahil hindi mo kayang mapalampas ang isang sweldo. Kapag meron kang emergency fund, manageable ang agwat, meron kang runway, at ang desperation, kaaway ng mabuting entrepreneurship. Number 9, pagprotekta sa pamilyang nakaasa sa iyo. Ito ang reason kung bakit kailangan mo ng emergency fund. Ito para sa mga breadwinners, ha? Sa mga nagpapadala ng pera sa bahay. Bought one sa OFW sa Dubai, sa nurse sa Canada, sa BPO employee sa Makati na sumusuporta sa magulang sa Visayas, sa ilaw ng tahanan. Pag ikaw ang financial backbone ng pamilya, ang iyong emergency ay hindi lang iyong emergency. Kumakatok ipo sa lahat ng nakasalalay sa iyo. Wala kang trabaho at wala kang ipon, hindi mababayaran ang tuition, hindi mabibili ang gamot ng tatay, maatrasan ang enrollment ng kapatid. Ang emergency fund mo ay hindi para lang sa iyo. Ito ay kanasan para sa bawat taong nakasalalay sa iyo. Ang pagtatayo nito ay isang kilos ng pagmamahal. That's why I also encourage you na kung ikaw ay nagpapadala sa bahay, turuan mo sila ng entrepreneurship as well. And turuan mo kung paano hindi ma-scam. Ika-10. Siyempre, ang panghuli ay tungkol sa identity, hindi lang sa strategy. Ang pagtatayo ng emergency fund ay hindi lang financial exercise. Ito ay character building exercise. Dahil kung parating ka nagsisave, lalo na habang patuloy ang pressure na gumastos, habang real ang lifestyle inflation, habang ang mga kaibigan ay nag-upgrade, nangangailangan ng uri ng disiplinang hindi nililinan ng karamihan. Pero ito ang magandang bagay, ang discipline ay nagko-compound din. Ang mga behavior and mindset, ang delayed gratification muscle ay definitely mahuhun mo. Habang iniipon ang unang 100,000 na emergency fund. Iyon mismo ang magtutulak sa iyo para itayo ang unang million mo. Ang unang investment portfolio, ang unang property, ang bawat pisong na itatabi mo ngayon ay hindi lang pera. Ito ay boto para sa taong nagiging ikaw. So ito yung practical application. Napag-usapan na natin kung bakit, pinag-usapan na natin kung paano, dahil ang inspirasyon na walang plano, emosyon lang yun. So, number one, alamin ang iyong number. Bago ka mag-ipon para sa isang bagay, kailangan mong malaman kung ano ang sinisave mo. Tingnan ang iyong last 3 months na gastos. I-add ang lahat. Renta, pagkain, utilities, transport, loan payments, family support. Lahat. Kuhanin ang average. I-multiply ng 3 para sa minimum na target. Iyon ang goal mo. Step 2. Magbukas ng hiwalay na dedicated account. Hindi pwedeng mabuhay ang emergency fund sa regular mong ATM account. Dahil kung nandun-dun siya, dahan-dahan yung mawawala. Out of sight, out of temptation. Magbukas ng hiwalay na savings account. Mas maganda kung sa digital bank na nag-aalok ng mas mataas na interest tulad ng Maya, GoTime, Cbank, Tonic or Tonic. Ibig sabihin, habang naghihintay ang iyong emergency fund, dumalaki rin ito. Step 3, i-automate ang transfer. Mag-set ng automatic transfer sa araw ng iyong sweldo. Kahit 1,000 lang. Ang susi ay gawing automatic ang pag-iimpok para zero willpower ang kailangan. Bayaran mo muna ang sarili mo. Bagong bills, bagong fund, bago ang lahat. I-automate, kalimutan, ulitin. Step 4, gamitin ang windfall rule. Sa bawat oras na makatanggap ka ng unexpected na pera, 13th month bonus, tax refund, freelance payment, direktang ipadala ang 50% sa iyong emergency fund. Huwag mag-isip, huwag makipag-negotiate sa sarili. 50% automatic. Itong paraan para mapabilis ang timeline mo nang hindi binabago ang monthly lifestyle mo. Step 5, ituring itong non-negotiable. Hindi ito investment. Hindi mo ito dapat gamitin para kumita ng mataas na returns. Hindi mo ito dapat hawakan para sa sale, bakasyon, or business opportunity. Iisa lang ang layunin nito. tunay na emergency. Kung hindi ito urgent, necessary, at unexpected, hindi ito qualified. Ang simpleng panuntunan, pag hindi emergency, huwag hawakan. So, gusto ko rin i-address ang pinaka-common ng mga objections. Alam ko na, ang ilan sa inyo ay nagko-compose na ng mga ito sa utak nyo. Ha? Objection number one, hindi ako kumikita ng sapat para mag-ipon. Well, naririnig ko ito madalas at sinasabi ko ito ng may buong care. Para sa karamihang nagsasabi nito, ang ibig sabihin ay kumikita ako ng sapat pero ang gastos ko ay katumbas o higit pa sa kita ko. Iyon ay problema sa paggastos, hindi problema sa kita. At ang solusyon ay budget na isang buong ibang episode. So, pero ito ang aman ko ah. Kaya mo bang mag-ipon ng 500 piso sa isang buwan? 500, 500 pesos. Wala pa sa 20 piso sa isang araw. Karamihan sa atin ay gastusin ang ganoon diin. Karamihan sa atin ay gastusin ang ganoon dami sa kape, impulse buys or convenience fees. Kung talagang imposible ang 500, i-audit mo ang gastos mo sa loob ng isang linggo. Probably magugulat ka dyan. Objection number 2, hindi ba mas mabuti na i-invest ko na lang ang pera? Magandang tanong to. At ang sagot ay hindi pa. Isipin ang financial planning bilang pagtatayo ng bahay. Hindi mo itatayo ang dingding mo bago ibuhos ang pundasyon. Kahit mas kahanga-hanga ang mga dingding, ang investments ay dingding. Ang emergency fund ay pundasyon. Pundasyon muna, palagi. At practically, pag fully invested ka at dumating ang medical emergency, magbibenta ka ng stocks sa masamang oras. Mawawalan ka ng pera. Magiging mas malala ang kalagayan mo kaysa kung nagtabi ka na lang ng cash. Hindi nagko-compete ang emergency fund sa investments. Pinoprotektahan nito ang investments. Objection number 3, may pamilya naman ako. Pwede akong humingi ng utang. Iginagalang ko yan. Yung thinking na yan. Pero ang panghiram mula sa pamilya ay may mga gastos na hindi lumalabas sa balance sheet. Stress, guilt, obligation. Yan. Ang pagbabago ng dynamic ng relasyon mo pag ang mahal mo na sa buhay ang nagiging involved dahil may utang ka. So itayo mo yung fund. Hindi dahil hindi ka nagtitiwala sa pamilya mo, kundi dahil masyadong minamahal mo sila para ilagay sila sa ganung big kabigat na sitwasyon. So, last, let's end this with a story. At tatawagin ko silang Carlo at Ana. Mga ideal clients. Kumakatawan sa mga kwentong paulit-ulit kong naririnig. Si Carlo, 32 years old. Project manager, maganda sweldo, nag-invest ng maaga, stocks, UITF, VUL. Well, pinagmamalaki niya na ang kanyang portfolio ay definitely really good. Pero, hindi siya naglagay ng emergency fund niya. Inisip niya na mga investment niya ay sapat na. E nagkasakit ang kanyang nanay. Hindi fully covered ng HMO ang operasyon. Kailangan niya ng 300,000 piso mabilis. Napilitan siyang i-liquidate ang UITF niya sa loss. Napilitan niyang i-surrender yung mismong VUL niya. Well, that's the problem. Nang matapos ang lahat, nawala ang halos 40% ng 5 taon niyang pag-iinvest. Hindi dahil nag-fail ang market, kundi dahil wala siyang liquid cash nung kailangan niya to. Si Ana naman, 30 years old. Customer success manager sa isang tech company. Hindi pa nag-i-invest kasi ginugol niya yung nakaraang 18 buwan sa pagtatayo ng emergency fund niya. May 4 buwang gastos siyang nakatabi sa digital bank na kumikita ng 6% interest. Nung nakaraang taon, na-acquire ang kumpanya niya at na-retrench siya. 2 buwang severance pay at 4 buwang emergency savings. Sa loob ng 6 buwan, nagpahinga siya, nag-freelance ng part-time, nag-upgrade ng skills, nakipag-negotiation sa susunod na role. Kumuha ng posisyon na may 30% taas ng sahod dahil may kayang maghintay ng tamang alok. Parehong bansa, parehong ekonomiya, ganap na magkaibang resulta. Ang pagkakaiba, ay hindi talino, hindi swerte. Ang pagkakaiba yung preparation. Hindi makakagawa ng headline ang iyong emergency fund. Hindi ito magbibigay ng kahangahangang numero para po sa social media. Pero pag dumating na ang sandaling yun at darating ito, ito ang magiging pinakamahalagang financial decision na nagawa mo. So gusto ko lang kayo ng iwan ng isang actionable tips. Hindi lang inspired ha, actionable tips. Ito ang gusto kong gawin ninyo sa susunod na 24 hours. Number 1, buksan ang banking app mo, i-calculate mo yung average monthly expenses mo. Pangalawa, mag-set ng target, 3 buwan na gastos. Isulat mo yan. Ilagay sa wallpaper ng phone mo. Gawing totoo. Ikatlo, magbukas ng hiwalay na account. Mas mabuti sa digital bank, pangalanan mong emergency fund. Ang pangalang yun ay intentional. Number 4, mag-set ng automatic transfer. Kahit maliit, simulan sa kaya mo. Dagdagan ng 500 piso tuwing 3 buwan. Ikalima pala, sabihin sa isang tao sa buhay mo ang goal na ito. Libre ang accountability at definitely gumagana ito. Kung nasa journey na kayo, kung nagsimula na kayong itayo ang fund ninyo, gusto ko kayong marinig. Mag-comment, mag-message, sabihin niyo ang kwento niyo. Ang community na ito ay mas maganda kapag nagtatayo tayo. Ito ang sama-sama. Ang community na... Sorry. So, at kung ang episode ngayon ay nag-move ng isang bagay sa inyo, kung may narinig kayo na finally na nag-click, well, pakishare. Pakishare ito sa isang taong kailangan. Pakishare ito sa isang taong kailangan ito. Isang kasamahan, isang kaibigan na lagi na lang stress sa pera. Isang miyembro ng pamilya na lagi na lang nagsasabing mag-iimpok na bukas. Padaluhan siya ng episode na ito. Maaari itong mag-nudge or magbago sa financial life niya. Dahil ang financial fitness ay hindi solo sport. Sama-sama tayong maangat at dapat umangat. Ko ang inyong host, si David Angway, itong Financial Fitness Today. See ya sa next episode.
1: Mainit ang panahon na kaya dapat kita maghalong. Ang heat stroke ay isa ka seryosong kondisyon nga mahimo magresulta sa peligro sa pabuhi kung hindi ini malikawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Mag-inom sa madamong tubig. Hindi maghulat ng mauhaw antes mag-inom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabugnaw ukon may landong lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light color. Likawan ang init sang adlaw walin alas 10 sang adlaw tugtog alas 4 sang hapon. Inigit pa ko ba yan ang mga bata o kung hinuptan ng mga sapat sa sulod sa salakyan biskan madalit lang. Ini isa ka banong lumigikan sa Bacolod City Health Office kag Sininga Estasyon 1233 Radio BYVS.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dumuy FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.

Good afternoon to you, my sweet friend. Welcome to your music program, Uprising, here on 1233 Radyo DYBS. This is your friend Angel. Kamusta ka bien? Sa sini nga hapon. I hope nga nakapamahaw ka na. And of course, busog na, no? As we go back sa aton nga mga nabilin pa nga mga task for today. I know, bisan diin kita siguro nga ages subong. Kuhara man kita sa young, sa working, o kunar kita sa itong panimalay, no? May mga task, git kita nga pagahimuon o pagkatapusun pa sa sining adlaw. So I hope and I pray that you have the energy and the enthusiasm sa pagtapos man sa tagsaka task that we have so that makarelax naman kita karon, no? Makapulo pa huway na together with our family as we take our dinner. Kag, of course, hello man and good afternoon sa atong mga nanay, no? Nga amat-amat na nag-preparar na sa mga ingredients man sa ilalulutuon for later sa aton nga panyapon. But before dira or samta nag-ubra kita sa pila ka mga tasks naton, I invite you to stay tuned here at Uprising as we listen to beautiful music. I have a new set of songs again prepare for this afternoon nga I hope could bring delight man sa aton nga hapon. And also manom din ka pala biyan nagapamati nga area subong, let me know so I can greet you. Just text on 0998-842-2130. And in this world of yan, as we have our episode 4 today, makita natin, there are so many situations that can cause us to worry. Meron sa ginatawag ng stress sa work. Meron man ginatawag ng stress sa aton finances. Kadamong ang klase sang worry o kung stress. Especially kung sa aton mga working class, dala, no? Working part sa aton mga community, may nibilang ginatawag man nga petsa di peligro, no? Kung sa din na biyan na naghulat-hulat kita, mano, kung napit naman, no, mag-aton yung payout, no? Mamamos. So, sininga hapon man, abiyan, let me share a verse where Jesus told us not to worry about tomorrow. He said on Matthew 6:34, sufficient for the day is its own trouble. Let us continue on pondering on this thought with our songs for this afternoon entitled, Not Today, and I'm So Blessed.

0: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y Kanyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanan ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesus Kristo, tugtog ang tanan makabati.
0: Sa Far East Broadcasting Company, tuloy na ito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan, na ang nagbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuel.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuel. At kayo nga po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Kumusta na po, mga kapatid? Tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa kabutihan ng ating Panginoon na tayo po ay binigyan ng pagkakataon na mag-aral ng Kanyang salita. At siyempre, yan po ay biyaya ng Diyos. At salamat din sa mga tao na Kanyang ginagamit upang ang programa po ay umere at ating mapakinggan at makarating sa inyo. Kasi po tayo'y nasusubaybayan sa pamamagitan po ng iba't ibang mga partner stations. Meron po sa radyo, Luzon, Visayas, Mindanao at meron ding mga online platforms. Kaya purihin ang Diyos sa mga pamamaraang ito. Sa atin hong pag-aaral sa pagkakataong ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa problema ulit, no? Kasi tinatalakay natin yan nung nakalipas, pinag-uusapan natin ang pag-asa at ngayon naman gusto nating unawain ano ba ang role ng pag-asa pag tayo po ay may problema, di ba? Paano bang nakakaapekto ang pag-asa sa pagkakaroon ng problema sa inyong palagay, no? Ano ba epekto ng pag-asa sa problema? Diba? Kasi sa totoo lang, pag meron kang pag-asa habang dumadaan sa problema, meron kang kapanatagan eh. Pero kung wala kang pag-asa, minsan po yung pagdaan sa problema talagang parabang hindi natin makuhang maipagpasalamat ang bawat araw at parang ang bigat-bigat dalhin, ano? Di ba naalala nyo, sinabi sa James chapter 1, verse 2 to 4, at saka sa Romans chapter 5, no? Sinabi po doon, pag dumarating ang problema, let it be an opportunity for great joy. Gusto nating liwanagin na hindi naman yung pagkakaroon ng problema ang ikagagalak mo. Kundi ang sinasabi po roon, sapagkat ang problema ay maaaring magdulot ng paglago. Kaya nangangahulugan po na habang dumadaan tayo sa mga karanasan ng problema, huwag nating isipin palagi na negatibo ito. Naalala ko sa isang pag-aaral natin, tinalakay natin to eh, bakit ba tayo namomroblema sa problema? Okay, siguro isipin nyo, no? Ano ba ito sinasabi ni Pastor? Bakit ba tayo namomroblema sa problema? Ganito po kasi yan, linawin muna natin. Yes, meron tayong problema. Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon, yung pamumroblema natin ay in proportion sa ating problema. Minsan ho, ang laki-laki ng ating pinoproblema, pero yung problema mismo, ang liit lang pala. Di ba? Kasi nadadagdagan ng worry, so either nag-overreact po tayo, o kaya nagpapanik po tayo, at ang resulta po ng lahat ng iyan ay parang merong mga unnecessary stress dahil dinagdagan pa natin ang ating sarili ng mga bagay na hindi naman sana dapat problemahin. Di po ba? Kaya napakahalaga itong ating pag-uusapan. So, tingnan muna natin saan ba nanggagaling itong mga problema. Okay. So, meron pong mga problema na pwede nating ma-attribute sa mga tinatawag nating natural calamities. Mga pagsabog ng bulkan, pagbagyo, pag-ulan, dati-dati ho, pati pagbaha eh. Pero dahil dito sa mga flood control scam na ito na ating naranasan, parang yung kalamidad ng flood, hindi na ho yata kalamidad talaga ito na natural. Minsan man-made na no? Kaya wag na natin isama yon. Although sa ibang lugar po, talaga namang flooding is a natural calamity. Pero may mga lugar pala na hindi ito natural calamity, man-made pala ito. So ngayon, kaya ko sinasabi yan kasi isipin po ninyo gaano karami sa ating mga pinoproblema ay masasabi po nating dahil lamang sa natural calamities. Diba? Totoo naman may epekto ang mga natural calamities pero hindi naman ho araw-araw natural calamities, diba? Kahit naman siguro yung mga nakatira sa mga lugar na flood prone or daanin ng bagyo o kaya naman may bulkan, hindi naman ho araw-araw sumasabog yan, hindi naman araw-araw problema yan. Ibig sabihin, hindi lahat ng problema natin maia-attribute natin dyan. Totoo na pwedeng maging malaki yung problema na bunga niyan, pero hindi naman araw-araw, yan ang problema natin. Pangalawa, meron po tayong mga man-made problems. Man-made in the sense na gawa ito ng tao at ibigyan natin ng separate category. Ano? Meron kasing man-made na gawa ng ibang tao. Ibig sabihin, kasalanan nila kaya tayo merong pinoproblema. Marahil naloko tayo, marahil naman po ay merong ninakawan tayo, ginawan tayo ng kalokohan. So maaari na man-made. Ngayon, siyempre, kahit nasabihin nating man-made ito, hindi naman lahat ng mga man-made problems natin ay masasabi nating araw-araw nating nararanasan. Ako kung kayo ho'y araw-araw niloloko palagi ko ho hindi na yung kasalanan ng ibang tao. Baka naman may parte na ho tayo dyan, kaya araw-araw tayo niloloko, no? So, ibig sabihin ng man-made, meron talagang mga problema na gawa ng tao laban sa kanyang kapwa. Nangyayari po yan. Ngayon, kaya ako po sinasabi yan kasi ito yung pangatlo. Man-made din, pero gawin nating specific, ito yung mga self-made or self-inflicted. Nangangahulugan, ginusto natin, pinili natin, tayo po ang may gawa at tayo rin ang may kapahintulutan sa ating buhay at minsan pa nga pinaglalaban pa natin, kaya naman nararanasan natin. Ngayon, kaya importante hong banggitin ito kasi kung tatanungin tayo sa tatlong mga bagay na yan, yung natural calamities, man-made, at saka yung self-inflicted, obviously, magugulat tayo na pag kinategorya pala ng ganun, marami sa problema natin, tayo rin po ang may gawa. Di ho ba? Tayo rin ang may gusto. At ngayon po, ayan na, dumarating ang mga problemang yan. Ngayon, gusto po nating tingnan din ano ba ang role ng pananampalataya sa pagdating sa problema. Ang Bible po ay napakalinaw sa 1 Peter chapter 5 verse 7. Ang sabi po sa salin sa Tagalog, ipagkatiwala nyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan dahil nagmamalasakit Siya sa inyo. Ang tinutukoy po siyempre ay ang Diyos. Himay-himayin natin. Ano? Una, ang sabi po, ipagkatiwala. So makikita po natin, merong imbitasyon. Ibig sabihin, hindi mo kailangang solohin yung mga problema na daladala mo sa buhay. Minsan kasi kaya ho ang bigat ng dating ng problema, sinosolo natin. Di ba? Inaangkin natin na para bang wala tayong kaagapay. Kaya nga, kahit naman sino, di ba, pagka parabang ang dating ng problema, eh, wala kang katulong, walang kasama, nag-iisa ka lang, yung pag-iisa natin na yon sa problema ay lalong nakapagpapabigat kasi may problema ka, wala kang maaasahan. Pero again, it's an invitation. Ipagkatiwala, meaning you have an option. Di ba sa Philippians 4, 6 and 7, sabi ron, do not worry about anything, instead pray about everything. Huwag tayong mag-alala, sa halip manalangin. Okay, so ibig sabihin po nito, merong option eh. Kung tayo po ay nababalisa, nababahala, may option. And the option is to pray to God. So yan po ang isa. Pangalawang bagay po, maganda yung salitang ipagkatiwala kasi may mga taong nananalangin sa Diyos pero sa halip na magtiwala, dinidiktahan ng Diyos. Sa paanong paraan? Alam nyo, magugulat kayo, maraming tao guilty rito eh. Kaya ako sinasabi ko nga, hindi lahat ng nananalangin ay tama ang panalangin eh. Kasi may mga tao na they tell God what to do, how to do it, when to do it, and what is the expected outcome. Totoo yan, maraming nananalangin na nakasaad na kung ano yung dapat mangyari, paano dapat mangyari, kailan dapat mangyari. Di ba? Kaya tuloy, para bang ang dating, Lord, ikaw lang ang gagawa, pero kung ako magsasabi ano ang timeline, ano gagawin, paano gagawin, at ano yung gusto kong resulta. So ano nangyayari bandang huli? Hindi ka nagtitiwala sa totoo lang pagka ganon. Dinidiktahan mo ang Diyos. Ang mga ganon, hindi nagtitiwala, nagdidikta sa Diyos. So ang ibig sabihin ng pagtitiwala, alam mo na mas marunong siya sa'yo. Yan ang isa. Kailangan nating intindihin, mas marunong ang Diyos. Ako ho, pagka from time to time, may mga pagawaing, mga nasirang gamit. Pagka hindi mo alam ang gagawin, talaga namang nakakabahala. Eh. Minsan nga, nakaka-overwhelm. Eh. Limbawa, may nasirang gamit. Tapos ang nasa isip mo, naku, papalitan na ito, magastos na naman. Tapos yung pala, merong marunong gumawa. At ang sasabihin sa iyo, ay hindi, ito lang ho, problema niyan. Maliit na bagay lang po yan. O, di ba? So dahil merong nakakaalam na mas marunong, yung akala mong kailaki-laking problema, hindi naman pala ganun kalaki. Yung akala mong wala nang pag-asa, palitin na, eh, hindi naman pala totoong ganun. So pag alam mo na ang Diyos ay mas marunong, hindi ka magdidikta sa Kanya, kundi alam mo na hindi mo man maintindihan. Misan ho, naalala ko, yung gumagawa, pinaliwanag sa akin kung ano yung ginagawa niya. Hindi rin nakatulong yung paliwanag. Alam niyo kung bakit? Masyadong technical, wala ho ko naintindihan. So, ewan ko kung nakaka-relate kayo sa ganon. Ano ba naging sira? Sabihin sa'yo. Tapos para ba nagsisi ka pa, tinanong mo kung ano yung sira. Kasi nung pinaliwanag, parang lalong hindi mo naintindihan eh. So ngayon, kaya ko po sinasabi yan. Kasi may mga times po talaga na hindi na natin kayang unawain yung sitwasyon eh. Panginoon na nakakaalam. Kaya pag sinabing ipagkatiwala, tanggapin natin kung ano isasagot niya. Yun ang pinakamainam eh. Hindi man yun ang preferred natin, hindi man yun ang gusto natin, hindi man yun ang expected outcome natin, pero alam natin na yun ang pinakamainam. Kasi nga, mas marunong siya. Pangalawa, kailangan din nating intindihin na ang Diyos po ay, sabi nga dun sa Psalm 55, His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. Meron siyang naiisip, pinaplano na hindi natin nakikita eh. Ngayon po kami ng anak ko, dalawang anak, no? Pero madalas yung bunso, naglalaro kami ng chess. Alam niyo ba naglalaro ng chess? Kasama sa paglalaro na yan, ano eh, pinipredict mo eh, ano kaya galaw nito? Ano kaya susunod na ititira nito? Nako, yan. At alam niyo, paminsan, sinasabi ko nga sa kanya, pagka hindi nangyari yung prediction mong galaw nung kalaban, kailangan mag-isip kang ulit. Kasi baka mamaya, nakatali ka na ganito ang ire-respond mo kasi ina-anticipate mo, ganito ang kanyang tira. Eh, paano kung hindi nga ganon? Di maguguluhan ka na naman. So, kailangan reassess. Kaya ako po sinasabi yan kasi ang pagtitiwala sa Panginoon ay hindi naman nagtitiwala dahil alam mo na yung mangyayari yung gusto mo eh. Nagtitiwala ka kasi alam mo marunong siya, mahal ka niya, makapangyarihan siya sa lahat. Ngayon, kung ano magiging outcome nun, sabit lang tayo sa Panginoon, magtiwala lang tayo sa Kanya. siya na po ang bahala doon sa kalalabasan ng ating ipinagkatiwala sa Kanya. Kaya minsan mo, mapapansin mo, we pray but we don't experience peace kasi ang problem nga, we tell God what to do. At sa halip na mag-submit sa Kanyang pamamaraan, sa Kanyang pagkilos, di ba? Kaya bandang huli, para bang nananalangin pero hindi nagtitiwala. O wala rin maidudulot yun. Kaya kinakailangan po, pag nanalangin, sabi nga, maganda nga yung term, ipagkatiwala mo sa Diyos. Ang sabi ng 1 Peter 5:7 mula sa Ang Salita ng Diyos, translation, ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat, no? Lahat. Ibig sabihin, malaki, maliit, tingin mo, kaya mo o hindi, pagkatiwala sa Diyos, lahat ng iyong kabalisahan. Karamihan po sa kabalisahan natin ay resulta ng hindi natin alam o kakulangan natin sa kaalaman. Halimbawa po, meron kang mahal sa buhay na dapat nakauwi na, wala pa. So minsan isip mo, anong oras kaya uuwi? Nasaan na kaya yun? Na paano na kaya yun? Di ba? So yung ating pamumroblema ay resulta ng kawalan natin ng kaalaman. Hindi naman ho lahat ng bagay malalaman natin eh. Ang kailangan nating malaman, na dapat malaman, ay kung sino ang Diyos, ano ang Kanyang katangian, at pag alam natin kung sino ang Diyos at kung ano ang Kanyang mga katangian, malaking bagay po yan sa pagtitiwala natin sa Diyos. May mga tao kasi na kaya walang kapanatagan kasi hindi kilala yung Diyos na pinagtitiwalaan. So they, merong taong nagtitiwala pero hindi kilala yung pinagtitiwalaan. Naranasan niyo na ba yan? Yung merong kayong nautusan na hindi niyo kilala. So ngayon, nag-aalala kayo kung gagawin niya ba o hindi. Di ba? Hindi mo kasi kilala eh. So ganun din sa Panginoon, nananalangin ka, hindi mo siya kilala. So hindi ka nagkulang sa pagtitiwala, kulang ka sa pagkakilala. Misa naman, kaya nababagabag pa rin tayo kasi meron tayong mapagtitiwalaan, ayaw naman natin magtiwala. O problema din yan. Meron palang imbitasyon ng Diyos, lumapit, ipagkatiwala. Tapos ang ginawa mo, inangkin mong lahat ng problema. So bandang huli, para bang nagiging unnecessary burden kasi hindi mo naman pala kailangan dalin lahat eh. Meron palang kaagapay eh, kaya lang ayaw mo magtiwala. At meron din yung tao na hindi nagtitiwala kasi mayabang, no? Kadalasan pride. As long as meron tayong source of security sa ating pera, sa ating kakayahan, sa ating koneksyon, sa ating magagawa, minsan po yan ang mga hadlang sa pagtitiwala. Kaya may mga pagkakataon eh, dumadaan tayo sa krisis, namumulat ang ating isipan na hindi ko kaya, kailangan ko ang Diyos. Totoo yan. Naalala ko nung time ng pandemic eh, meron akong kaibigan na tawag ng tawag po yun at meron siyang mga inilalapit para, pastor, ipanalangin mo si ganito. Sabi ko, bakit? Sino ba yan? Sasabihin niya, matagal ko na yung gustong ipag-pray. Kaso lang, masyado pang mayaman. At dahil masyadong mayaman, mayabang. O, hindi naman lahat ng mayaman, mayabang. Ha? Pero ang ibig sabihin ng yabang dito sa akin sinasabi, yung bang yung kampante mo, doon ang gagaling sa kayamanan mo. Hindi ito maaantig, sapat na ito, higit pa ito sa sapat. At hawak ko na ito. So parang tingin natin, nasa akin ang solusyon. Eh dumating ngayon ang pandemic. Anong na-realize natin? Kahit may pera, namamatay. Kahit may pera, nagkakasakit. Ang mga negosyo na akala natin matatag, bumabagsak, di po ba? So kaya ngayon, dahil nawala yung yabang, napalitan ng pagtitiwala. Gustong lumapit sa Panginoon. Kaya sa atin din, importante po yun na ma-realize natin na isa sa kalaban po ng ating pagtitiwala, yung yabang natin eh. Naakala natin okay tayo, naakala natin panatag tayo, pero yung pala ang pinagtitiwalaan natin, hindi ang Panginoon. Hindi ba? Kaya from time to time, we go through experiences that makes us realize, Lord, we need you sa aming buhay. Kailangan ka namin sa aming buhay. Hindi kami makapagpapatuloy kung wala ka sa aming buhay. So yan po yan. Kaya importante ang pagtitiwala sa ating Panginoon. Isa pang bagay po, ano, pagdating sa pagtitiwala sa Diyos, may mga times kasi na ang dami na nating laman o karga o sabihin na nating bagahe sa ating buhay, di ba, yung konti lang dumating na problema, parang overwhelmed tayo. Kasi ang reality, nung dumating yung maliit na problema, ang dami na nating pasan-pasan, ang dami na nating mga dala-dala. Kaya tuloy, dahil hindi naman natin na-unload itong mga burden na ito, dumating ang maliit na problema, parang ang laki ng dating. Maliit lang yung problema, ang laki ng dating. Kasi pag puno ka na ng problema, kahit maliit yan, ang laki ng dating yan eh. Kaya kailangan nag-unload tayo eh. Kaya yung invitation to come to God, sabi nga, ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga kabalisahan. Yan po ay isang regular invitation. It's not one time. It's something that we can do again and again. And we must do again and again. Kasi minsan din natin napapansin na ang dami ng naipon. Tingnan ninyo sa araw-araw. Halimbawa, yung gastos natin. Mamaya may magkakasakit pa. Tapos biglang mahal ng singil sa utilities. Tapos may mga unexpected expenses pa. Hindi ba? Parang pagka nagkasabay-sabay lahat, nakakabigat sa kalooban. Kung tutusin, kaya naman sana natin, pero dahil nga nagkasabay-sabay, masyadong mabigat ang dating. Kaya importante po na tayo ay mag-unload sa Panginoon. And how do we unload? By praying to God and entrusting to Him yung ating mga burdens, mga kabalisahan. Entrusting. Sabi ko nga sa inyo, hindi mo man makuha yung hinihiling mo, pero panghawakan mo na yung pamamaraan niya, sagot niya, mas mainam kaysa dun sa ating iniisip. Kaya nga, ang pagtitiwala sa Diyos, importanteng kilala mo siya. Kasi pag alam mo na mas marunong siya, mas makapangyarihan siya, mas higit ang kanyang ina-accomplish, then as you trust the Lord, you have peace. May kapanatagan. Pero pag hindi mo siya kilala, kahit na anong tiwala mo, ang gulo-gulo pa rin ang isip mo kasi hindi mo naman pala kilala ang Diyos eh. Kaya yung pagbabasa ng Bible, importante. Naalala niyo yung mga Israelita nung papasok sila sa Promised Land. Nung umalis sila ng Egypt, iba na ho yung ano eh. Iba na yung mga tao nung papasok na sila ng Egypt. Sa different generation. Kaya nga sa Deuteronomy, just right before the book of Joshua, Joshua kasi is the conquest of the land. Ang Deuteronomy is mostly reminders. Alalahanin nyo, alalahanin nyo. Yan, paulit-ulit yan pag binasa mo ang Deuteronomy. Nire-review yung mga pangyayari bago sila pumasok sa Promised Land. Bakit? Para ipaliwanag ng Panginoon. Teka lang, may track record na ako. Yung mga ninuno nyo may karanasan na sa akin. So, learn to trust the Lord. Hindi ako bagong Diyos. Hindi ako unfamiliar God. May mga ginawa na ako. May mga nakita na kayong pagkilos ko. At pagtiwalaan nyo ako. So in other words, God is telling them, ito yung mga accomplishment. Kaya nga, ang pagkakilala sa Panginoon, napakalaking bagay. Kasi yung pagkakilala na yon ang magtutulak sa iyong lalong magtiwala sa Diyos. Yung pagkakilala. Kung kilala mo ang Panginoon, magkakaroon ka ng kapanatagan sa pagtitiwala sa Panginoon. In fact, all the more you will be encouraged to trust the Lord because of your knowledge of who He is and how He works. Kagaya na sinasabi ko, darating at darating pa rin tayo sa punto na hindi natin maiintindihan. Pero ang importante mga kapatid, kilalanin natin siya. Hindi mo man maintindihan ang kanyang layunin, pagkilos, pamamaraan, pero alam natin kung sino ang Diyos at ano ang kanyang magagawa at tayo po ay mahal niya. So sana po naging pagpapala itong pag-aaral natin. Muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
0: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at sugestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dibway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Buong karangalang inihahandog ng Far East Broadcasting Company. Ang dulang, tanika lang, lago.
3: Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y aawitan ka. At sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Awit 89-15. Ako po si Lauro Morales. Isa na po akong senior citizen dito po sa aming lugar. Dumadalo po ako sa isang pioneering church. Ang buhay ko po dati ay naku po. Marami po akong bisyo sa katawan. Lalo na kung ako'y babalikan ko ang aking alaala nang ako'y kabataan pa. Nang makatungtong ako ng 50 anyos po, tatlo na lamang po ang aking hindi maiwasang bisyo. Ito po yung paninigarilyo, sabong at ang paglalasing. Pero isang himala po ang ginawa ng Panginoong Jesus sa buhay ko upang ang aking natitirapang buhay ay magamit ko po sa paglilingkod sa kanyang ubasan. Ako po'y binago niya. Kung papaano ang siya ko pong ipabahagi sa inyo ngayon.
4: Ano ka mo? Nagpalit ka ng relihiyon? Abay, kung kailan ka tumanda na at nagkaanak, ano bang nangyayari sa inyong mag-asawa, hasali? Tayo ba ay tumatanda na ng paurong? Bumalik ka sa dati nating relihiyon.
5: Papang, hindi na po ito mangyayari. Kasi nakakilala na kami sa Panginoong Jesus. At ito na po ang paglilingkuran namin mag-asawa. Hindi naman kasi relihiyon ang makapagliligtas sa kaluluwa namin.
4: Anong pagliligtas? Aba, sali, kung walang relihiyon ang isang tao, ikaw ay maituturing na isang ateista. O sa English ay atheist. Walang paniniwala sa Diyos. Sabihin mo nga sa akin kung anong makapagliligtas sa inyong kaluluwa at sa kaluluwa ko. Aber?
5: Ang relasyon po, Papang, sa Panginoong Hesukristo.
4: Kalukuhan! Kalukuhan yan! Alam ninyo, kayong mag-asawa, papunta pa lang kayo, ako'y pauwi na. Ha? Tumanda na ako dito sa aking relihiyon. Yan ang nakatanim sa akin. Yan ang itinanim ko sa inyo.
5: Pa, hindi ang nagtatanim ni ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo at nagpapalago. Unang Korinto 3:7. Papang, mababasa niyo po ito sa Biblia.
4: Ay, huwag mo nang ibigay sa akin, Biblia.

0: Amahan, pagpasensya mo ng mga ibinabatong salita ng Papa sa'yo. Ganun talaga siguro pagka hindi nakakakilala sa Panginoong Jesus.
1: Sa totoo lang, Deo, matagal nang bingi ang tenga ko sa kasisermon ni Papang. Kasi Deo, si Papang ang numero-unong panatiko dito sa aming lugar. Madalas niyang iniaakyat dito sa bayang aming patron. Diba? Nasaksihan mo naman yun? Eh kaso, hindi naman maalis sa kanya ang pagsasabong at yung paglalasing niya.
0: Kaya nga ang Panginoong Jesucristo ang kailangan ng dalawang matanda mo. Iyan ang ating misyon. Kaya pinipilit kita manirahan dito sa Bulacan at hindi sa Canada. Dahil doon sila daddy at mommy ay mga born again na.

0: Ayaw mo pa nun. Kung sakaling magbago ka, ay baka madala ka pa ng mga bata ko sa Canada. Hmm? Iyan pa namang balay mo ay taga-Canada pala yan.
1: Eh, mas gusto ko ngang magsipag-Canada na silang lahat. Para wala nang pasaway sa bahay ko. Eh, isipin mo pati ang galing kong si Isabel? Sumama na roon. Eh, ba't ba naman pag inom-inom ko at pagsasabong, binipigilan nila? At kahit itong paninigarilyo ko, eh, sinasabihan akong iwasan ko na raw. Eh, sa'yo ba gawin ito ng mga anak po, ha, Cesar? Abay, tiyak naman na mapipiga ka, di ba?
0: Subukan lang nilang pagbawalan ako. Baka palayasin ko sila sa lupa ko. At malabo namang mangyari yun sa akin, Lauro. Mga talamak na singgero ang mga kasambahay ko. Si bantay na lang yung aso ko ang di marunong maglaseng.
1: Abay, kung sa bagay ay si Clarita mo, ay mas malakas pang uminom sa'yo. Eh, basta ako, walang nakatapigil sa aking uminom, magsabong at manigarilyo. Tinumaan sila ng tulog.
0: Opo, tumulog ka.
1: Sorry.
0: Sok-basok naman ang pagkakasabi mo, Lauro.
1: Umaayo ng talikasan.

0: Oh, parini ka na at makapag-almusal.
1: Ay, oo.
0: Ikaw na tao ka. Pinanghali ka na ng gising. Oh, so, sumigot ka muna ng kape habang mainit.
1: Ay.
0: Pupunta ka ba ng bukid? Maulan, no?
1: Abay, oo naman. Tag-ulan na kasi kaya maulan. Eh, siyempre. Kailangan kong puntahan ang bukid ko. Tabi-tabi ka nga riyan, Rocco. Sa palagay ko, alam mo, malulusog ang mga itinanim kong gulay. Naulanan eh. Baka kapag nagtuloy-tuloy ang ulan eh, pwede ko nang araruhin ang bukid.
0: Umalis na nga pala yung mag-asawa at dadalo daw ng seminar sa Maynila.
1: Ha?
0: Kaya iniwan sa akin ang apo natin. Hindi nila pwede isama ang bata. Baka maglilikot lang yan doon. Kanina ka pa pala hinahanap na apo mo. Sama daw siya sa bukid at manguhuli daw ng tutubi.
1: Nako. Tingnan mo mga magagaling mong anak at manugang. Iniwan sa atin ang bata. Tapos nandun sila sa Manila. Tinamaan ang kulog na yan, o.
0: Ikaw na tao ka. Sala ka sa init, sala ka sa lamig.
1: O, bakit tayo marang sisisin mo?
0: Kapag di iniiwan ang apo natin, nagagalit ka. Tapos ngayon, iniwan sa atin ang bata. Galit pa pa rin. Ano ka ba tandang lawo?
1: Eh, paano naman hindi ako magagalit? Talagang galit ako sa kanila. Galit ako sa kanila. Ang sarap nitong salaba. Alam mo, Sabel, hindi naman pagninegosyo ang seminar na yun. Alam mo ba, pinag-aaksayahan nila ng panahon ang tungkol dyan sa born again na yan.
0: Alam mo, maganda naman ang turo doon ni Pastor.
1: Anong kagandahan doon?
0: Kaya doon ako nagsisimba.
1: Ba eh?
0: Eh, sa tingin ko naman eh, doon ka na magsimba na kaya. Para yung mga kasalanan mo ay matanggal.
1: Hoy!
0: Nako, paano na kaya kung matanggal na ang pagsasabong mo, ang paglasing mo, at ang pagsisigarilyo mo, pati na yung pagmumura mo, eh sa tingin ko eh, lalampas ka na sa langit. Abay, hindi na ipimalits, no?
1: Ala, sige. Pagtawanan mo ako, akala mo hindi siya makasalanan.

Kung kailan pa akong malapit na sasabunan eh, sa kapong ulan. Teka, makasilong na muna dito. Ano ba ito? Bahay bato o arayatang kapilya? Teka, masilip na. Ako! Ang magiging ako at ang manugan ko. Pati yung apo ko narito. Teka, kung hindi ako nagkakamali, ito pala yung ipinagmamalaki nilang simbahan. Eh, wala naman patron dito. Paano sila sumasamba? Teka, makikiusyoso ko. Dito ako sa bakanting upuan mauupo. Ay, walang kamalay-malay ang mga ito na nandito ko at makikinig.

0: sinasabi sa Roma 2.13, sapagkat hindi ang mga nakikinig sa kautusan, kundi ang tumatalima rito ang pawawalang sala ng Diyos. Pinawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Jesucristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya. Mga kapatid, ibig sabihin, maging sa mga hindi born again o sa mga taong may sarili ng relihiyon at sa mga born again, kapag ikaw ay nanalig sa ating Panginoong Jesus, ikaw ay maliligtas.
1: Mga kapatid, ito pala. Ito pala ang katuruan nila. Maganda pala ang sinasabi nitong pastor. Palibasa, kapag may Bible study sa bahay, sinasabayan ko ng gala.
0: Mga kapatid, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. At ito ang good news. Pinawalang sala niya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayang siya ay matuwid. Papanadyaong ang mga pagsuway ay ipinatawad na at ang mga kasalanan ay napawi na. Kaibigan, tanggapin mo ang Panginoong Jesus sa buhay mo. Papasukin mo siya sa puso mo at hayaan siyang maghari sa iyo. Halika, ito kaibigan. Kung tumatanggap ka sa ating Panginoong Jesus, lumamit ka rito sa upang ang kaaway ay hindi na maghimasok sa buhay mo. Pag-aari ka na ngayon ng Diyos.
1: Bakit ako napapaluhan? Kailang kausap ako ng Diyos.
0: Nalapit
1: po mo sa harapan niya mo na ito. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, sa buhay ko. Nagsisisi ako na po ang aking mga kasalanan.
0: Oh, yes, po.
2: Sali, ang mapang mo. Siya itong lumapit sa altar. Si Papa nga. Panginoong Jesus, purihin ka. Purihin ka, Panginoong Jesus!
3: Lalo ko ng Diyos ay, Papa. Lalapitan ko siya upang alalayan. Naghimala ang Panginoon sa ating pananambahan.

0: Nawala ang inis at yabang ko noong oras na yon. Isinuko kong lahat ang aking mga bisyo sa ating Panginoong Jesus. Pinagsisihan ang mga kasalanan. Habang lumalakad ako papalapit sa altar, sinalubong ako ni Deo upang ako'y alalayan. Sumunod na ang aking mag-ina, si Isabel at si Sally na karga-karga ang aking apo. Ang aking kagalakan ay nag-uumapaw. Hanggang sa ngayon ay patuloy po akong naglilingkod sa ating Panginoong Jesus. At paminsan-minsan ay nakakatalo kami ni Isabel sa Canada na kung saan ay for good na doon ang aking si Sally at ang aking manugang na si Deo. Ang kapangyarihan ng lakas ng Panginoong Diyos ang sa akin ay nagpabago at nagpala. Maranatha!
1: Mapalad yaong ang mga pagsuway ay ipinatawad na at ang mga kasalanan ay napawi na. Mapalad ang tao na ang mga kasalanan ay nilimot na ng Panginoon. Roma 4:7-8.
2: Mga kaibigan, isa na namang kasaysayang patotoo na binago ng Panginoong Hesukristo ang inyong napakinggan dito sa Dulang. Tanikalang, Lagot, isinulat para sa radyo ni Jerry Peñaloza. Binigyang buhay ni na
3: Joe Plasiego,
4: Nancy Lasarte,
5: Jerry Peñaloza,
6: William Ortega Pimentel,
7: Diana Bailon Nacional,
8: Isaiah Mirafuentes.
2: Sa direksyon ni Jerry Peñaloza at Dean Camacho. Sa mapanglikhang tunog ni Bernie Bascao. Hanggang sa muli, sa ganito pa ring oras at himpilan ng Far East Broadcasting Company, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo.
9: This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, proclaiming the gospel of Jesus Christ on air for 55 years and pressing on until all have heard.

0: Mga kayugid nga hapon, and once again, welcome diri sa aton nga radio station, Radio DYVS. Kag-adlaw naman liwat sa Martes. Kag-salamat sa Ginoo sa kagayunan, padayon niya nga ginahatag sa aton. Ako naman inyong makaupod, Pastor J.R. Sore, Associate Pastor sa Bethel Baptist Church sa Banwa sang Valladolid. And once again, aton padayunon ang pila na kasimana kag-iato na naton. Diri nga makit-an sa may Romans chapter 8. Kagari na kita diri sa may review na nato liwat sa may verse 12, pero diri kita mag-focus sa verse 14 up to 17. So basahon na nga kon diri kag pagasuguran naton ang aton nga pagtuon sa pulong sang Ginoo, and ang aton nga tema diri is conforming in the image of Christ. So I think ikatatlo na ini naton nga pag masimana nga pagtuon sini. And tanaw natin kung tub-tub din, oh, malabutan sini nga hapon. Magbasa ako din, Romans 8:12. Gani mga utod, sundon ta ang gusto sang Ginoo, gusto sang Dios, kagisikway ta ang gusto sang aton tawhanon nga mga nga kinaugali. Kay kung magkabuhi ka mo sa inyo tawhanon nga kinaugali, mapatay ka mo. Pero kung paagi sa Espiritu Santo, isikway ninyo ang malain nga mga buhat sang inyong alawas, magkakabuhi ka mo. Ang mga ginatuytuyan sang Espiritu Santo, sang Dios, Espiritu sang Dios, amo ang matuod ng mga anak sang Dios. Kaya ang Espiritu nga inyo na baton, wala naghimo sa inyo ng mga ulipon nga nagakahadlok pareho sang inyo na batyagan sa una, kundi naghimo siya sa inyo ng mga anak sang Dios. Karon, paagi sa Espiritu Santo, makatawag na kita sa Dios nga amay. Ang Espiritu Santo, upod sa aton Espiritu, amo ang nagapamatuod nga kita mga anak sang Dios. Kagtumod nga kita mga anak na sang Dios, mga manunubli kita sa mga butang nga gintigana sang Dios para sa aton. Mga manunubli kita kaupod ni Kristo. Kay kun nagaantos kita subong, pareho kay Kristo sang una, maabot ang adlaw nga padunggan man kita kaupod niya. Kabayang Ginoo pamaayo sa aton nga pagbasa sa iya pulong, magapangamuyo kita niya, kita anay. Our gracious God, loving Heavenly Father, once again, we're here, opening your word, asking for your blessing, asking for enlightenment as we study, as we ponder upon your word. I also pray that you will use your servant and will deliver your word to your people. And praying that through this radio station, Radio DYVS, wala mo pagid ang malabutan sa pagpangwali sa imo pulong. Salamat sa mga nagpamati, and for those who will tune in later, especially sa replay, sa Facebook Live, we pray you will bless them as well. Tatlo na ini kasimana nga gina-series naman, hindi mahapos yun ang pag-conform sa imo kabuton tungod kay among tawahanon ng mga kinaugali, binatasan, luyag man, mga ibabaw sa amon mga kabuhi. Kagang amon kaaway, nga si Satanas, imo kaaway, Ginoo, nagatinguha man sa paglaglag sa amon, nagatinguha man sa pagkontrolar sa amon mga kabuhi, kagkasing-kasing, kag mga pauna-una. Pero Ginoo, hindi pagtuguti ang amon kaaway. Sa gahom, ni Kristo Jesus, sa iya dugo, magipaili dito sa krus Kalbaryo, nga among kawangdanan nga kami nakaangkon kaluwasan, natugyan namon ang imo pulong kagang amon mga kabuhi. Kabay pa ang amangin para permigin ini para sa imo kaimian. Pamayo ang Ginoo ini pagtunamon sa ngalan ni Jesus. Amen. No, ika sa diriging basa nato ng person, luwi ko tanaw natong diri kung sino nabla kita bilang mga pinalangga nga anak sang Dios. Kanami pamatian, no? Pinalangga o hinigugma nga anak sang Dios. So ang maningin basa natin diri bago lang, no, especially in verse 15, no, in verse 14, mga matuod nga anak sang Dios, no, mga anak na kita sang Ginoo. Kagatan ako natin diri, no, tipik-tipiko natin diri ang mampulo si Ginoo. Kagatan ako natin ining mga importante nga mga kamaturan. Una gid diri nga makita nato, especially sing basa nato, review naman ini gani sa verses 12 to 13. We are now under obligation to the spirit and not to the flesh. because we are already in Christ. No, our identity is found in Christ. It is now in Christ. No, amo nang giton anaton ang una gid giton anaton, no, sa first na series ini 2 weeks ago. Karon tungod kay ara na kita kay Kristo, ambal diri we are now under the obligation of the Spirit and not to the flesh. So sundon ang gusto sang Dios, tagisikway na ang gusto sang aton tawhanon nga kaugali, no? Kaugalingon nga biyatasan. So ara na kita sa pagkabuhi nga ginapili, no? Ang kabuhi, no? Ara na. Hindi na kita nagapili sa pagkabuhi nga kontra sa Dios, no? And then makita naton sini nga hapon diri, we're being led by the Spirit as sons and not slaves. Klaro diri nga hindi na kita iya mga ulipon lang, kundi mga anak na kita sang Dios. So importante ini, anak sang Dios, wala na sang pinakamatahong pang relasyon sa sining kalibutan, kundi mangin anak sang Dios. Kag hambal diri, bisano pa imo kahimtangan, bisano pa imo sitwasyon, kung ikaw isa ka matutul ka tumuloon ni Kristo Jesus, anak ikaw sang Dios. Grabe ina nga blessing, nga spiritual blessing. O hindi ulipon, ha, nga puno sang kahadlok siya galon. Kundi isa ka anak sang Dios. Now ang mga agalon sang una tahap gini sila. Kahit do kaangay lang sila sa mga farming tools or any tools, they don't have rights sa mga ulipon sa una, yung sa slavery. So grabe ang ilang kahadlok. So they're just working, filled with fear. Kaya pwede sila ipapatay, pwede sila ibaligya, wala sa kabalo kung anong matabo sa ila. So naintindihan din nila, kung tudloan sila sa una, mambalon nga paghambal nga servant or ulipon. Naintindihan din nila. Tidere, gin-differentiate gin that you are no longer slaves, but you are sons. Sons of God. Mga anak. Mga anak sang Dios. Ang mga ginatoy-toyan sang Espiritu sang Dios, amo ang matuod ng mga anak sang Dios. Ang mga may ara na balaan ng Espiritu, sila kabuhi. Tungod sa pagtuo kay Kristo Jesus, inahambal din matuod ng mga anak sang Dios. So hindi ini pakuno-kuno lang. Hindi ini nga, no? Hindi tayo mga illegitimate child, kundi we are legal child, no? Adopted. Mga matuod na anak sang Dios. But sa ganun, hindi na kita pagahukman pa. Hindi na kita pagahukman pa sa sala naton tungod kay ang aton nga sala dito na ginbayra ni Kristo sa cross sa Kalbaryo. So, ang righteousness ni Kristo among ara sa aton. So, we are being led by the Spirit as sons and not slaves. No? So, amin i-humble din. So, hindi na kita dapat pa magkabuhi sa kadlok na hukman pati sa Ginoo tungod kay minatawag ni sa theology or even sa justice ng mga lulungon, there is no double jeopardy. So, kung nabayran mo na, hindi mo na, hindi ka na pagsukton paliwat. No? Hindi mo pwede bayran ang the same lang na sentensya, no? Same sentence, same na kaso. So, ginbayran na ni Kristo dito ang atong sala sa krus Kalbaryo. So, hindi na natin kinahanglan na magbayad paliwat. Tungkol kay ginbayran niya na dito. So, we are now anak sang Diyos. Children of God. And in verse 16, makita natin rin that we are assured of future inheritance as testified by the Spirit. May kasiguraduhan na may ara kita pala nublion. Kaya ang Espiritu nga inyo na baton, wala naghihimo sa inyo ng mga ulipon na nagkahadlok pareho sa inyo na batiagan sa una, kundi naghihimo siya sa inyo ng mga anak sang Diyos. Karon, paagi sa Espiritu Santo, makatawag na kita sa Diyos nga may. Ang Espiritu Santo, upod sa atong Espiritu, among nga pamatuod na kita mga anak sang Diyos. And then, ano na humble direct? Tungod na kita mga anak na sang Diyos, mga manunubli kita sang mga butang, nga gintigana sang Diyos para sa aton. So, katahong diri nga may palanublion kita. Honestly, hindi tanahan sining kalibutan, may palanublion. Labi na kung nagdako kaya, kung nagdako kita yabing apigado, wala kita yasang mambagid nga may palanublion.
1: pero ang tanan nga ara kay Kristo sigurado gid tanan nga mga anak sang Dios may ara pala nublion. Ang kanami lang gidiya anak kay sang Dios amo na pinakanami diri dinhimo kita nga mga anak na sang Dios kag paagi sa Espiritu Santo makatawag na kita sa Dios nga amay. That is why it is very sweet to call God our Father. God is our Father. Sa tion sang kahadlok, we have a Father in heaven. Sa tion sang kasubo, may ara kita amay. Sa tion sang mga kabudlayan, may ara kita amay. May ara kita tatay. Abba, Father. May tatay kita. Gani, ang comfort natong diri, wala sang may mag-abandon sa ato. Hindi kita pagbiyaan, hindi kita i-abandon na, hindi kita pagtalikdan, hindi kita pagpabayan. No? Sing aton nga amay. So, matahong diri ang bilang patawag na kita sa Dios nga amay. Huh? Of course, we call in the name of the Father through His Son, Jesus Christ. Kag hindi iniyaya na base lang sa blatyago nato, ano man, base hindi ko bata o base hindi ko anak ng Dios. Ano man, kahit may kasiguraduhan eh. Kay hangambal diri ang Espiritu Santo nga ara sa aton, amo ini ang nagapamatuod, magapamatuod nga kita mga anak sang Dios. Okay. As we conform to the image of Christ, we cannot conform to the image of Christ apart from Christ, apart from the work of the Holy Spirit. Okay? Hindi kita makakonforme sa aton nga manluluwas kung hindi tungod sa iya. Kag ma-enjoy naton ang palanublion. Ara kita palanublion, bala? Naging aman. Assured of future inheritance. Karon kay mga anak na kita sang Dios, may palanublion naman kita. Hindi pa hukom naghulat sa aton. Hindi pa hukom. O sigurado ni, sigurado gid ang aton pagkaanak sang Dios tungod kay ang Holy Spirit, the Holy Spirit that is in us. Amo ini ang nagapamatuod, amo ini nagawitness sa aton mismo nga mga espiritu nga anak na kita sang Dios. So dapat hindi gid kita magpati sa mga daya kabinutig sang aton kaaway nga si Satanas nga kita hindi pa anak sang Dios because if you are in Christ, anak ikaw sang Dios. So matahom ini nga mga kamatuoran, no? Matahom nga mga kamatuoran. Nga kun isa ikaw ka tumulo ni Kristo Jesus, anak na ikaw sang Dios, kag may ginaman ang Ginoo nga palanublion nimo. Oh, matahom pagid kay bisan da antos kita subong. Amo pagid ni. Parehas kay Kristo padunggan kita sa ulihi. Hindi ni padungog nga iya sang tao nga tapos palakpakan, tapos ka i-like abi or i-heart or ano da. Wala na. This is, for all eternity, we will be in the presence of our God and we will enjoy sang iya nga pagpadungog sa ato. Diyos nun nga pag-glorify ini tungod kay ara na kita kay Kristo. Honestly, gusto sang tao, dayawon eh. Gusto naton, dayawon, normal ina sang tao. Pero ang pinakatahom diri ang ihatag sang Ginoo sa aton sa uli. Sang aton nga amay. Kung paano na himaya ang Dios nga amay sa kay Kristo, tungod nga ara man kita kay Kristo, amo man ang paghimaya sang amay sa aton. No, katahom, ano yung katahom? No? Kung kaysa diri, doon wala gin may nagawa sapak sa aton, wala gin may nagkilala sa aton, wala gin mag-appreciate sa aton, kaysa amo ni lang nagapaluya sa kasaradamaan, pero kung imo tanawang praara na kay Kristo, do ano katahom sang imo kabuhi. Hindi lang sinikalibutan, kundi sa imo nga palabutan. I don't know how discouraged are you right now. Uy, kung kabalo kung ano ka-discouraged. Honestly, may ara man mga discouragements na gaabot sa among kabuhi, sa akong personally, pero kung akong balikan ang pulo sa Ginoo, ba, katahom gali ang nagahulat, ang palaabuton, ang kanami gali, ang ginapaabot, tungod kay ara na ako kay Kristo. So base ikaw, ari man sining hapon, nagapamati ikaw, maybe it is your first time to listen sa sining radio station. karna nga pamati ikaw hasta subong bless atong atunga sa aton wali, hindi na mag duha-duha pa ibutang ang imong pagsalig kay pagtuo kay Kristo, maghinulsol kasi imong sala, saligi siya, tuuhi siya na imo Dios kag maluluwas kay siya lang gid ang makasarang sa pagluwas sa imo. Paagi lang gid kay Kristo na ikaw kag ako makaangkon sa kaluwasan kag mangin anak kita sa Dios. O hindi paagi kay Kristo, wala gid pa maagi nga makadto kita sa Dios gamay. Kay hambal niya, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father. Mulya, paagi lang gid kay Kristo. So many, we are assured of future inheritance because we are in Christ and it is testified by the Spirit. So muning ikatatlo din nga makita naton. Kay last week dito naton we are under obligation to the Spirit and not to the flesh. Pero makadto kita sa ikatatlo diri, no? Ari makita sa verse 18 to 13 siya, who you are now, sino na ikaw bala karon bilang beneficiary, oh, sang God's sovereign and eternal plan. Oh, ari kabahin kita. No, sino bala kita? Mga kabahin na kita, mga benepisyaryo kita sang matahong gamhanan kag eternal nga plano sang aton Dios. Oh. Una diri makita naton we are beneficiary of the glory to be revealed. Amo kay nang dito na naton ang realidad. No, nga may ara kita sang palanublion, makita naton sinisubong diri sa verses 18 to 25 ang realidad, bisan pa nga may pag-antos sa aton man kabuhi bilang mga tumulo, pero may ara benepisyo nga nagahulat sa aton, may benepisyo nga ginaman ang Dios sa aton. Tanawabla, kung sa akon lang ang mga pag-antos subong hindi makatupong in verse 18 sa maayugid nga kahintangan nga mangin aton sa palabuton. Meaning, sa palabuton, may ara gin nga mangin aton. Kag, it is beyond compare. It is not worth comparing. Sa mga pag-antos. Meaning, gaantos kita subong, probably, grabe nga pag-antos subong. But, what is coming? What God has prepared is not worth comparing. Mahambal ka, ay kagamay lang sa akon nga pag-antos kumpara sa ginaman sang Dios sa akon kabuhi, sa ulihi. No, kay ang tanan nga tinugas ang Dios, nagahulat nga nagahandom gate sa tion nga ipahayag na sang Dios ang iyang mga anak, sa ang sang Dios ang iyang mga anak. Kay ang tanan nga tinugas ang Dios wala makaabot sa katuyuan nga para sa ila. Natabo ini, suno sa ilaluya kun ditungod. Indi suno sa ilaluya kun ditungod nga amo niya kabuboton sang Dios, pero may paglaom pa. No, katahom no, may ahara pa kita paglaom bisan pa nagaantos kita. And we are the beneficiary sa matahong manami nga palabuton. Habay, adri, hindi takos ni kumpara kung ano man ang ginaagyanta ng sakit sinipalimutan sa ipagak, sa ginaaman, kag-igapakita sa Ginoo sa aton na himaya. So we are the beneficiaries of this glory to be revealed na migid sining ang mga kamaturan. Next, the beneficiary, also the ministry of the Holy Spirit. Not only that we are being ginahambalan, ginapreparan, ginpreparahan sa matahong nga palabuton sa himaya, matahong nga palabuton sa ulihi, may ara man pagid. No, samtang nga kabuhi kita bila, even we are in the lowest point of our lives, beneficiaryo kita sa ministry, sa balaan ng Espiritu. We are beneficiaries of the ministry of the Holy Spirit. Bakit anini in verses 26 to 27? Huh? I don't know kung anong pinaka nubo nga punto sa imo kabuhi. Pero ang kamaturan kay ang Holy Spirit is the one ministering and comforting and helping us sa sining mga tiyon. Kaya may ara pabala kita pangitaon sa aton matahong relasyon sa Ginoo. Aray na, ginahambal na diri. Oh? Ano hambal diri? Kagtungod nga maluya kita, ang Espiritu Santo nagabulig sa aton, hindi kita makahibalo kung ano ginang dapat yung pangamuyon. No? Though kay hindi naton mahambal pa, we cannot put in word into words tungod sa mga grabe ng mga ginagyan. Pero ano hambal niya? Amugani ang Espiritu Santo nagapangabay sa Dios para sa aton mga pag-ugayo nga hindi mamitlan. The Holy Spirit understands us. Kag-amoy ni ang nag-mediate para nga mapalambot sa Dios ang aton nga mga kabudlayan, mga hindi mamitla nga pag-ugayo. Kagtungod nga nakahibalo ang Dios, kung ano ang sa tinpusuon sa tao, nakahibalo man siya sa una-una sa Espiritu Santo, kaya ang Espiritu Santo nagapangabay sa Dios para sa iya, mga katawan kagsuno sa kabubuton sa Dios. Katahom sini nga Holy Spirit, no, we are beneficiaries sang iya nga ministry. No? Gabinipisyo kita sa ministry sang Holy Spirit. Adlaw-adlaw, maluya kita. Pero ang Holy Spirit nag-bulig sa aton kag matugyan na, matugyan, no? Matugyan sang Holy Spirit sa Ginoo. No? Siya ang nag-intercede sa aton. So we must remind ourselves that we constantly need God in our lives. Ongoing ining word nga helps eh. The Holy Spirit keeps on helping us in our weaknesses. No? Hindi niya past tense. No? Wala ide. Wala man will. Meaning, ang helps there is ongoing. It helps us in the area of our prayer. Especially, ang hindi na mamitlang. Meaning, we are already praying. But there are certain words or there are certain situations that we cannot, hindi na natong mamitlang. Tungod kay kabigi kabudlay, kabigi kasakit. Pero ang Holy Spirit intercedes, it intervenes, steps in behalf of us. Kaginapalabot ini sa Dios. Oh. So it helps us, it comforts us. Oh. Ang muning meaning ini. So yung meaning, nagpangamuyo ng adaan, and then the Holy Spirit helps us. We are beneficiaries sang bulig kag ministry sa Holy Spirit. And then we are also beneficiaries of God's wonderful plan. Matahom na mga plano sang Dios. A very familiar passage. Ano hambal dira in verse 28? Nakahibalo kita ngang tanan nga nagakalatabo ginahimo sang Dios para sa kayuhan sa mga naghihigugma sa iya. Na iya mga ginpili suno sa iya katuyuan. All things work together for good. Namaning hambal dira. Kamu, kabalo kamu, ano ang nami na plano sang inusay mo? Hindi parahimuon ka nga manggaranon sining kalibutan, kundi maluwas ikaw sa imo sala, paagi sa kay Kristo, kag mangin ka angay kay Kristo sa pagkabuhi des kalibutan. Ha? Luyag ni Kristo na ikaw ug ako maluwas kag magkabuhi suno sa iya luyag. Kag sa imo kabuhi makita, no? Kung ano ka maayo kagamhanan ang Dios. Bisan pa mga bagay na para sa aton, daw antos to yahaw, daw hindi to yung maayuhaw, no. Everything works together for good to them that love God. Sa amo sa school na hambal ko gani, nga misused verse yun ini, misinterpreted, all things work for good. It's not everybody, but first sa mga tumuluo, natutuod kay ikaduwa sa mga naghigugma sa Dios. Kay katatlo, sa mga gintawag sang Dios para sa iya tinutuyo. Ang offense, this is not a promise of temporal happiness or a trouble-free life. Instead, it includes weakness, groaning, sufferings as God's tools for a greater purpose. Mga pag-antos, even mga pag-antos na agyan, ginatuyo sa Ginoo sa maayo. Tandaan mo sa Bible, grabe, mga Bible characters, man of faith, women of faith, grabe ng mga pag-antos. But God use them mightily. Grabe gin ang Ginoo. So, amoy ni. Kabay pa. Nasaligan nato ng Ginoo. Rest in the certainty that your suffering is never senseless and your pain is never pointless. For those who love Him, God is working through every heartbeat and every hardship to chisel away everything that is not of Christ. So, saligin sa Ginoo. Ang importante, we are all beneficiaries sining relasyon natin sa Ginoo. Salamatan natin ng Ginoo tungod kay nabato na natin ining kaluwasan. Kakaupod sining madamo ng mga spiritual blessings ang ma-enjoy natin tungod sa sining relasyon natin sa Dios. So, dili natin tapuson ang ating pagtuon
0: sa Romans chapter 8. And Lord willing, next time, padayo naman kita sa iba naman ng mga patulunan na. Madamong kayong kasalamat sa inyo, mga pagupod. Sa liwat, ako si Pastor J.R. Sore, Associate Pastor sa Bethel Baptist Church sa Banwasang Valladolid. Kag nakaupo ninyo, sini naman nga hapon. Madamong kayong kasalamat. Kagsalanan nga himaya pagdayaw, ginahatan naton sa aton Diyos kag maluluwas.
2: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sa Far East Broadcasting Company kag sa 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sa kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nung bata pa ako, akala ko napakadali ng mangisda. Dadalhin mo ang bangka sa laot o dun sa malalim na parte ng dagat. Tapos ilalatag mo yung net. Gigising ka nga lang ng mas maaga at maghihintay ng medyo matagal, tapos makakakuha ka na ng isda. Hindi pala ganun. Kahit ang mga isda, nagbabago ng kanilang behavior sa tubig. So a fisherman needs to adjust and needs to understand what worked yesterday may not work today. Hi, ako si Jo para sa panibagong episode ng Reflections. Nabanggit ko ang pangingisda dahil ang sitwasyon ni na Simon Peter sa Luke 5 verse 4 ay nangingisda sila. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sa verse 5, sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi mo, ihuhulog ko ang mga lambat." Ganun nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Kaya't halos mapulit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno ang dalawang bangka. Ano pa't halos lumubog ang mga ito. Now, si Pedro ay isang expert sa pangingisda. At yung expert na mismo ang nagsabi, magdamag na silang nagbabantay para mahuli, para meron silang makuhang isda. Magdamag. So, siguro makaka-relate tayo sa senaryo ng buhay, no? Pagod, puyat, halos wala ng gana, ang dami-dami ng efforts, pero kakaunti yung return. Hanggang ngayon, hindi pa rin matapos-tapos yung project o yung task na inassign sa'yo ng boss mo. O kaya naman, takbo ng takbo, pero hindi ka nakakalayo in terms of your business or your career. Sabi nga ni na Peter, nahugasan na namin ang net. Pauwi na kami kasi kagabi pa kami nagsisikap mga isda. Surrender na sa sitwasyon. Wala nang pag-asang magkaroon pa ng resolution. At bilang expert sa fishing, alam ni Peter, yung kondisyon ay hindi ideal. Kaya sila magdamag na nagbabantay kasi yun yung pinakamagandang oras sa pangingisda at hindi sa umaga. At sa senaryo na yun, mayroong mga crowd kung saan dumalaw ang mga ito sa teaching ni Jesus. Siyempre pag maraming crowd, posible na may maingay, may natatawa, may pumapalakpak, may umiiyak. And their mere presence would scare the fish away. Jesus may be good in preaching, pero hindi siya maalam sa fishing. Pwede mong sabihin, mas alam ko ang kalagayan ko kaysa sa Diyos kasi ako, buhay ko to at hindi ito buhay ng Diyos. But despite of all these scenarios, sinabi ni Peter, with great statement of faith and trust in Jesus, sabi niya, at your word, I will let down the net. Kasi sinabi mo, ihuhulog ko muli ang lambat. Dahil sinabi mo, gagawin ko. Ang salita ng Diyos, makapangyarihan. Ang kanyang salita ay nagbibigay ng buhay. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng gabay. At His word, there was light. At God's word, the moon, the sun, the stars, and planets were created. At His word, life came to this earth. And at His word, creation is held together and sustained. At sa kanyang mga salita, ang malahimalang pagkahuli sa mga isda, naranasan ni Pedro. Kaya nga sumenya siya sa iba pang mga kasama dahil punong-puno na yung bangka nila ng isda na hindi nila inakala na magkakaroon ng isda kasi nga puyat na sila eh, di ba? At posible pa silang lumubog sa sobrang dami ng isda kaya humingi pa sila ng tulong. At yung tumulong na bangka ay napuno rin ng isda. This passage helps us realize that without God directing us in our work, in our lives, sabi nga ni Haring Solomon sa Bible, it's like chasing after the wind. Ang effort ng tao na hahanapin ang kaligayahan, ang fulfillment outside God's design, ay nothing. To do everything you wanted in life, anything outside of what is God's design for you is nothing. Kahit mahabang panahon ang ibuhos mo, kahit na magpakamartir ka pa, kung ikaw ay nasa maling relasyon, you will never find that peace and happiness. Kahit gaano ka kasipag sa negosyo mo kung mali naman ang pamamalakad mo at meron kang mga illegal transactions, you will never have that true success. Kahit gaano ka kasipag, kahusay, kagaling sa trabaho, kung ang motive mo naman ay ipakita sa mga naapi sa inyo ng mga bata pa kayo kung sino ka na ngayon, you will never find that true joy. Kahit gaano nakarami yung kayamanan mo at assets mo, kung ang goal mo sa buhay ay magkaroon ng control, power, influence, and money for personal gain, hindi mo makikita ang tunay na kasiyahan sa buhay. When Jesus is the driver of our work, of our life, He makes all the differences. Kung may Diyos sa puso mo, meron kang inner joy, meron kang inner peace, may fulfillment ka sa buhay. Di ka man mayaman, di ka man successful sa iyong buhay, yung hope meron ka. Kasi nakikita mo yung halaga ng bawat ginagawa mo. Jesus demonstrated His power by telling Peter, launch out into the deep and let down your nets for a catch. Hinamon niya si Pedro na pumalaot muli at ihagis ang net. Kaya nung bumalik sila, hindi na sila naganda-ugaga dahil punong-puno na ang dalawang bangka. Seek and you shall find, Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek God in your life and you shall find Him. When you find God in your heart, makikita mo ang purpose at meaning ng iyong buhay. If you seek Him daily, you will find wisdom. Sa lahat ng transactions mo, mga gawa mo, a man's mind plans his way, but the Lord directs his steps and establishes them.

cast your net. Put your trust in Him once again, kaagapay. Ibigay mo sa Diyos ang lahat ng iyong worries. Things that are seemingly impossible to human heart. Cast it all to God. Maraming miracle stories if we only cast our nets according to His word. Mga himala na alam mong hindi coincidence dahil ikaw mismo ang humiling nito sa Diyos. Ang humiling nito sa Diyos. Naalala ko yung kaibigan ko na dentist nung bago siya mag-board exams. Tiwalang tiwala siya na makakapasa siya sa practical phase kasi mahusay yung mga kamay niya sa denture design. Kaso lang, nung time na gagawa na siya para sa practical phase, naubusan siya ng oras. Hindi niya natapos yung denture design niya. At doon siya nanalangin. Doon siya ni-remind ng Panginoon na kahit gaano siya kahusay, may mga factor na maaaring mag-limit bilang tao. Kaya sabi niya sa panalangin niya, kung kalooban mo na makapasa ako, Lord, sa board, kayo po ang gagawa ng paraan. What happened was, nabagsak ng proctor yung lahat ng denture designs output on his way to faculty. At ang nangyari, lahat ng designs sa hawak ng proctor na yun, dahil hindi na niya alam kung alin doon ang finished or unfinished, ay pasado. Kaya para sa dentist ng kaibigan ko, himala ang kanyang pagpasa sa board exams. And remembering this keeps him grounded. It keeps him humble. It's such a reminder to him that he cannot do anything without God.

Kaagapay pagod ka na ba? Cast your net to God and you will find. Ang tagal-tagal mo nang hinahanap ang kapayapaan, ang tunay na kaligayahan sa mga bisyo, sa maling relationship, pagiging masipag para sa pansariling gain. Pero this time, God is challenging you to trust in Him. Cast your net to God. Dahil tanging siya lang ang makapupuno ng lahat ng pangangailangan mo sa buhay. Pupunuin niya ang iyong bangka ng mga isda. Pupunuin niya ang puso mo ng kagalakan. Pupunuin niya ang puso mo ng inspirasyon, motivation, at maging ng kalakasan. Only if you put your trust in Him. Father, mayroon po sa amin nananalangin ngayon, nilalabanan po niya yung trust issues niya. Maraming pagkakataon na po siyang nag-fail at na-disappoint dahil po sa word na trust. I pray, Lord, na sa pagkakataon pong ito, ipakita niyo pong muli sa kanya ang big word na trust. Kasi kayo po yung Diyos na tanging makakapag-fulfill nito at hindi mo bibiguin ang sino man na magtitiwala po sa inyo. Basagin po ninyo ang puso po niya na punong-puno ng pride, punong-puno ng tiwala sa sarili, punong-puno ng fear na kapag nagtiwala siyang muli ay madidisappoint at mabibigo siya. Allow him, allow her to hold on to your word because your word is life, your word is healing, and your word gives hope. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Salamat sa iyo, Kaagapay, for tuning in. Salamat din sa pag-suporta mo sa lahat ng mga programa ng 702DZAS. At nawa ay patuloy kang ma-inspire sa iyong pakikinig at sa iyong suporta sa ating himpilan. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Dito lamang yan sa programang Reflections. God bless you and stay safe.

0: Nakakagulat isipin na mayroon palang tunay na magmamahal sa atin. Totoo kaibigan, mahal na tayo at kailanman ito hindi magbabago. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang ipapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Unang Juan 4:16. Walang makakapigil sa Panginoon na tayo'y mahalin. Ano mang kasalanan ang ating nagawa sa Kanya, siya'y laging handang magpatawad at magmahal sa lahat ng pagkakataon.
1: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Good morning. You're listening to 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, a non-commercial donor-supported radio station owned and managed by the Far East Broadcasting Company Philippines as authorized by the National Telecommunications Commission with license number 2760BSD-0445-2024. This station operates daily from 4:30 in the morning to 8 in the evening on 1233 kHz amplitude modulation with a transmitter power output of 10 kilowatts. The studios are located at the ground floor of Smile Building, number 79 Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City, and the transmitter is located at Barangay Talok, Bago City. DYVS is being maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer, Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. And First Class Radio Operators, Reynold Apohen, NTC License 02-1PVI-25768. Julie Sobi Belleza, NTC License 96-1PVI-18356. And Bonard Carmona, NTC License 93-1PVI-4858. This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. Have a good day! Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Good morning, good morning, good morning, good. Abyan kag mga inigugma nga padayon nga nag-upo diri sa 1233 DYVS, the sweet voice of salvation sa Bacolod. Ang inyo kubos nga lagad, Pastor Beats, na mag-upload naman sa inyo sa sininga program The Morning Prayer, kagkabay pa ang Ginoo magapakamaayogit sa aton nga pagpangamayo. But before that, luloy ko ka mga i-request nga magabukas sa inyo nga mga Biblia sa makadali lang gid. There is Acts chapter 4, beginning from verse 29 to 31 sa aton makadali lang gid nga pagtuon. Basahon na ako dili, kag-sunda lang ninyo dira. Nagasiling. Lord, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. Stretch out your hand to heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant, Jesus. Verse 31. After they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Now, kabalabla ka mo, abiyan ka ginigugma na tabu ini after no sa mga apostles, kag specifically sa kay John, kag subong man sa kay Peter, nga sa diin hindi lang naging pamangkot sila sa ilang credential, credibility as apostle and preacher, but also they were threatened sa mga religious authorities sa Israel during the time because they are preaching about the Lord Jesus Christ. Pero abiyan kang mga nigugma, makita natin diri mismo sa teksto nga aton nga gintun-an, imbis bala no nga magpangayo sila sa Ginoo, magpangamuyo sila, kati ang context diri, they are praying, imbis nga mangayo sila sa Ginoo, bisan pang iban nga mga nagapangamuyo sa ila, nga kuwaon ini nga katalagman, ang mga tumuloo, nagpangayo sila, nagpangamuyo sila, sang kaalam, at the same time, kusog kagkaisog, sa pag-atubang sa sining ng mga problema o kon mga pagdilaw. Now, lantaon nyo bala, no? Ang verse 29, nagasiring, Lord, amon yung contents ang ilang prayer, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. Sa aton pa ang mga tumuluo, they acknowledge that opposition or opposition is real and they do not pretend that threats do not exist, but notice what they do not pray for. They do not ask, stop na namon nga kaaway Ginoo, kuha ang amon nga mga pag-antos like this, kag tipigi kami. But rather ang ilagin pangayo, there is, they ask for boldness. Ngayo sila yasang kaisog. Kaga in fact, hindi inilaw-lakog ang kaisog nga ilagin pangayo, there ang gingamit there sa English nga version is great boldness. Nga ang butsing anon, ability to continue obeying God despite sang kahadlok nga ila maatubang, despite sang kahadlok nga ila mabatyagan. Pero amo ni abiyan ka ginigugma. Ang emphasis diri is that, Lord, tagay kami sang kusog nga magapadayon nga matutom. So amo iniyaya ang emphasis kag gusto sang Ginoo ya nga itudlo ini sa aton kagabay pa nga ang Ginoo maga strengthen sa aton, magabulig sa aton to move forward ilami nagid sa pagsunod, sa pag-alagad at sa pagtuman sa Ginoo naton nga aton Ginoo kag personal nga maluwas. In the second one here so verse 30, humble na stretch out your hand to heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant. Sa aton pa, ang ginpangayo, diri sa ang Ginoo sa ila, na magpadayon sila ya in confirming the message through miraculous acts, especially sa mga tumuluo sa early church, na hindi lang ang signs and wonders na ma-demonstrate sa aton nga Ginoo, but makita naton diri nga ang Ginoo yaya gusto niya na ipahayag ini, labi na gid, sa mga katauhan na nag-pray sa sining nga pangamuyo. Kita mo, makita natin diri siling niya ang phrase bala, through the name of Jesus. Meaning, sa ngalan ni Kristo Jesus, di actually may authority, may power, kag hindi inisya ya makita natin niya nga ordinary or magical ya nga formula nga may ara ya into, but this is the power of God na ginahambal ya sa pulong sa Ginoo, kag gusto sa Ginoo na itudlo sa aton nga mga kanakanya. Now, lastly, diri ang verse 31, siling niya, after they prayed, the place where they were meeting was shaken and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. So sa aton pa ang pag-tayog sang lugar nga ila nga ginamitingan sa ila nga ginpangamuyuan, this is a sign of God's response and at the same time presence and power. Sa aton pa nga every time nga ang mga kanakan sa Ginoo magpangamuyo, magpanawag sa iya, there is this power of God, may gahom sa Ginoo, nga mo iyaya ang nagabulig sa aton, nag-strengthen sa aton, ilabi na gid sa pagsugata sa mga kabulayan. So ang encouragement lang naton sa sininga aga sa aton malipot nga meditation is that, let's continue serving the Lord. Let's be faithful and consistently sharing the word of God, no matter what. Kaya naman, ang Ginoo naton, ara lang nagabulig, kag wala gid siya nagapabaya. Magapangamuyo kita, Lord, thank you so much for this wonderful morning na ginhatag nimo sa amon ng inyo, imo kubos nga alagad, makadala sa pulong nimo sa malipot nga meditation, and also Father makadala sa mga palangamuyuan nga gusto nimo ipapangamuyo sa amon kag kinahanglanon namon Ginoo amay nga langit. Padayon kami nga naga dayaw kag nagapasalamat ilabinagid sa 97.5 DYFA FM o nang tugon ng pamayanan sa Tacloban. Salamat Ginoo sa successful nga celebration sa ika-8th anniversary sa last May 23. Ilabinagid ang pag-imuno sa kinanglanon, ang mga participation sa mga donors and partners and volunteers. Salamat gid Ginoo nga padayon ka nga nagaupod, padayon ka nga nagapakamaayo sininga radio. I-bless man amay ang 1143 DZMR Missions Radio. Bisan pa man Ginoo, salamat nga sa mga padayon nga pag-maintain ang mga repair work. Bisan pa man Ginoo ang DZMR building. Salamat gid amay nga langit noon that you've been there. Ilabi na gid Ginoo sa water system. Dalayawon ka gid Ginoo. Padayon kami nga nag-pray amay sa pag-fundraising Ginoo sa 1143 DZMR Missions Radio. Ilabinigid sa 617 radio units nga na-raise na. Kaga may pipila na lang nabilin. Kaya nag-raise Ginoo. Ini kami sa 1,000 PM radio. Kaga kabay pa nga ikaw gid ang magpakamaayo kag ikaw mag-provide. We continue also, Father. Diyos namon nga gamahanan kagbalaan sa app 987 DYFR FM Life Changing Cebu. Kaga nag-apply kami Ginoo sa right nga contractor to lead the structural reinforcement and repair of the tower. Kaga nag-apply kami Ginoo sa wisdom in making key decisions regarding the tower retrofitting. Amay nga langit nun. Padayon nun kami nga nag-apply Lord sa 1116 DXAS, your community radio sa Zamboanga. Ilabinagid sang kaalam in selecting the right contractor and discernment in choosing the most suitable location for the studio relocation. Nag-apply kami Ginoo sang provision man for a vehicle to support station operations. Amay nga lang ito, ikaw gid ang mag-provide, please. Pagpalayon ikaw nga mag-bless Ginoo sini. Nag-apply kami sang FEBC mobile apps. Ilabinagid ang increase ng engagement and for more listeners to download the mobile apps of 702 DZAS, the new J app 987 and then 98.7 DZFE FM. Ikaw Ginoo ang mag-guide sang team, mag-ensure sang smooth Ginoo nga progress for the upcoming app releases. Amay nga langit nun. Amon ini ginasalig si imo kay hindi kami kasarang without you. Kaya kabalo kami Ginoo nga ikaw iya yung gamahanan nga Diyos. Padayon ka sang pakamaayo, provide sa mga kinanglanon, mag-guide. Bisan pa sang FABC Ginoo nga 78th anniversary. Kabay pa nga ang committee sini as we enter the final week of preparation for the event. Salamat kay Lord sang imo padayon nga pag-imuno sa kinanglanon, ang mga partners, ang sponsors nga padayon nga nag-support sini. Kag salamat Ginoo God sang more than 600 online registrants. Wow, salamat kay Lord, and we pray sang madamo pagid nga mga tawo nga ma-encourage ilabi na gid sa pag-join Ginoo on site sa sini nga anniversary. We pray also Lord sang tanan-tanan nga mga stations ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan sa Manila, ang program, ang pag-guide nimo ilabi na gid sa pagwali sa pulong sa Ginoo, ang integrity, ang fairness, compassion, ang kamatuoran, kag bisan pa man Ginoo ang current events and issues that often involve differing opinions and perspectives. Ikaw gid ang magapakamaayo Ginoo. Nag-pray kami bisan pa ang 1143 DZMR Missions Radio. Padayon kagit nga mag-bless. Amo man ang 98.7 DZFE, the master stats sa Manila. Kabay pa nga ang wisdom, ang smooth operation as the station manager manages ongoing health concerns. Kabay pa nga ikaw magaduaw, magaupod, magapakamaayo Ginoo. Nag-apply man kami sa CARE 104.3 DWAY FM, Legazpi, Albay. Kabay pa nga ikaw gin ang magapakamaayo sa additional nga staff. Kaga mag-pray kami padayon Ginoo sa imo sang imo pag-intervene sa ila tagsa-tagsa ka good health, strength, kag renewed energy, you know, every day sa ilang mga duties and responsibilities, you know. Nagapunan man kami diri sa The Sweet Voice of Salvation sa Bacolod sa 1233 DYVS. Nagapray kami for protection sa transmitter from power interruptions, clear direction, and renewed motivation for the staff to serve and work with excellence. Guidance ang wisdom provision regarding the new location kag digitalization initiatives and additional program suppliers and content partners, you know. Nagapangabay gyud ko nga ikaw magabless, magapakamayo bisan pa man amay nga langit noon ang 97.5 DYFM o nang tugon ng pamayanan sa Tacloban. Ikaw gid ang magapakamayo, ikaw gid ang magaupod, Lord. Kay balo kami nga kun wala ikaw, wala kami sang sarang mahimo. We also pray, Father, sang 1116 DXAS, your community radio sa Zamboanga. Ilabi na gid ang mga tagpalamati. Ikaw magabless, subong man sa mga listeners kaga outreach, you know, nga mga ineffective more across the Samba Solta community. Mga Muslim ini, Lord, nga gina labot sa sining radio, kabay pa nga makilala pag inla si Jesus Christ, na ila Ginoo kag personal na manluluwas. We continue, Father, to pray sa 103.3, the new JDXJLFM, your positive choice, you know, sa Cagayan de Oro. Ikaw gina magapakamayo. Amo man sa Davao sa 1197 DXFE, kabay pa nga ikaw gid ang magaupod, ikaw magapakamaayo kaga since Ginoo, you know, May 13 due to transmitter issues, nagapray kami Ginoo sang technical team led by Chief Yvonne under the guidance of Kuya Joaquin, si Aliga Jr. as they work to expedite the necessary parts needed. Nagapray man kami pala yung Lord sa kaalam, sa mga donors, kaga iban pa Ginoo nga padayon nga ginagamit nimo for this radio station amay nga langit nun. Nagapray man kami sa 106.9 DXGR FM, Radyo Gandingan, Cotabato. Kabay pa nga ang kaalam, ang mga partners, sa mga donors in the ministries, protection, kag ang staff, you know, kag mga volunteers, ikaw gid ang magapakamaayo. Kag padayon man kami nga nagapray sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal. Ikaw gid ang magaupod, kag magapakamaayo, Ginoo. And Lord, i-bless man ang Philippines, especially, you know, ang business conference failed to 35.8% in April 2026 from 24.3% in March. Amay nga langit nun. Lord, kabay pa nga, ikaw mag-strengthen, ikaw mag-provide, kagabisan pa man Ginoo ang Middle East nga conflict, ikaw Ginoo ang mag-upod sini, kag mag-solvar sini, amay nga langit nun. Amo man ang Department of Budget and Management, kabay pa nga ang school starting fiscal year 2026 na masupport man ang DepEd, ang operations, kag iban pa. Amay, nag-pray kami continually, bisan pa ang Israel and Middle East nga conflict. Kabay pa nga, ikaw gid ang mag-upod, ikaw magapakamaayo, ikaw magapaligon, ikaw gid ang mag-intervene. Kay kabalo kami Ginoo nga sa imo gahom, wala gid sang imposible, amay nga langit nun. Amay, ginatugyan man namo ng transmission tower sa Kyrgyzstan, kaga sa iban pa Ginoo nga mga places. Kabay pa nga ikaw gid ang magaupod nga nagapray kami nga tuyan mo kag updan mo gid ang tagsa-tagsa. I-bless gid man ining tanan nga nagawali diri sa DYVS. Tagpalamati sining adlaw, ikaw gid magapakamayo. Amo nga ang pagampo sabta kami Lord in Jesus name. Amen. Madamo gid nga salamat inyo kubos nga lagad Pastor Bits diri sa Galicia Baptist Church, Galicia Ilog Negros Occidental nagasiling. May God bless us all.
3: The time right now is exactly 5 o'clock.

0: if you give, if you share spiritual and morally excellent things, most likely you will also share material things. Amoning makita naton. So what are these spiritual or morally excellent things? This is more of our attitude towards them. Remember this. We may not respect the man, but we should respect the calling. Naibaluan naton nga sa tawhanon naton nga pagpangabuhi kung kaisa makambal kita nga mas maayo pa kita sa ato ni pastor. Mas maalam pa kita, mas gwapo pa kita, mas may tindog pa kita kumpara sa ila. Pero amuni, ang kinalain sa ila kay may calling sila. And because of that calling, they are the man sent from God. And we have this moral responsibility to share all good things to them. Kaya muna ang ginhambal dire ni Pablo. So paano? Number one, submit and obey. Kung may chimpo ka mo, basa ha. Hebrews 13:17. Next, nga makita naton dire, pray for them. Pangamuyuan ninyo sila. Hindi lang sila magpangamuyo sa inyo, kundi kamu mismo magpangamuyo man sa ila. Show honor and respect. 1 Thessalonians 5:12 and 13. Kaari pagid, protect their reputation. Butsilingon sini nga pakamahalon naton gili ang aton nga mga managpangabudlay. Kaya nga aman, masagrado sila nga buluhaton ng intugyan ang Ginoo sa ila para sa aton. Kag kita may sagrado man nga buluhaton ng intugyan ang Ginoo para sa ila. And we need to share all good things. Kaya mo ina ang mando sang pulong sa Ginoo sa imo kag sa akon sa sini nga dinalan sang kasulatan. Padayuno naton in pagtuon naton sa Madison ni broadcast. Inyo abyan alagad sa kanginan Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesus Kristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Padayon kita ang trita naton nga dinalan sa Lucas Kapitulo 12. Tanawa ba din ninyo sa Lucas Kapitulo 12, versikulo 24 na kasiling, consider the ravens, for they neither sow and reap, which neither have storehouse nor barns, and God feedeth them, how much more are ye better than the fowls? Amo ini ang pagsiling naton, wala makasiling kita nga care and anxiety. Wala man ani ang mga kapispisan, no? Mga ravens sa kahanginan. Ang mga pispis sa kahanginan, wala man ina sila nag-aarado, ha? Wala man ina sila mga balay, wala man sila sang mga refrigerator o konbulugasan. And yet, ang Ginoo nagpakaon sa ila. Muningin talikda naton sa naligad nga ti onsang dinalang ini. Higit ito pagod naton nga ang aton focus, although there are mga pronouncements ang mga kailo, no, sa iya nga mga disciples, may ara sa mga pulungon, he has words of comfort and challenge.

0: ang apat ka challenge diri kag hindi lamang ginambalaton ang kasiguruhan halin sa kay Kristo siring niya do not be afraid, do not worry, do not worry, do not be afraid. Sa verse 4, verse 22, verse 29, kag verse 32 sa Lucas kapitulo 12. Now ano idiri ang before kita makadto sa sugpon sini nga dinalan sa kasulatan. Ano bala diri ang challenge sa aton nga consider naton ang mga pispis, mga fouls in the air, wala man tuod sila nag-arado, wala man sila nag-sabog, wala man sila nagapangani, kahit kun nagakaon lang sila sa mga anida, and yet ang Ginoo nag-feed, nagapakaon sa ila. Ano diri ang challenge nga nakita naton nga i-consider naton na siling ni consider the birds in the air, consider the ravens? Ano inibala ang mga insignificante sa siling mga butang? Ano bala diri ang mga useless, ang mga wala git? The least sang mga birds, wala git ini, ano malang uwak man, ano malang ravens man, useless to, hindi man mo makuanggit. Nagkakaunin natin sa mga higko. The least of birds, hindi ba? Apang sila sa Ginoo, sila niya, bisan pa mga do biya-biya, ina sila ko sa aton, pabalano, biya-biya kami niya. Na, may isa kampang, ayan sa biya ko niya. Yan po, isa yan sa agaw ko niya. Yan, bisan list na siya sa tanan ng mga kasapatan. You know, that gives us the assurance nga kita gali nga mga katawan, how much more kita nga mga tao sa sininga kalibutan nga i-fed, ipakaunon sang Diyos. Ang Ginoo gali nag-protect sa aton, labi na gid sa mga kapispisan sa kahanginan, ang mga kaisdaan sa karagatan. He will protect, He will preserve, and provide sa ila kinanglanon. The same thing with us. He will protect us, He will preserve us, and He will provide for our needs. So ano ang kondisyon sa Ginoo diri? Tanawon naton bala sa versikulo 28 sa Lucas kapitulo 12, ano ang kondisyon niya? Ang aton diri pagtuo, patubuon ta. Ang aton pagtuo, padakuon ta sa iya. Kag ano bala ang aton prioridad sa verse 31 up to verse 34? Sino kag ano ang aton prioridad? Ako na bala nga, nakistoryana, kami sa isa ko ka-friend, kay isa ko ka-abyan, na sila niya, ano ni Pastor man, ano ni muon ko, ang muini tani ko, tani ang muon ko, nga isurpresa ko ang akon na kapihak sa dughan. Di sila niya, timayo man bala ini, mayo man no? Ligot independe kundiin ang imo prioridad kag sa makaya mo nang. Kamo na dabra sa aton Kristo harang pagkabuhi, sino kag ano ang aton mga priority? Sa like for example sa aton ang panimalay, prioridad gid bala ina nga magbakal ka sang isa ka gamit nga amo ni gamiton mo gid bala priority gid ina. May ginhanda ikaw, may ginpreparar ikaw, may ginsupot-supot ikaw nga para dira. Kaya pangkuton mo, kagalingon mo, prioridad yun bala ini? Na, may isa ko ka, nakilala nga, nagkakwangit siya, nagkabago parang gani siya, kung sa aton pa pala, nakadawa-dawa. Ti, karun kayo nagpatindog sa sang balay. Pagpatindog yung sang balay, ati, pila na katuig, haligi, palang yapon, kagsalog. Wala pa dingding, wala pa atop. Ti, hindi bala. Kung isa, nagkakalisang kita sa aton priority, kung isa nagkatiplang kita sang aton kung ano gid pala ang aton prioridad. Hinabinigid sa aton ng mga kaiglesyahanan. Kung isa nagbinangig-bangig lang ang aton nga mga Kristuhanon, kautura naton sa iglesia. Kay ang iba niya gusto mag-amusin ni, mag-proyekto sa amusin na, mag-amusin ni. They don't listen to their leaders. They don't pray together sa mga kopdana nila kag kung ano lang yas part of the moment nga duman nila amo lang ina. Ti abi mo amo na siling nato bla from the very beginning ang tanan gina planuhan mo. That's why ang challenge ang Ginoo sa aton, do you consider the ravens? Kapag insignificant, di manigani ang klase pispis. Kapag wala manigani, gid pulos, o kung do useless lang man sila. Ginatawag nato nila the list of birds. But you know, kung ikumparar ta ang aton kogalingon sa ila, sobra kita ka namin eh, sa ila. Kaya ang Ginoo nag-assure sa aton, kag nagpromisa sa aton that He will protect us all the way. He will give us protection. Kabla-bla, ibang yung mga tao, hindi nga, amon yung makatag sa aton protection. Kaya yung attitude nila, hindi mayo. Ah, ginplanuhan sila, gasudlon ng ilabalay. Kaya amon yung nakita natin, wherever we go, we're experiencing like this. Remember this, He will protect us, He will preserve us, and He will provide for our needs. Ang kondisyon lang at ng Ginoo, dugangan talaga ang aton pagtuo, our faith and our priority. Kamusta pagtuo mo? Kag ano bala ang imong prioridad? Kisa ginapilit tagid abi nga hindi man lang naton makup up ini nga mga bagay. Now, kung makasiling wala kita, Lord, tudloy ako nga magsunod lang sang imo kabubuton. Ano ba na ginambal sang Proverbs chapter 3, 5, and 6? Kadamo sa ato na kamemorize ni. This is a very, very common verse or verses. Nga makita naton nila sa Hulubaton, Kapitulo 3, Versikulo 5, kag 6. Nga salig sa Ginoo sa bugos mga kasing-kasing, kag hindi ka magsalig, magsandig sa imo kaugalingon nga pag-intindi sa tanan nga butang, kilalahon mo siya kay siya magahimo sang imudanon nga matadlong. Nang pabangkot kita mo sini, paano ako makakilala kag paano ko mabalaan ang kabubuton sang Ginoo sa akon kun wala ako Diyos? How can I know God's will equals no God? Amo na daw pareho ra nabla nga 1 plus 1 equals 1. Amo na ang arithmetic sang Ginoo bla nga siya isa. Isa lang siya. May ara siya. Tatlo ka persona. Diyos nga amay. Diyos nga anak. Kag Diyos Espiritu. Kuntani. 1 plus 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 plus 1 equals 1. This is the mathematics of the Lord. Mga kauturan, tanawa bala diri. Sili niya, saligi lang kubla. Ano-ano abi kaya ang aton pagsalig sa Ginoo? Hindi bugos sa aton mga kasing-kasing. That's why mamangkot kita, how can I know God's will? Kung paano mo mabalaan ang kabubuton sa Ginoo kung wala ka Diyos? That's why let me and just obey. Ano to ganing aton premise? Nga ang Ginoo naton, He will provide us, He will protect us, and He will preserve us. Kag ano ina ang iya protehiran, ano ina ang preserveran, kag ano ina ang iya himunan niya ang aton mga kinahanglanon. So i-consider naton, ano ang aton prioridad? Ah, hindi lamang niya, dugangan mo ang pagtuo mo, dugangi pagin ang pagsalig mo, trust in the Lord with all your heart and lean up unto thine own understanding. Ano na bala no? Nakuhan ako bala na? Nakatsa ko siling attention bala sa versikulo 5 bala nga siling siya with all your heart. You know, ano bala gamit sa Biblia diri? Ang Biblia na gamit siling phrase nga maka-express ang ginatawag naton total commitment. Kamusta ang commitment mo sa Ginoo? So the Bible uses this phrase to express total commitment. Amo ini ang ginatawag naton isa sa mga madugay na one of the earliest calls, pagtawag sa aton nga maghigugma kita sa Ginoo. Ah, to love God was the great ginatawag naton ina Shema. Kung tanawin mo ang Deuteronomy 1-6, Deuteronomy sa libro sang Deuteronomy, amunay ang ginatawag ng Great Shema. Nga ang ganagasiling kita, nga ang mga katawhan nga ini, kag may mga katawhan, are encouraged, gina-encourage sila, gina-hangkat sila sa paghigugma sa Diyos with all their heart, with all their mind, with all their soul. So there may mga tao during this time are encouraged to love God with all their heart, mind, and soul. Kasi si Jesus dere mga kauturan nag-describe sang sini nga ginatawag naton as the first and greatest commandments with all your heart. This is the earliest calls to love God. Mga kauturan, kamusta ang imo pagigugma sa Ginoo? Ang kisa balibad lang na naton, nga silingta, hindi ko kapugong pastor, so kong galingon ko, ambot nga ama kasalagin ako, amunan ni siguro ang masakit ko, amunan nga ako iya, hindi ko ya doktor, hindi man ko doktor bala sa medicine bala. Nga masiling sila, may mga susa, sobra naman kita magsiling advertise tang aton mga produkto, herbal medicine, makaayos ang sobra, isa kagatos, sinto, pinana, kagatos nga balatian, daw kakawa naman, no, daw ka sariwa all naman, ang tao in his right mind, daw mabudlay man, mapatis, ini. Ang isa na sobrahan man kita, kasi sa sugid, eh. Hindi man natin pagpatamaan ang kaalam nga ginatag sa Ginoo sa aton. Hindi naman pagpasubrahan sugid ang aton nga kaalam nga ginatag sa Diyos sa aton. Kung ato tarupang doon, no? Wala sang masakit nga hindi maayo. Ah. Yes, of course, medically speaking, masiling ka, amun na ginagaling ka, masiling ka, sa una, masiling ka TB, tuberculosis, daw ginaging kalgilaran ka sa mga tao. Tindiri gani, oh, may ara gani nga mga leprosy, may mga aruon gani. Tiyak iba nakita, kung ayaw man ako. Kung naton ba na makita, kung kisa na sobrahan kita, apang miracle happens still. Ang Ginoo ya, you know, God is God of miracles, and miracle still happens today. Tuuhan tabla ng Ginoo, sa igan tabla siya. With all our hearts. That's why sininakon ang Biblia na gamit sining praise to express our total commitment sa iya. Nga kung hindi kita pag-ayuhon sa Ginoo din sa kalibutan, ayuhon niya dito sa kalangitan, eh hindi bla. Apakalitprotante kang musta ang iyong paghigugma sa Ginoo. That's why din sa versikulo 6, nagsiling-siling niya, will make your path straight. Kabay pa kung tani niya mo inay nakita naton ano ang nasa puwanta siling diri mo nato tarupang doon naga implies ini sang ginatawag naton more than guidance. It means that God intentionally nagagamit nagabgiya sa aton nagaremove sang ginatawag naton mga obstacles kag mga hindrance sa aton mga dalanon. He will make your path straight and He will remove hindrances upang sa imo dalanon. Abyan, Kristuhanon, saligi ba ng Ginoo, saligi ba ini ang Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Pastor Gideon, kahilig ang akong cellphone number is 0918-90-121-78. Good day!
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati.

0: Karis sa kapawang, isa ka malipot na pagpatong siling sa pulong sang Dios. Sa Ginoong Hesus nagsiling, ako amo ang kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi nagid maglakat sa kadudulman, kundi may kapawa sang kabuhi.
1: May nga sa itong mga pinalanggata palamati, kisaliwat, welcome sa itong programa, Karis Kapawa Siniaga. Magkapadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, nga itong makita diri sa Gihapon, sa Colossians, no? Kaya itong ini makita diri sa verses, Colossians chapter 2, verses 6 and 7, no? Kaya nagamal diri, as ye have therefore received Christ, Jesus, the Lord, so walk ye in Him, rooted and built up in Him, and established in your faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. So, sininga no, kung tanaw natin diri, no, ang title sa aton meditation is Living in God's Salvation. Kag, ini nagatudlogin sa aton, no, nga that the Christian life does not begin and end at salvation, but it begins there, no. Realidad, no, nga ang kamatuoran nga ang Dios naton, no, hindi lamang sa Dios nga nagluwas sa aton, kagaya enough na dayo, no? Kundi ang Dios nga may dako nga tinutuyo sa aton gid nga kabuhi, no? Dios nga gusto niya nga restore kita balik sa original niya nga plano. Gina ang i-restore kita sa pagkabuhi nga subong sa iya, no? Nga nag-reflect sa iya glory, nag-reflect sa iya image, nag-reflect sa iya character, no? Kaya muna original nga design sang Dios sa aton, kaya tungon sina, we are after nga nakilala naton si Jesus Christ, subong maluluwas gino sa aton niya kabuhi, we are bound, no? But silingon, we are directed, no? Or commanded to live a life in accordance to the plan of God, according to His will, no? According to His purpose. So, the fact is, many receive Christ but still struggle to live in what they have received. That means, no, sa aton pag kabuhi Kristohano, no, daw it seems ba lang, daw okay na lang, no, nga naluwas kita. Patuhi lang pagpatuyang sa kabuhi mong aton nga ginatagaan attention, no, why kita sang tion sa pag-alagad sa Ginoo, pagkabuhi para sa iya, even to fulfill His purpose sa aton niya kabuhi. But ang reality na mo sina, no? Kaya masubo gini na, no? Even madamo ko nag-struggle gini sina. Kaya kita, no? Pero kinanlan gini naton nga magkabuhigid suno sa kabuton sa Ginoo, no? So the Apostle Paul, writing to the church at Colossae, exhorts believers not just to possess salvation, but also to walk in it, grow in it, and abound through it. So, kung tanaw na itong diyan mo ng idea ni Paul diri, no? Ang ginsulatan ni Paul ang mga Kristohano sa Pilipay, kaya gini mga luwas na gini sila, yeah? Kaya gusto ni Paul nga, gusto niya nga maintindihan sa mga katawan, mga tumuloos ng Ginoo, mga linuwas ng Diyos, nga ang atong pagkabuhi sa ning kalibutan is not only to possess salvation, but to walk or to live in it, no? Kabuhi niya. Magtubo sini, no? Kaya mag-abound, mabinungahon sa kabuhi Kristohano, no? So this passage, a call to live out the reality of God's salvation received daily, no? So umunang iya call diri, no? So ngayon, magkabuhi kita, subong tumuloos ang Ginoo, ikabuhi naton, no? Magkabuhi kita, so no, sa kaluwasan niya nga ginhatag sang Diyos sa aton adlaw-adlaw, no? Kaluwasan nga nabato naton gikan sa Dios. So salvation is not just a past event but a present walk and continual growth in Christ. No? So amo na realidad. Ang kaluwasan amo na ang wrong idea naton abi or concepts ang ginatawag naton kaluwasan. Amo na nagatulod sa aton sa pagkabuhi hindi suno sa kabuton sa Ginoo, no? Abi naton salvation is just an event nga natapos na, no? Tapos na or na-process na naton, tapos na dayon, no? Pero we have singat at present, no? We need to walk in it and to continually grow in it, no? In Christ. Kaya gamon ang realidad, no? Kaya dapat amo lang aton pamalandungan sininga aga. mga utod mga biyana. So, sinigaga, no, naging makita na ton is the pattern of salvation. No? So, nga rin sa Colossians chapter 2, verse 6, no? As you have therefore received Christ Jesus the Lord. No? So, ang idea ni Paul rin, no? Paul begins by pointing back to the moment of conversion, no? Wherein ang mga Kristohano nagbaton sa Ginoo, ginbato nila singari the Lord Jesus Christ Jesus the Lord. Gina ang realidad no anda butselingo nagabal ni siya sang pattern of salvation nga ginatawag na reality no kung paano nila nabaton ang kaluwasan. And that is by receiving Christ Jesus the Lord in their lives, no? Kag sa sini nga kamatuoran makita nato no nagid no singa you have therefore received Christ Jesus the Lord. So Paul begins by pointing back to the moment of conversion, no? So dito yagin na balik gid, no? Ko sa tion ko nanugid, no? So silingon ang gin balik ni Paul diri ang mga Kristohano sa sininga kaimtangan sa isina maintindihan nila kung nanugid ang kaluwasan nga ginatawag, no? So receiving Christ is personal, no? Kaya muna realidad. That means salvation is not inherited, earned, or borrowed, but received, no? Personally. No? Kaya muna realidad, no? Hindi na yagin ang kaluwasan ni naton ini na angkon tungod kay gin panubli naton ini, no? Hindi tungod kay na-earn naton or gin pangabudlaya naton o kung gin hulam naton. Condition niyan ginbato naton personally ginbato naton, no? And that is makita naton nga sangidra ye have therefore received Christ Jesus the Lord. That means, no, sangidra, you have received Christ himself, not just a doctrine or religion, no? So since it is personal, no, hindi lamang kay kita personally nag make a decision sa pag hindi lamang kita ang personal, hindi lang kita personally naghimo sang desisyon, kundi ginbato naton ang person man. That is the Lord Jesus Christ himself. Amo na ang foundation sining kaluwasan, no? We receive not a doctrine or religion, but we have received Christ into a relationship. Kaya mo na ang realidad, no? Subong mga Kristohanon, nagakabuhi kita, no? Subong mga linuwas ang Ginoo tungod ginbato naton si Jesus Christ sa aton nya kabuhi, subong maluluwas kay Ginoo sa aton nya kabuhi as a person, no? As a savior, as the Lord Jesus Christ, no? So Christianity is not merely following principles, it is knowing a person, no? Gamon ang realidad, no? We receive Jesus Christ because we know him personally and receive him into our lives as our Lord and personal Savior, no? Not only that, no, receiving Christ is personal, but receiving Christ is by faith. The Colossians received Christ by faith, not by works, no? So receiving Christ, no, arana na yung idea, no, kung naibaluan mo, kay nakilala mo si Jesus Christ, if you believe him, kung ano na siya, kung sino siya, then you receive him by faith, no? Ang busalingon, gintuohan ni mo siya, ginasaligan mo siya, subong, not only a person, but you believe a reality, no? Amon ang kamatuuran dira. So just like sa ginambal dira ni Paul sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, nagambal ra si Paul sa linya, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. No? In other words, makita natin dira, no? Singa, by faith. So, ang kaluwasan dira, no? Nabato naton pagi sa pagtuo sa kay Kristo Jesus. Kaya ina, sa kakamaturan, even ra sa John 3:16, na mamansinan, no? For singa dira, no? For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. No? So, whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. Kaya ginagapahayagid sa kamatuuran, no? Ang palagyan sa Diyos sa atong kaluwasan is not only receiving just like receiving a person, no, but ang means or pamaagi kung paano naton na mabaton is only by faith. Gamura kun ang kaluwasan, ang kabuhi nga walay katapusan, no, maangkon naton ni napagi kay Kristo Jesus. Kung ginabaton nato siya ginsaligan, nga manuluwas kay Ginoo sa aton mga kabuhi. In Acts chapter 1 verse 16 chapter 16:31 verse 31 dan nagambal man dira, no. Saling ni Paul dira, no, sige, believe on the Lord Jesus Christ that thou shalt be saved in thy house. Kaya ginang kamaturan nagatudlo gid sa aton nga mangko naton or nabato naton ang si Kristo sa aton nga kabuhi pagi sa pagtuo naton or pagsalig sa iya subong manuluwas kay Ginoo sa aton nga kabuhi. No, just like sa John chapter 1 verse 12 nagambal man dira. Saling niya, but as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe in his on his name. Na so ang isa ka person nga nagbaton sa kay Jesus Christ, ginbaton niya siya. Hindi lamang kay just like nga ginbaton lang siya sa iya kabuhi, kundi ginsaligan man niya siya. Na so subong manluluwas kay Ginoo sa aton nga kabuhi, ginsaligan aton nga siya, napatay sa cross sa pagbayad sa aton mga sala, no, ginlubong matapos ang tatlo kadlaw na banhaw liwan. O kaya muna ang butang or ang kamaturan, no, nga dapat naton saligan in order to be saved. Kay kun wala naton ginbaton personally si Jesus Christ, pilway siya naton ginbaton pagi sa pagtuo sa iya, then wala sang butang nga sarang makaluwas sa aton magluwas sa iya. So no rituals can save us, no, no merits can justify us, no, it is simple childlike faith in the finished work of Christ, no, amo na ang realidad, no, ang simple nga pagtuo subong isa ka bata bla, no, nga nagsalig sa nahuman nga ginhimo ni Kristo Jesus dito sa cross ng Kalbaryo, amo na ang pamaagi, no, nga sang aton pagbaton sa iya, no. Ikatatlo naton makita diri, not only receiving Christ is personal, receiving Christ is by faith, but receiving Christ is submissive, no. Realidad, no, saling to kagina, no, saling yadara, as you have therefore received Christ Jesus the Lord. Tao kag mo na gusto i-emphasize ni Paul diri ang isa ka kamatura, not only nga si Jesus among Christ, but also he is also the Lord, no. Anong significance ni, no? So the idea is ni that nga Paul says nga Christ Jesus the Lord, nga that means nga they did not receive him merely as savior but also as Lord, no. That means, no, so nga true salvation includes total surrender, no. Diyan mo nang idea yung mandarin, no? Kung nakilala natin si Jesus Christ as Savior, hindi lang kayo nag-auntat dira. Ang maturan nga si Jesus Christ Lord man, sa nga, ang Kristo nga saligan natin, amo man ang Kristo nga Ginoo. Kaya busilingon, i-surrender gin natin ang aton nga kabuhi sa iya. Busilingon, hindi lang nag-auntat ang aton nga kaluwasan sa pagkilala nga manuluwas natin siya. Kundi ang kaluwasan nato nagpadayon sa pagkilala nga siya man ang Ginoo, ang Dios ang aton mga kabuhi. Kaya dapat nato nalagaron, simbahon, padunggan sa aton nga kabuhi. Kung nga, may rason kita sa pagkabuhi para sa iya. No? In sa Romans chapter 12, no? Ang call ni Paul dira, no? Silingya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. No? So, na natin makita ang realidad ng pagkabuhi natin sa kalibutan, no? Hindi lamang kay nakabuhi kita, kay enough na nga naluwas kita. Kundi nakakabuhi kita sa pag-alagad sa Ginoo, pagkabuhi para sa aton nga Ginoo. In dira sa Romans chapter 6 verse 6, nga knowing this that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin, no. Kaya dira sa verse 4, ang manangin ang balderano, therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. So, kay napatay na kita, ginlubong, kay ginabanhaw po sa ito niya Ginoo, then we have to live in newness of life. No? Kaya ginangakabuhi upon langgid sa Ginoo. So never outgrow the way you were saved. No? The same humility, faith, and surrender that brought you to Christ must remain in your life. No? So, muna ang challenge ato, no? Nga, ang hindi natin pag i-outgrow, no? Ang ato niya, kung paano kita naluwas, kundi kita magasugod, no? Da kita magpabili ng mga aton foundation, no? Kaya sa sinadira halindra mag-grow kita, no? In humility, in faith, and even in surrender sa aton niya Ginoo, no? Nga mga mag-remain kita sa iya, sa tanan niya tiyo, no? As we live a life, no? For His glory, no? Kaya kabay, no? Nga sa siningaga, no? Ang aton gid, no? Ang pattern, the pattern of salvation. Diragi kita magkasugod, no, sa sina masiguro gid nato ang kaluwasan kay kun paano kita magkabuhi para kay Kristo. Kaya mo na, no, ang pattern sa aton salvation iusisao nato aton kaugalingon. If we are truly saved, no, if we have already received Christ aton niya kabuhi, then we have to live with Him, no. So dapat amo sina ang aton niya kabuhi, no, living in God's salvation, no? So kung naluwas na kita, magkabuhi kita sa kaluwasan sang Ginoo nga ginhatag sa aton, nabaton aton gikan sa pagi sa pagtuusa kay Jesus Christ nga maluluwas kay Ginoo sang aton mga kabuhi, no? So sa liwat masana kay busdam la kun si Kristo aton iwag ining kari sa kapawa kag inyo kubos nga lagat Pastor Frank Tingson gasiling manamo inyo salamat sa pagpamati kay may aga sa inyong atanan.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Abyan kagutod si Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Diyos. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sa Biblia sa Iligaynon, maupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag may tinihan sang tagsa-tagsa.
5: Ang nahauna nga libro sang mga hari, Chapter 1. Ang katapusan nga mga inadlaw ni Haring David. Tigulang na gid si Haring David, kag bisan habulan pa siya, sang pila ka habol, ginatugnawan gihapon siya. Gani nagsiling sa iya ang iya mga alagad. Mahal nga hari, tuguti kami, nga mangita sang bataon nga dalaga, nga magatipan sa imo. Magahulid siya sa imo, para hindi ka matugnawan. Gani nagpangita sila sang guwapa nga dalaga, sa bilog nga Israel, kag nakita nila, si Abishag, nga taga Shunem. Kagindala nila siya sa hari. Matahumgid si Abishag. Kag nangin manug atipan siya sang hari. Pero wala gid siya gintandog sang hari. Gusto ni Adoniya nga mangin hari. Karon, si Adoniya nga anak ni David kay Haget, nagpahambog nga mangin hari siya. Gani nagpreparar siya sang mga karwahi, kag mga kabayo, kag 50 ka bodyguard nga mauna sa iya. Halin sang una, ginapabay-an lang siya ni David kag wala siya ginasaway sa iya mga ginahimo. Guwapo gid si Adoniya kag sunod siya nga manghod ni Absalom. Nagpakighambal siya kay Joab nga anak ni Zeruya kag kay Abiatar nga pari, parti sa iya plano nga manginhari. Kag nagsugot ining duha sa pagbulig sa iya. Pero wala magbuylog sa iya si Zadok nga pari, si Binaya nga anak ni Jehoyada, si Nathan nga propeta, si Shimei, si Rey, kag ang mga bodyguard ni David. Isa kaadlaw, nagkadto si Adoniya sa bato sang Zohilet, malapit sa Enrogel, kag naghalad siya didto sang mga karnero, mga baka, kagpati mga ginpatambok nga bataon nga mga baka. Ginimbitar niya ang halos tanan niya nga mga utod nga lalaki, nga mga anak ni David, kag ang halos tanan nga opisyal sang Juda. Pero wala niya pag-imbitara si Nathan nga propeta, si Binaya, ang mga bodyguard sang hari, kag si Solomon nga iya utod. Nagkadto si Nathan kay Bathsheba nga iloy ni Solomon kag nagpamangkot. Wala kabala kahibalo nga ginhimo ni Adoniya ang iya kaugalingon nga hari. Kag wala kahibalo si Haring David parte sini. Kung gusto mo nga maluwas ang imo kabuhi, kag ang kabuhi sang imo anak nga si Solomon, sunda ang akon laygay. Kadtoi si Haring David kag silinga siya. Mahal nga hari, indi bala nga nagpromesa ka sa akon nga ang aton anak nga si Solomon amo ang magabulos sa imo bilang hari? Ti nga a si Adoniya ang nangin hari. Kag samtang nagapakighambal ka sa hari, masulod ako kag mapamatud-an ko ang imo ginahambal. Gani nagkadto si Bathsheba sa kwarto sang hari. Tigulang nagid ang hari kag si Abishag nga taga Shunem amo ang nagaatipan sa iya. Nagluhod si Bathsheba bilang pagtahod sa hari. Nagpamangkot sa iya ang hari. Ano ang mahimo ko sa imo? Nagsabat si Bathsheba. Mahal nga hari, nagpromesa ka sa akon sa ngalan sang Ginoo nga imo Dios, nga ang aton anak nga si Solomon amo ang magabulos sa imo bilang hari. Pero karon, si Adoniya na ang nangin hari. Kag wala kagid kahibalo sini. Naghalad siya sang madamo nga turo nga mga baka, ginpatambok nga bataon nga mga baka, kag mga karnero, kag ginimbitar niya ang tanan mo nga anak nga lalaki, magluwas lang kay Solomon nga imo alagad. Ginimbitar man niya si Abiatar nga pare, kag si Joab nga commander sang imo mga soldado. Kag karon, mahal nga hari, nagahulat ang mga Israelinhon sa imo desisyon, kung sino ang magabulos sa imo bilang hari. Kung hindi ka magdesisyon, ako kag ang akon anak nga si Solomon, kabigon nga mga traidor, kung patay ka na. Samtang nagapakighambal pa si Bathsheba sa hari, nag-abot si Nathan nga propeta. May nagsiling sa hari nga nag-abot si Nathan. Gani ginpatawag siya sang hari. Pagsulod ni Nathan, nagluhod siya bilang pagtahod sa hari kag nagsiling. Mahal nga hari, nagsiling ka bala nga si Adoniya amo ang magabulos sa imo bilang hari? Nagahalad siya subong sang madamo nga turo nga mga baka, ginpatambok nga bataon nga mga baka, kag mga karnero. Kag ginimbitar niya ang halos tanan mo nga anak nga lalaki, kag commander sang imo mga soldado, kag si Abiatar nga pare. Nagakinaon kag nagaininom sila subong, kag nagasiling, mabuhay si Haring Adoniya. Pero ako nga imo alagad, wala niya pag-imbitara. Pati man si Zadok nga pare, si Binaya nga anak ni Jehoyada, kag si Solomon nga imo alagad. Ginhimo mo gid bala ini, mahal nga hari, nga wala mo kami pagpahibaloa kung sino ang magabulos sa imo bilang hari. Ginhimo ni David si Solomon nga hari. Nagsiling si Haring David. Silinga si Bathsheba nga magkadto diri. Gani nagkadto si Bathsheba sa hari. Dayon nagsumpa si Haring David. Nagasumpa ako sa buhi nga Ginoo, nga nagluwas sa akon sa tanan nga katalagman, nga tumanon ko subong ang akon ginsumpa sa imo sa ngalan sang Ginoo, ang Dios sang Israel, nga si Solomon, nga aton anak, amo ang magabulos sa akon bilang hari. Nagluhod dayon si Bathsheba bilang pagtahod sa hari. Kag nagsiling, mahal nga Haring David, kabay pa nga magkabuhi kasing malawig. Nagsiling si Haring David, pakadto aderi si Zadok nga pare, si Nathan nga propeta, kag si Binaya nga anak ni Jehoyada. Gani nagkadto sila sa hari, kag nagsiling ang hari sa ila. Pasakya ninyo ang akon anak nga si Solomon sa akon kabayo, kag dalan ninyo siya, pati ang akon mga opisyal sa gihon. Pag-abot ninyo dito, kamo Zadok kag Nathan, amo ang magahaplas ang lana sa ulo ni Solomon sa pagpakita nga siya ang pinili nga hari sang Israel. Dayon, patunugan ninyo ang budyong kag magsinggit. mabuhay si Haring Solomon. Pagkatapos, upda ninyo siya sa pagbalik diri. Kag magapungko siya sa akon trono, kag magabulos sa akon bilang hari. Siya ang ginpili ko nga magdumala sa bilog nga Israel kag Juda. Nagsabat si Binaya, nga anak ni Jehoyada. Himuon namon ina, kabay pa nga ang Ginoo nga imo Dios, mahal nga hari, magapamatuod sini. Kagsubong ang Ginoo nagupod sa imo, mahal nga hari, kabay pa nga magupod man siya kay Solomon, kag himuon niya nga mas mainuswagon pa ang iya paghari sang sa imo paghari. Gani naglakat sila ni Zadok nga pari, Nathan nga propeta, Binaya nga anak ni Jehoyada, kag ang mga bodyguard ni David nga mga Keretnon, kag mga Pilitnon. Ginpasakay nila si Solomon sa kabayo ni Haring David, kag gindala sa gihon. Pag-abot nila didto, ginkuha ni Zadok sa balaan nga tulda ang lana nga nasulod sa sungay nga suludlan, kag ginhaplasan niya si Solomon sa ulo. Ginpatunog nila ang budyong kag nagsinggit sila tanan. Mabuhay si Haring Solomon. Gindulong sang mga tawo si Haring Solomon, puli sa Jerusalem, nga nagahinugyaw sa kalipay, kag nagapatunog sang mga plauta. Daw sa nagauyog ang duta, sa ila ginahod. Nabatian initanan ni Adoneya, kag sang iya mga bisita, samtang nagahinga po sila, sang ila punsyon. Pagkabati ni Joab sang budyong, nagpamangkot siya. Ano bala ang natabo nga puwerte kagahod sa syudad? Samtang nagahambal pa siya, nag-abot si Jonathan nga anak ni Abiatar nga pari. Nagsiling si Adoneya. Sulod, kay maayo ka nga tawo. Kag sigurado nga may dala ka nga maayo nga balita. Nagsabat si Jonathan. Indi maayo nga balita. Kay ginhimo ni Haring David si Solomon nga hari. Ginpakadto niya siya sa gehon, kaupod si Zadok nga pari, si Nathan nga propeta, si Binaya nga anak ni Jehoyada, kag ang iya mga bodyguard nga mga Keretnon kag mga Pilitnon. Ginpasakay pagani nila si Solomon sa kabayo sang hari. Pag-abot nila sa gihon, ginhaplasan siya sang lana ni Zadok kag ni Nathan sa pagpakita nga siya ang pinili nga hari. Bag-o lang sila nakabalik, amo gani nga nagahinugyaw ang mga tawo sa syudad. Amo inang ginahod nga inyo nabatian. Kagkaron si Solomon na ang nagapungko sa trono bilang hari. Dugang pagid sini, nagkadto kay Haring David ang iya mga opisyal sa pagpadungog sa iya. Siling nila, kabay pa nga himuon sang imo Dios si Solomon nga mas bantog sang sa imo. Kaghimuon niya nga mas mainuswagon pa ang iya paghari sang sa imo paghari. Nagduko dayon si David sa iya hiligdaan sa pagsimba sa Ginoo. Kag nagsiling, dalayawon ang Ginoo, ang Dios sang Israel, nga nagtugot sa akon nga makita ko subong adlaw ang pagbulos sang akon anak bilang hari. Pagkabati sini sa mga bisita ni Adoneya, nagtilindog sila nga puwerte ang kahadlok. Kag nag-iya-iya lakat, hinadlokan man si Adoneya kay Solomon, gani nagkadto siya sa balaan nga tulda kag naguyat sang mga sulusungay sa mga corner sang halaran. Karon, may nagsugid kay Solomon. Nahadlok sa imo si Adoneya. Kag nagauyat siya subong sa mga sulusungay sang halaran. Nagapangabay siya, nga magsumpa ka nga indi mo siya pagpatyon. Nagsiling si Solomon, kun indi siya magtraidor sa akon, indi gid siya maano. Pero kung magtraidor siya, mapatay siya. Dayon, ginpakuha ni Haring Solomon si Adoneya dito sa halaran. Kag pag-abot ni Adoneya, nagluhod siya bilang pagtahod kay Haring Solomon. Nagsiling si Solomon sa iya, magpuli ka.
6: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Panamyaw naman sa inyo kang pagabi-abi sa ngalan sa Ginoo. Nagapamati ka mo abiyan sa Hour of Hope. Pagwalis ang pulong sa Ginoo nga ginadala sa inyo sa Hinobaan Baptist Church. Kaupo ninyo sa gihapon, Pastor Daniel Salcedo. Of course, nagaparticipate din ang aton mga abiyan, mga utod, nagaampo kag nagatabang sa sininga programa. Sa liwat sa inyo mga questions kag prayer request, text lang kamo sa aton numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit no namon nga Dios, salamat sa liwat nga ang imo mga pulong mawali naman namon sa mga katawhan. Sa pagpaligun sa pagtuo, sa pagmotivate sa matutong nga pag-alagad, sa pagsabdong sa hindi amo ginahimo, kag at least Ginoo sa pagtuytoy sa ila sa dalanon nga sa diin, amon pagalaktan. Gamita ining mga pulong. Ang wala pa Ginoo kay hinulsol sa iya sala, kag nakaagda kay Jesus nga magsulod sa iya tagipusoon, kaway pa ining mga programa, mangin vehikulo mo nga sa kaluwasan. Sa liwat sang kapisang kaalam kag gahumang imo alagad, kag bisan pa ang mga nagapamati, mabinatunon nga tagipusoon bukas nga painuino. Malipayon nga disposisyon nga i-apply namo ng pulong sa amon kinabuhi. Sa liwat padayon ka sa paghimuno sang kinanglanon, pag-ayos sa mga balatian, kag bisan pa pagtuytoy sa amon dalanon. Buligi kami tanan. Amon ing amon pagtugyan in Jesus name. Amen. Lucas Kapitulo 18, nagasiling siya. And he spake a parable unto them, his apostles and disciples, to this end, that men or people ought always to pray and not to faint. May isa ka version ako na basahan, not to lose heart, hindi magalapyo bala, ukon magkapunaw, kundi mapinadayunon, nga mapinangamuyoan nga kinabuhi. Utod na kun ang necessity sang pagpangamuyo sa aton kinabuhi nga tumulo, wala na ko sang iban nga madugang pa, kundi kumplito na ini sa pulong sang Ginoo. Hindi pala, kung aton ibalik ang pangunahuna naton sa amay namon, ang example sang prayer nga gin hambalin ni Jesus, Matthew 6, Matthew 7, ginmuno niya dito ang mga basic nga mga rasones nga dapat kita nga magpangabuyo. Way labot sa aton mga kinanglanon, ang aton kinabuhi nga Kristohanon utod na kun, isa ini kapag pakig-away. Although nagdaog na kita, pero ang aton nga kaaway nga mong panulay, wala nga gave up. So nagahaboy sa aton sa mahigko nga panguna-una, mga temptasyon sa aton dalanon, ang mga sabagay nga ang isa sa mga dinalan dito, ginhambal sa aton manuluwas, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Then naghambal siya, give us this day our daily bread. But sige nun damo kita kinanglanon, amo na nga ang pangamuyo, hindi ni siya kay optional. Na maayo man makampo kita, maayo man hindi, kundi kabay pa nga adlaw-adlaw ini nga exercise ng aton kinabuhi. Amen? Subo nga ikaw kag ako, related na kay Jesus in a personal basis. Hindi bala utod na kun? Naghambal ang pulong, give us this day our daily bread. Tanaman nyo na. Adlaw-adlaw may mga kinanglanon kita, adlaw-adlaw may mga hilimuon kita, adlaw-adlaw nagatubang kita sang mga struggles sa aton kinabuhi. Nga kun pabayaan kita sang Dios, mapukan kita utod. Kag subong man, hindi kita mangin maayo nga testimony. But praise the Lord, ara ang iya provision sang pangamuyo. Kag diri paagi sini, ginahimunan sang Ginoo ang aton mga kinanglanon, ginasugata niya kun anong aton mga kakulangan sa kinabuhi, kagilabi na gid. Pagi sa pangamuyo, dira kita nagakuha sang gahom kag pagkamabinungahon sa pag-alagad. Amen. Kung gusto kita magmabinungahon ng aton espirituhanon nga kinabuhi, buti nga nun nga mangin blessing bala ako kung ikaw abyan, sa aton isig kapariyo, sa aton fellow Christians. Kung gusto kita nga aton pag-witness, pagi sa maing balita, mangin effective, nga ang mga tao man makadangat sa paglaom nga nadangtan naton nga mga tumulo, then sugura naton gid sa pagkamapinangamuyoon nga kinabuhi.
Tandaan lang naton bala. Sige nung Hesus nga wala na gani sang kinanglanon. Apang sang iya pagpakatao diri sa kalibutan, ano silang sang pulong sang Ginoo? Sa dulum-dulum pa o kon sa pagbanag-banag? Nagakadto siya sa mamingaw nga lugar kag nagapangamuyo. Gina-exercise ni Ginoong Hesus ang kamatuuran sang kalapit nila nga relasyon sang Amay nga langit noon. And of course, upod man sa balaan ng Espiritu. Hindi bala? Tikon tulog kontang aton ko galingon. Ikaw kag ako abyan nga damo-damo sa mga kaluyahon, damo-damo sa makapaltahan, damo man sang kinanglanon, nagakapukan sa masami sa aton kinabuhi. Nga ah, nga i-minimize pa naton ang pangamuyo. Amen? Kundi mangin bahin ini kag major gid nga exercise sang aton kinabuhi. Now firstly, sa aton text diri sa Luke 18:1, gina-encourage kita diri sa isa kamainit nga pagpangamuyo, fervent. Naghambal ini sang nagadabdab lang kalayo, no? Kung butsi nga nun, nga nga aton bala tiyagon utod. Hindi natin mapas ang mga tinion o kung makahimos ang ministry o kung ano pa man nga madesisyon sa aton kinabuhi nga way ta ginadala sa Ginoo sa pangamuyo. Number two, earnest. Magsiling ka naman earnest. Daw may ara nga pag-ugayong. Nga daw, nagapasan ikaw sa kabugatan. Ngayon di mo ini paguntatan nga kabugatan. Mientras tanto, ngayon di mo siya ma-unload sa mga dalunggan sang Ginoo nga puno sang bugay, sa gahom sang Ginoo nga makasarang sa pangsugata, kag sa kasing-kasing sang Ginoo nga niya tinutuyo, tabangan ikaw, tabangan ako. Amen. Isa pag-idre kay encouragement, amo ang mapinadayunon, continuous. Amo na abyan ng siling dire, ang pulong sang Ginoo, that people should always pray and not to lose heart. Hindi kita magkapunaw. Subot siya nun, may mga instances diri sa aton kinabuhi ngang yawa, nagahatag sang kalasay, nagahatag sang kalapyo, physically, sa aton nga sariin, hindi kita magpangamuyo. Posible mga kauturan discouragement nga nagabot sa imo, kang nagabot sa akon, nga may ginapangayo kita sa Ginoo, ginapaminsan naton nga aton gikinanglanon, apang sa madugay ng mga tinion, wala sang Ginoo gintugot. Apang abyan ang mula ng tandaan naton. Kung may mga butang ang Ginoo gina-withhold niya sa aton, hindi na siya nga sa diin malain siya, hindi na siya nga diin nagdingot ang Ginoo sa aton sa mga bagay nga maayo. Nagapasiguro gid ako abyan, pagi sa pulong sang Ginoo, ngayon Diyos nga himpit sang iya kaayo kagkaalam, lain niyang tinutuyo niya sa imo, hindi sa imo ginasugata, yasuno sa imo nga gusto kong ginapangayo. May ginaman siya nga the best. Amen? Madumduman ko one time bala kung i-relate sa sininga mga sitwasyon atong magulang sang prodigal son. Anong siling niya? Niya tay, nga ay ning imo bata nga nagwalda sang imo pagkabutang sa mga makihilawason kag nag-usik sini. Pagpuli, di gintistahan mo pa. Niya ako nga gatinir sa imo luyo. Wala ako naghimo sang mga bagay nga ikalain sang aton panimalayo kun sang imong ngalan. Niya bisan tinday na lang tani sang sapat way mugid kong intagaan. You see, ang iyagin pangayo tinday. Just a kid, father. Way mugid kong intagaan para makahappy-happy man ko sa akon mga abyan. Ano siling sang iya, amay? Ya anak, gapasalamat ko nga way kaya nagrebuildi pareho sang imo ni nga utod. Nya apang gusto ko nga mahibaluan mo nga ang tanan nga akon imo man nangayo sa sang tinday nga ang kadam-an na sang ila mga karnero kon kasapatan iya man na fail siya sa pag-recognize ini kundi ang iya kinabuhi nangin mapait para sa iya. Kabalo ko mo mga utod nga may mga tao nga sa din hindi maka-enjoy sang ila pagkatumuloo tungod ang isa kabagay nga ginakumpara nilang ila ko galingon sa iban, wala nila gin-enjoy ang kamatuuran nga ginpakamaayo sila sang Dios. Kagang isa sinadi nga provision sang Ginoo, amo ang pagpangamuyo. Now ang ginhatag niya diri lang example sa Luke chapter 18, amo tong unjust nga judge. Nga sige balik-balik ang babae sa iya kasi niya buligi ako sining akon kaso.
Naghambalay ng mahal nga Ginoo niya indi bala nga ang mataro nga Dios. Tanaw ninyo blang contrast. Niya nagpamati gani tungod may ara nga espiritu sang importunity ini nga babae sa iya pagpangayo nga tabangan siya sang iya nga palaligban sa unjust nga judge niya daw ano pagid ang balaan nga Dios. And so mga utod, pasalamat kita nga ang Dios nga ginaampuan nato niya, puno gid sang pagpala.

pinakabalaan nga parte sang templo. High priest na nato ya. Pero magkanto na to siya, hindi kasi rin empty-handed. Madala siya sang dugo sang hinalad nga sapat kag magawisik dito. Agun nga mas satisfy mga kauturan ang kabalaan sang Dios kag ang iyahimpin nga kasuguan nga ginalalis gid sa permisang tawo. And in return nag-extend sang mercy sa aton. Di sa bagay bala mga uto do. Pagsiling ni Ginoong Jesus kag ginahangkat nakon ang mga katawan sa pagpangamuyo kag indi magkakapoy, ara sa tagipusoon sang aton manluluwas, open ya ang akon presensya, bukas ya ang akon pagpakamaayo, available ang akon gahom nga magtabang sa inyo 24/7. Muna usually ng aton nga term. Buti nga nun, wala kuyaga kauntat, wala kuyaga katak-an, wala kuyaga kahubsan, pangayo lang bala kamo. Amen. Tiyan mo na abyan, daw ano kadalayawon nga bagay, nga ikaw nga ako nga tinubos nga makasasala, mga muyo nga pakamayuhon niya iban nga mga tao? Gusto abyan? Kagini nga mga tao, kung tanawon mo sa pagklase sang kinabuhi, mas damo sila sa mga manggad o kwarta sa aton, mataas la sang iniskulan. But you know why? Sa pagtulog sang Diyos, we who are saved by grace, sinners, has that noble privilege that we can ask Him in prayer that He will bless this people. First and foremost, kaluwasan. Kag second mga utod, amo ang provision sa adlaw-adlaw nga kinahanglanon. Di Kristohanon, tumuluo nga pareho ko, ato na pribilyo. Amen! Di anong mga bagay nga aton tandaan sini. Okay, number one, palapit kita sa Diyos nga puno sang pagtuo. Kay kadamo sa mga tao nga, mapalapit lang sa Ginoo kag gihambal kinahanglanon, wala man sang pagpati sila ko galingon nga ang Ginoo magasabat sini. Basta kapangamuyo lang sila. No! Ano siling sang pulong? Pangamuyo kamo nga nagatuo kag igahatag ini sa inyo. Ano pagidab yan? Sa aton nga pagpangamuyo, hindi lang kay ang paminsaron ta pirmi aton ko galingon, kundi ang iban nga mga tao, unagin, nga sa kaluwasan, we will pray for them, makadangat sila sa pagbaton kay Jesus nga ilaman luwas, kag subong man, inang may ginabatsyag sa lawas. Let's pray for them kag ang may mga kinawad-on. It's our privilege to pray for them. Amen. So my challenge for you today, believers like me, magmapinangamuyoon kita kag aton himo nang aton kinabuhi nga mangin pagpakamaayo sa iban nga mga tao. Bisan pa kung kaysa hindi nila makita. Amen. Well, kaluyan kita sa Ginoo, paalam na kita sa inyo. Once again, Hour of Hope, upod sa kay Pastor Daniel Salcedo sa Hinobaan Baptist Church, mayong adlaw sa inyo nga tanan.

Western Visayas, Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Labling ang programa ang kaupod ninyo sa paghandong para sa pagbago niyang oras na Pilipinas! Yan, we are halfway there, Wednesday morning, and new day, and new privilege and opportunity sa mga helikoto natin sa Siningadlaw. So, think positive mga kabiyanan, sang kagaho ng ulan, mabulubog na o aton nga panahon. Pero kung ba natin, nakaroon siyang init, siyang ano, siyang ugto kaghapon, medyo mga init-init, gini. But then, kanami, ino siyang aton tulog kagina. Ang mga importante, no? Importante ba lang na nakatulog ka? Okay, kung maghapon, arak naman sa opisina ni mo, arak naman sa ano, makapulo-pahuway ka naman sa kainit to, kay aircon eh. O, siya na all aircon. Ah, si partner Bonard eh. Ang iyan ni Gua ya. Sa akong kainiton gin. Oh, sa akong kainiton gin ni Gua ya. Karoon natin, mabatsyagan niya gin ang mainit nga pag uluabi-abi sa kalibutan sa iya. Good morning sa inyong tanan. Oh, good morning, good morning, good morning, gid. Kag welcome naman liwat sa itong programa. Jigs and Ilya, kaupo ninyo. Sisining nga, guys, kung oras ganito nga. Nga balitaktakan, istoryahan na ikag tanan ng mga malambutan na itong sisining nga aga. Oh, may madamo mga mga nagkakalatapo. No? May kakalatapo sa Kongreso, minsan sa House of Representatives, may kakalatapo sa itong nga Senado. Sa Kongreso, may ginpatalsik sila. The second ever congressman nga gin-expel mga kabiyanan sa kamara na tabo gid, ha, in the person of Kiko Barsaga. The first one was Arnie Teves, tungod sa iyang absent nga lawig-lawig na nagapanago kag tungod kay grabe man ang iyang mga crimes na nakaangot sa iyang pangalan. But this one, damo na reklamo mga kabiyanan. This one here, si Kiko Barsaga, siling na daw, ano laman siya daw, kakulit-kulit laman itong iyang style. Oh, galing kay gakadulaan ko daw dignidad ang ano eh, ang House of Representatives eh. Oh, hindi sila gusto tawagon kawatan, hindi sila gusto tawagon buhaya. Pero, kamo na lang magsugpo na. So, damo lang aking mga mayroon, hindi gin-expel gin siya. Oh, kakasgid sa hindi na sa congressman, oh, pero pwede pa siya kapitlagan, di ba ta? No? Pero sa subong niya, expelled na siya. Ha? Expulsion from the Congress. So, pumapadalagan siya, dasun ko na nung diin siya mapadalagan. Oh, kaya natakaan ang House of Representatives siya, gasisyon, live siya, ari na naman tayo sa Crocodile Farm, mga managlaw. Di medyo na nalingan ang mga ara sa farm ang mga representatives naton, o mga honorable congress men and women, honorable na sila ya, honorable. Oh, so dapat ya wala, hindi madula ang dignidad sa House of Representatives kay mga honorable na sila. Why na sila ka basta kamuna na supo na, ha? Kamu na natin po sa Congress, sa House of Representatives. And sa aton naman yung Senado, bawa, kung nag-walk out, nagligid ang minority, subong naman, wala nagpakita ang majority. So, medyo may damo kaklatapo, no? Damo drama, damo. O, so damo na panawagan nga, oh, si Alan Peter Cayetano, resign ka na sa imong pagka-Senate President. Oh, dapat ka mo, mga majority, mapakita ka mo, mamaniwa na. Oh, siling ni Tulpo, ah, yan, duwag. Oh, duwag iyan. No? Takot. Oh, siling ni Alan Peter Cayetano. At sige, ah, oh, pagbukas sa Blue Ribbon Committee, sa June 4, kita ay ta. Actually, I believe so, muna yung nakulbaan sa minority. Ining pagbukas ang Blue Ribbon Committee, ang mga perte sila kasako, balasang nagligan pa. Oh. So, kapin pa subong, agin panakop na si Jinggoy. So, wala, di ba? Wala na, wala to na pasar kung maka-vote through teleconferencing, through whatever. Oh. So, agin panakop si Jinggoy, nadakpa na si Jinggoy. Dasun si Bato,
Still on the run, still on the go, go, go, go. So ang standing ng kamayanan sa Senado, subong 11-11. No? 11 sa majority, o 11 man sa minority. O, galing kay, no? Kinanglan mo 13 votes kung gusto mo islan git si Alan Peter Cayetano. Eh. O, so, may 11 sila. O, depende na sa quorum. Kay, ang isa out of reach, ang isa cannot be reached. Oh, so we just had jamaw na na. But then early in the morning, no, bisikat mag-agi ni maglabay ni Saturn yung mga news feeds kung nagalantaw kung sa mga balita. It's just something na maghatag balo color sa Saturn nga. Oh, something bala nga maghatag sa Saturn sing palaminsaron nga inigaling ang mga bagay, no, o muna igaling ang katabo. Well, don't allow these things to affect your feelings, your emotions. Kanta ka na doon, feeling. May kurong-kurong ba? Nothing but feelings. Wala na ba ilan da? Huh? Kay pangamuyo talo na si Ginoo kung ano gitman ang ano gitman ang tiyutuyo si Ginoo. We cannot dictate them. Oh, kay biskan mo pa na nga we the sovereign Filipino people, pero araw sila sa babaw. Andito tayo sa ilalim, no? Medyo hindi pwedeng utusan, no? Huwag nyo kaming utusan. Doon may nagambal na nagligad eh. Sino ito gani? Ang hambal nga hindi nyo kami sugoon gani. Si si Ralph. Si Bossing Ralph. So, medyo, ano na mong yan ang nagkakatapos sa Pungsod Pilipinas. Medyo garot, medyo drama, medyo damo istorya, damo nagkakatapos. But then, life must go on, okay? Life must go on, life must continue. Kag, kung ano mga likuto na ito sa Sinigang, kung pukusan na ito na, bayiin ang nanay ng mga nagkakatapos. No? Kung ito na ito, kung paano mag-simmer down ang tanan, especially kay after this month of June, o sa July, masugo ng impeachment. Trial. Okay? Kag nagligal. By the way, no, nag-reply kay si Sara Duterte sa iyang gitagaan sa isang kopya. So within 10 days, dapat may reply sa. Reply niya, siling niya, kung ako sa inyo, ipapason ko na lang ng impeachment. I-dismiss ang impeachment complaint against me. Na? So, baskog, no? Baskog. No. So, medyo may mga sabtanay siling naman ni Tita Jerbs. No? Tita Jervie Luistro. Siling niya, hindi na mo niya i-dismiss siya. Oh, ang inahambal mo na yan. Rehash na yan sa nagligad niya. Ano na mga, we will defend. Oh, nga hindi ma-dismiss ining kaso. Kag mapalayo nini mag-go to sa trial sa July. No? But anyway, anyhow, life must go on. The coffee is still hot and the pamahaw is still simmering. So, pamahaw anay, pangapi anay, kag ang mga ina ng mga bagay, ibutang lang sa likod. Simula, dari na yun, no? Dari na yun. Dari mo lang ibutang. Hindi mo ibutang sa tubangan kay Budlay. Sa layo na yun, dari lang na yun, no? Oh, dumdumon mo lang kung mga pika, oh, dumdumon mo lang kung may kastrihanay ka. Namin na mo, mga pika mo. Oh, kapit pa sa mga lalaki, mga babae, hindi masyado eh. Oh, lain na kastrihanay sa mga babae. Kung mga lalaki, magpangapi ka mo, doon sa kastrihanay. Namin din na yan, may ano ka mo, may balon ka mo ng kastriya. Oh, kag pinaka namin nga balon niya, ang kastriya politika. Mugin na yan. Oh. Hindi kinayang dula sa kapihan niya. Tanan, matyag mo no, makakapi ang makakapi ng mga lalaki. Matyag mo, mahimo kami tanan nga political analyst mo. Oh, sa kapi na mo, gapaalam ang kapi, bay, gapaalam ang kapi. Sa kapihan, na tanan mo, makakanto ka sa kapihan, na tanan mo, batihan na politika. Kisa lang, sports, hindi masyado sports. Oh. Pero championship na, ha? O sa, kung galanto kami NBA, ha? Championship na, boss. So good ang game 1 versus Spurs kag New York Knicks. Napirdi ang OKC. Sa mga fans nila sa OKC, wala, pirdi.
Kaya sa mga fans nila sa sports si Pastor Harry, sorry. Mahilig na sila sa sports eh. Halin sa una, no, ang iyan na ido, si... Daw, ano na pangalan siyang ido mo, Pastor Harry? Daw, related na sa sports yung ano eh. No? Halin pa na sa Sangtio ni Tim Duncan, ni Ginobili, kag ni Parker. Sino nga Parker? Si Peter Parker. Ay, si Spider-Man ang li. Halin pa na sa nga mula nga Tion. Grabe na nga... grabe nga sunda na yun ni Pastor Harry. Spurs ginaya. No? Die hard Spurs. Bahala ako naman ginanong kalibutan. Basta Spurs ginaya gyapon niya. No? Good morning. Dahil sa imo migo. Kapay pang maayda imo pagpumahaw. Alas City 11, mga mga yan. At isang palayo no, sa ato. Nga tanan. Nga masuriyan sa sinigaga. Tumati tayo na si Sagamanon. Malagat naman. Di mabalik pang oras na. Pilipinas.

0: oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Ang balik ang oras na Pilipinas, alas 7:17, mga mayanahan, kamusta kamo? Pamahaw sa siningaga. Ano na ang inyong mga ginahigop? By the way, nastoryan na itong koron, ining natabo ba lang traffic incident sa Nagliga, Jusilay, nga nagkarambula, may series, may taxi, may e-bike. Oh, kagang subo lang mga biyanan, kaya ang sakay sa e-bike nga 3 years old nga bata, patay gid. No? So, storya na ito na yung subong. By the way, si Sir Jules, good morning. Ano mo? Siya na yung nagpapadala sa kisa sa ito nga updates. Nagabantay ni sa pirmi sa mga balita. No? Istoryahan ito ni kay isa ni sa mga ginakulbaan kong matabo sa dalan. Natabugin. No? So, it happened on Monday, mga biyanan, sa Silay City. Oh, may karambula sa series, sa taxi, o kagang e-bike, mga biyanan. No? So, anyway, at yung sa magbalayan, ha, mamati kita na sa itong nga weather update sa Siningaga. Ara sa biya kalinya nga itong abyan sa PDR mo, si Sir Dave Quahaw. Good morning, Sir Dave. Kamusta? Hello, Sir Dave. Hello.
2: Hello.
1: Hello, good morning.
2: Yes, ating gigit pastor may yung aga pastor, no? Kagsasanan paramati sa sinisasyon. So, yari nga sa lakas ang panahon, kunin ko dos, tuig, dos mil bainti size. Sagi ako, no? Southwest monsoon. Or honyo tres, no? Honyo tres ng subong. Southwest monsoon pa din ka-apekto sa Northern Luzon, ilakip man ang Central Luzon kag ang Western nga bahin sa Southern Luzon. So ang Metro Manila, Pangasinan, ilakip man ang Zambales, subong man sa Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, ilakip man ang Occidental Mindoro kag Palawan, maka-experience sa occasional rain dala sa Southwest monsoon. Samtang ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, subong man sa ibang nga bahin sa Ilocos Region, kag ibang nga bahin sa Central Luzon, ilakip man ang Calabarzon, kag ibang nga bahin sa Mimaropa, makaagom sa cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorm, dalaman ini sa Southwest Monsoon. Ang iba naman nga bahin sa Pugsod, Pilipinas, maka-experience naman sa kasarangan nga panahon, luwas ang malagi nga pagunguom, inipagupda, sa naligwin nga pagtupa sa ulan, o kung pagpanaguob, pagpangilat, tuga naman iniya sa mga localized nga thunderstorm. Sa Negros Occidental, kita sa siyudad sa Bacolod, maka-experience man kita diri sa kasarangan tugtog lugal umuna sa langitan, kaya ginipagapdan man sa laptang magtupa sa ulan o kung pagpanaguog pagpangilat, dahil naman iniya sa localized nga thunderstorm. So kasarangan, tugtog may umalaging, maramagat sa huwip sa hangin, nagikan sa mga tanakatundan, tugtog na magatnan, ang naga-influensya sa kabusan sa probinsya. Ang kadagatan sa probinsya, mangin kasarangan, tugtog, makanay-kanay. Ang aton nga adlaw nagbutlak alas 5:24 kay na sang aga kag magatunod alas 6 karon sa hapon. Ang aton nga kanlaon data pastor, may ara kita pastor sang seismicity nung mga 24 ang aton nga volcanic earthquakes nga na-record pastor. Samtang aton nga sulfur dioxide flux mga 1822 no ang isang record dalin sang kahapon. Uh-huh. Ang ato naman niyang aso, mga 150 meters, no, ang iyang kataason, moderate emission na ni sa pastor. Uh-huh. Ang iyaning nga drifting ni siya gali pastor east, kag east, no, ang iyaning nga patupling. So, ang iyapon alert level 2 kita pastor. So, uh-huh. Initiative po house ng PDRMO. Madamong salamat pastor kag mayong aga.
1: Madamong salamat Sir Dave ko sa mga update sa Siningaga.
2: Thank you, pastor.
1: Kaya, naman ako halin sa aton nga panahon, lagan sa panahon, kag sa bulkan, mga kabiyanan. No? So, medyo makulukanay-kanay lang man. No? So, medyo maulan-ulan from time to time. Pero isa sa mga ginakulbaan, mga kabiyanan, sa aton niya nga mga nagalantaw pala sa aton nga panahon, ang Super El Nino, mga kabiyanan, yung natawag. O, ang Super El Nino, mga kabiyanan, kay damo ang mga meteorologists, kag mga climate agencies, including sa World Meteorological Organization, kag NOAA, N-O-A-A, mga kabiyanan, gina-track nila ni ang rapidly developing El Nino for 2026. Nga ang iyan nga widespread forecast warning nga mahimo ni siyang Super El Nino. Okay? And suno sang mga meteorological organization mga kabiyanan, nga may ara na siya roughly 80% chance, no, of onset between June and August, no? So potentially mga kabiyanan, talking about this Super El Nino, nga ang iya kuno ni nga potential matubo. By the way, kung matabo ni ang Super El Nino mga kabiyanan, this is only the fifth in the history, in the recorded history mga kabiyanan. So, may apat na nagligan, so kung matabo ni ikalima ini. Okay? Nga kung matabo ni itulod niya ang temperatura sa dagat naton, magsaka by 3 degrees Celsius. So kung magsaka ang temperatura sa dagat mga kabiyanan, it's not a good thing for us. It's not a good thing for the marine ecosystem. Kay pertinent kasi sensitive sa temperatura ng mga isda. Kagdanan, abot lang kung nakatesting ka mo, kung may ara ka mo aquarium, may ara ka mo terrarium, kung ano nang inyong mga yom. Importante katama ng temperatura. Kaya kung gulpin na mag-init, malutaw ng inyong mga goldfish. Kung gulpin na mabugnaw, malutaw man ang goldfish. O, patay blaw. Ha? So, masaka ang temperatura sa dagat, 3 degrees Celsius. O, kagat mga tanan nga mga marine life forms, pertene sila ka sensitive sa temperatura. O, so, ang Asia kag ang Pilipinas maka-experyensya sing drier conditions kag mga droughts. O, amo ni ang expectation. O, June kag pagkatapos sa August mga minan. Pero sinisa aton pagsugod sa June medyo maulan-ulan man eh. No? So we just pray for rain. No, wala man imposible si Ginoo eh. No? And wala imposible ang corona pneumonia. No? So kag wala ulan di syempre wala man wala man ma-harvest kahit mapatay ang mga tanom eh. No? Pero lain dito sa nagligad no nga pila to kabulan nga ula-ulan man. Oh. Two years ago. Oh. Pila kabulan to ula-ulan. Pero subong niya natapos ang summer, nagsulod kita sa June. Ga, oh, may laka man nga mga pag-ulan. Dito okay lang man. Oh. Hoping for the best. Praying kung ano ginangin mo si Ginoo. Anyway, sa aton mga commenters sa Facebook, good morning sa inyo tanan. Kaya sa aton nga mga texters, 0998-842-2130. Kaya siya sininga nga first honor si Sir Bibot Ombion. Tanakpakan natin. No? At nga una-una, ganyan na comment sa ating Facebook live stream. Kay Sir Alberto Loreno, maing agaman sa Talisay City, Zone 15. Oh, good morning dito sa inyo. Kay Ma'am Miriam Misme, maing aga. Kag sila nga salamat sa ginawa sa sininga namin ng Wednesday.

magmadala ka pa sa inyong mga gamit. Ang iba na, laban niya, ginadonate na to eh. Ginabili na to. Wala na ginadala balik. Oh, mga silhig, mga dustpan, mga feeder duster. Oh, if you, siling siyang kasabihan, birds with the same feather, anong sugpon? Makes a good feeder duster. Na, ano yung chakto? Hindi plucked together. Birds with the same feeder, makes a good feeder duster. So, obrigada, eskwila, mga kabiyanan, no? Good morning dito sa Deep Ed family sa Binalbagan Elementary School. Maayong aga dito sa inyo dito kay Sir Jan Watas. Good morning, sir. Ma'am Lucita Aligrado, maayong aga. Stay all stay positive, even mga kagamo sa mga happenings around us. Kadlot kaya po na. Yuhong kaya po na. Dito ba pikto? Kahit kung mapiktuhan ta, wala na ta kwarta, wala pa ta pang ano, damo pa ta problema. Doon pati ang problema sa... sa mga congressman kag mga senador, ako on pa naton ano na namayo ya. Ila na to yung problema ya. Wala ay nga to ang ato problema di paano ka survive sa adlaw. Ang ila to problema ya paano ipadlagan ang puksod Pilipinas. Ato niya pangamuyo sila naton sa Ginoo. Kay kun ako on mo pa ng problema sa mga senador kag mga congressman, ate perdi gidi. Ha? Sige kaya ugta, sige kaya ano. Di okay man ya nga i-criticize naton sa time to time aton nga gobyerno. Pero kung nakuon mo ng mga problema, dapat maugtas ka, ma-stroke ka na lang, mapatay ka na lang, di magyapon na, sige po ma... Ha? Wala nang yapon may memo. So, all we need to do is to pray to the Lord. Yan yung mga problema ngayon sa ato nga, no? Ha? Nabuyo. Tapos pero na lang kung damo kaya connection. Kung badibadi ka mo ni President Marcos, so... Kung badibadi ka mo ni Alan Peter Cayetano, kung sino pa, pwede mo sila ma-remind, oy, daw... daw amo ni dapat ang himo na to. Bali-bali kamo ni Tito Soto o ni Panpilo Lacson. Ma-chat ka sa iya. Brother Ping, kamusta ka na? Andito kami sa Bacolod. Baka gusto mo pumunta dito, kain tayo ng inasal. Tapos pagdating mo dito, punta tayo doon sa mga lalagawa namin para mapag-usapan natin yung buhay doon sa Senado. Dahil importante. Mga kung bali-bali kamo, wala problema. Pero kung... mga ano lang tayo, mga ari lang tayo, ato lang sila to. Pangamuyo na to sila sa Diyos. Hindi naman si Lugtas. Huwag nag-iapon. Okay, sa panimulay, Doresa sa Haniwa, Iloilo. Good morning sa inyo. Kay Nanay Connie, Tatay Benny, kay Doc Gracie, kay Daniel Benedict, kay Diana, mayang aga. So, talaga mga members ng City of God, kay Pastor Annie and Obedon family, kay Mami Kleng, Daddy Sammy Cascalia sa Batagas. Mayang agagid siling ni Sir Bibot. Another good morning. Kamusta nga ton, Senado? Samtang ako nagpamati sa radyo, nag-karaoke ako, Pastor. Ang kanta ko, My Way, kay Kag Walk Away. Kag Hindi Kita Malilibutan. Hindi kita malilimutan kailanman. Hindi pa ba? Daw mo na nung tukar permiso sa St. Peter kung palakat na sa ano. Daw mo na tukar permiso ang karo. Daw ka ano, masamang pangitain. May aga sa Panimulay Piscadera sa Manila. Sir Jimmy, kay Sir Jason, kay Madam Joanne, kay Madam Jana, Piscadera, maayong aga sa inyo tanan. Kay Tita Zu Valero Torricampo, uy, maayong aga, kita na, galik ka mo ni Partner Bonard sa nagligad ba? Kag sa itong mga katuran kagabihan na sa First Bethany Church, no? Bago lang doon natapos ang youth camp. Tapos ang sa natapos, sa Birnes natapos, no? Sabado, o. Oh. Tapos Sabado natapos ang youth camp sa Bethany. Kagkadamo sa ila to nag-intra dito. Pila ka bilog attendance? Mga sobra, mga more or less. Oh, mga kumbaga ko sa ano pa, sa Espanyol ba? Mas o menos shin. Mas o menos. Good morning, Ma'am Corazon Estilloso. Mayang aga. Ma'am NMD Alvarez Galon. Good morning. Uy, sa ito ma'am yan, sa La Carlota. Good morning rin sa inyo sa FCCC family, kay Pastor Rodrigo Nyeri and family, o may haga. Kay Ma'am Ami Acosta Tyson, good morning. Watching from Pontevedra, uy, sa atong

0: kama binan sa Marayo, no? Sa Pontevedra, oh, maingaga doon sa inyo tonight. Ma'am Lucita Junto, good morning. Kay Ma'am Josephine Moida, maingaga gid. Kay Ma'am Merly Lumawag, shout out sa inyo, maingaga. Kay Ma'am Merlina Soberano, silingya, a beautiful morning everyone. Oh yes, kapin pa ko makapangispiho kita blaw, masiling kita buka na, bigid siyang ginugbra sa Diyos. Oh, di ba? Pero nalang kun... wala ta ka pang husay. Anyway, Ma'am Ayalea Amante Banting, maayong aga. May the Lord Almighty bless us all. Yes. Ma'am Melanie Aison, good morning. Ma'am Roslyn Pantunyal, maayong aga. Oh, para yun sa mukbang. Yan, para yun sa imong mga live stream. Pasi pa lang, no? Muna yung napakita na ito. Yung maka-income to black meat, tablaw. Oh. So, mayo na iya. Wala na yung problema. Maka-income to yung kamita. Yung tsakto lang, kung yung tsakto lang man yung ginapos, wala yun na yung problema. No, gapos ka gakaon ka, gapos ka gajangin ka, gapos ka gagajoke ka, gakaon ka biyabas, ito ako to. Kung ano na, basta kayo hindi ka lang mag-post ang fake news, hindi lang ta mag-post ang kung ano nga mga malaway nga mga content, no? Wala yun na yung problema. Kag kung tagaan ta kwarta ni Mita, ati, batuno na ito ni. No? Nga abi hindi. No? Pakalta bugas na yun ah. No? May nga aga sa bilog nga Primalay Pantunyan, sa Kapasor Benji Alfonso and family, sa kay Ma'am Annie, kay Nang Suping Gagdaray, yodra sa Kawayan. May nga aga sa inyo. Ang Panimalay Agulino. May nga aga sa inyo tanan. Halin sa puno, pagkato sa punta. Kay Migo Saldi, kay Ma'am Angelina, no? Kay Pastor Pastor Mrs. Agulino, good morning sa inyo. Pati mga mataan na, no? Halin sa panganay, pagkato sa agot. Good morning sa inyo tanan. Georges Dado Flores, ayang aga. Kay Sir John Mark Daguno, good morning. From City Heights. Oh, good morning sa City Heights, ha? Ma'am Jeneline Reichert, pati, naku pastor, sila niya sa El Nino. Nila, galik kay ang tensyon, mga buhaya si Senado, nag-aalwak. Nag-aalwak na, pwerte kainid sa ang tensyon, nag-laglaganay na sila. Oh, grabe, ma'am yan, ano. Interviewon ang isa ka minority, amuning hambal. Oh. For example, nagliga, si Erwin Tulpo, gin-interview. Sinya, ginupiran kami sa majority ngayon mo, tagaan kami mga committee, tagaan kami mo, may leader sa mga committee. Oh, si Erwin Tulpo, si Lito Lapid, si Rapi Tulpo, kag sino po itong isa? Oh, para kamahimok sila kuno si Bintin. Oh, siling naman sa mga, siling naman ni Jinggoy, si Jinggoy, gintakop na eh, so gininterview sa siling niya. Na si Rizin Jinggoy, dahil lang, nahog, tala ka kibila. Dahil lang, kalma. Oh, siling ni Jinggoy, nga, gin-operan man sa kuno nga masayro siya sa minority. O, muna na, no? Tukod lang. Politika eh, o. Oh, politika. O, oh, ang lagani nga, kung gusto mo mag-interest ang politika, dapat ready ka na siyang, ready ka na siyang mga ginamo, no? Kay Sir Ernilo Samar, mayang aga, good day, Pastor, mga Ilonggo, ya, sadya, ginapir mo. O, ibigay ang problema, ay, sadya, gini. Wala ta sudan ay sadya gini. Wala ta bugas ay sadya gini. Oh. Do ko bagyo kun ay sadya gini. Oh, di sadya nang tanan niya. Wala na ya ay ka subo gini. Wala sadya gina. Napatay siya no ay sadya gid. No. Oh. Sadya gid pero mi. Oh, di bla. Kay Ma'am Rohilia Murillo, good morning gid. Oy, Pastor, 7 months to nga init. Lang wala ulan. Oh, grabe ba? Oh, 7 months to. No? Silent listener kay Ma'am Rohilia Murillo sa Masville, Barangay Cubay, LCC, no? Sa La Carlota City. No, damo tada mga kabiyanan sa Barangay Cubay. No? Good morning sa inyo. Ma'am Teresita Joliesa, good morning. No? Kay sa aton nga abiyan si Ma'am Teres, na still naka in-check niya po niyang pangalan. Ato mamaya lang tada sa EB Magulona. Panimalay Castroneve, kay Nanay Elsa, sa Panimalay Hopson, kay Ma'am Michelle, sa Panimalay Gilaran, kay Ma'am Sonia. Kaya sa itong mga kabiyanan na kagwakuturan sa EB Magulon Evangelical Church, good morning sa inyo. Alas 7:36, ma'am yan. At sa magbarayon, kanto kita na sa itong pabaon sa siningaga. You Deuteronomy chapter 31 verse 8. Always look at this promise, mamaya na. And let us claim this one. No. Silindra, it is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed. Okay, Deuteronomy 31. Amo niya ang nag-marka na isang significant na transition sa history sa Israel, mga biyanan. Si Moises, sabot kung kilala si Moises. Si Moises, the leader, nagkuha sila sa Egypto, nagpagawa. Siya nagdala sa ila. Oh. Lapit na lang siya matapos sa iyang leadership and sa iyang mga kabuhi. And ang mabulo sa iya, si Joshua, he is about to lead the nation into the promised land. Kasi Moses, hindi makasunod sa promised land eh. Tungod kay nangakig siya. Okay? Tungod kay ginlampusan niya ang bato. Mga muna yung danger no, sa pangakig. No? And siya kasunod sa promised land, kita-kita lang siya sa Ginoo. And then, napatay siya. Okay? So, he was at the end of his leadership, almost at the end of his life. And the challenge, para kay Joshua, naku, katama. No, kay si Bag-Ong, nakikita na Joshua eh, right hand siya ni Moses, nakikita siya kung ano kubudlay magdala sa mga Hudyo, ano kubudlay ang 2 million eh, sa mga tao ka nagreklamo sa mga dadlaw. No? And then may mga kontra, paka mga inkwentro, pagabot niyo sa promised land. No? So, there's a new responsibility and uncertain future, napaskog ng mga kontra, and it's a demanding mission. So, before Joshua ever took a step forward, ang Diyos ang hatag sa iyong promise. You will not face the future alone. In fact, in the book of Joshua, no, ginbalik ini, ginsulit ini nga kumandi. No? So, kanami, no? Kay, this is what the promise is. In verse 8, siling, it is the Lord who goes before you. Many times, sa atong kabuhi, we are troubled by a lot of things. Sa aton nga mga panimalay, sa aton mga ulubrahan, sa aton tanan, no, pati sa gobyerno naton, sa Senado, sa House of Representatives, sa aton presidente, ang El Nino tanan. But here's the thing, it is the Lord who goes before us. Ha? And if you notice mga biyanan, ang Diyos hindi lang kay nagalakat upod tupad sa imo, tupad sa iyong mga katawahan, but He goes before us. Okay? Oh, kagamon yung promise sa mga Hudyo. But although this promise is specifically for the Jews, but this principle of God walking before us still remains true sa ato tagsa ka mga kabuhisbo. Buod silingon, with this thinking in mind that the Lord goes before us, nga kabalo na siya kung ano matabo sa buwas. Kabalo na siya kung ano ang ara sa buwas. Ha? Kaya kung ano man ang obstacle nga ma-encounter naton, but sila mo nakita na nasa Diyos. Okay? Mga obstacle, may mga tanan, no? may mga detours, so on and so forth. And God prepares the way according to His purpose. Again, mga binan. Not according to our wants, our desires, but according to His purpose as always. Muna gani nga wala sing bagay nga ma-inkwentro kag makita kag matubang nimo subong adlaw nga maka-surprise ay di man ang Dios wala gambar uy hala ano to man do wala ko to kabalo do wala ko to kakita ha ang Dios hindi na niya ihambal ever nga aman kabalo sa sang future nakikita na sa tanan no He knows everything kag kanami no not just that the Lord goes before us, ang promise niya kay Joshua, it is the Lord who goes before you, but here the promise is, He will be with you. Dari mamaya na, nang napakita lang ang katutong sino sa ito. He will be with you. And if you read the scriptures, if you read the Bible, throughout the scriptures, ang presence sang Ginoo, amuning pinakadako niyang promise. And God's presence is more valuable than success, comfort, prosperity, certainty. God's presence is above and over these things. Okay? Because the greatest promise of His presence is the assurance nga ang Dios bala wala gid nagapabaya sa aton, wala gid ginabiyaan. Ha? And His presence does not mean that there will be no challenges as well. Okay? Silita din, Pastor, siling mo ang Ginoo, present, no? Kaupo namon sa paglakad. No? He goes before us. Pero nga, may mga problema ko sa kabuhi ko. It doesn't mean nga kung ang Diyos kaupon mo, wala ka na challenges. No? Wala ka na problema. Nagabutla na silingon nga wala, no? hindi kita lang ang nagpangatubang sila nga problema. Okay? And here's the certainty. Siling siyang pulong sa Ginoo, He will be with you and He will not leave you or forsake you. Grabe, ino siyang certainty. Kung may mahambal si imo nga abiyan mo, sige lang, buligan ta ka. Sige lang, no, ara ko po dyan mo. Maabot ng tiyon nga ang human support, mapalyargin na yan. Okay, maliwat ang mga tao eh, ang circumstances. Magliwat, buligan ta ka, mahambal siya. Pero ang una na igugalis yung problema, mabulig siya mo. Di paano pa siya kabulig siya mo, di ba? But here, ang commitment sa Diyos ay mga katauhan na kapabilin nga constant that He will not leave us nor forsake us. Kagini nga promesa is grounded not in our faithfulness. Always remember, ha? Wala ini nakaangot sa aton, katutom sa iya, kundi sa iya katutom sa aton. Okay, kung ibase ini sa aton katutom sa iya, many times hindi kita tutom eh. So, but silingon, kung hindi kita tutom, madula man ang presensya sa Diyos, pabayaan mo kita sa Diyos. Oh. It's the other way around. It's based on His faithfulness to us. Na tungkol kay ang Diyos matutom, wala tayong napabayaan, wala tayong nabayaan. And lastly, the command here, makita natin tungkol kay ang Diyos, no? Is certain that He will not leave us, He will not forsake us, and the promise is there. He will be with us and we are assured that He's going before us. Ang sugo, ang command is this, do not fear or be dismayed. No? Kabalugan na nga ang Diyos, kaupo di mo, ang Diyos ikapagbabayan, ang Diyos, He goes before us. So, anong imuho mo? Ano pang hinakadlok mo da? Ano pang hinakakulba mo da? Because if we indulge fear sa aton kabuhi, amo ni ang nagapatubo, amo ni ang fertilizer sing uncertainty. Amo ni ang fertilizer sa naton nga discouragement and so on and a lot more. Well, si Titi Pastor, tao lang man kami. Yes. Well, talking about humanity, nahadlok kita, nakulbaan kita, tungkol kayo, wala kita kabalo kung ano matabo. Bila? Wala kita kabalo kung paano mag-workout ng mga bagay-bagay. Wala kita kabalo kung ano mga challenges ahead. So, salita natin, Pastor, tiyan mo na nga mahadlok kami. But you know what? Ang sabat sa ginausang kahadlok is not always more information. We yearn for information. Ano yan ang matabo? Lord, balik ko kung ano matabo. Paano mag-workout ng mga bagay-bagay? Give me information. Ano mga challenges nga ito bangon ko? Give me information. But you know what? Ang sabat sa pamangkot is not always more information. Ang sabat sa kahadlok is God's presence. So, mga nikis aroga, pangita kita confidence through detailed plans, through guaranteed outcomes, through complete certainty. Pero ang biblical confidence, mga biyanan, nagahalin sa lain na source. Confidence is not knowing everything about the future. Confidence is knowing who is already there. So I hope and I pray, mga biyanan, sa sinangaga, biskan nung katatapos sa pungsod Pilipinas, sa atong tagsama, pwede malay, God is already there. Be confident in Him. Alasiti kurtisin ko, mga biyanan, at sa magbalayan, mamati kita na sa pipila ka mga pandumdum. Imalakad ang malingin, ibabalik pang oras na Pilipinas.
1: Electricity. Ayon sa Webster Dictionary, ito ay phenomenon na nangyayari sa kalikasan na base sa imbalance ng positive at negative charges.
2: Ano naman ang kinalaman natin sa mga definisyong tulad nito? Kung ang kailangan mo lang naman konting hangin mula sa iyong ever reliable electric fan.
1: Kung ikaw ay isa sa mga di pwedeng mabuhay kung wala ito, narito ang
2: Power Tipid Tips mula sa FEBC.
1: Tulad ng dating paalaala na lagi naman nating nalilimutan, i-off ang electric fan kung ito'y hindi ginagamit.
2: Kung ikaw ay komportable na, iset ito sa low. Hila kang oscillator kung ito'y kailangan lamang sa isang direksyon.
1: Sa ganitong paraan, ang hangin ay magagamit kung saan ito kailangan.
2: Yeah!
3: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang Power Tipid Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
4: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips!
5: Isa sa mga dahilan ng frustration sa trabaho ay unmet expectations. Inisip mo na sa kumpanyang papasukan mo ay kaysaya-saya at ito na ang pinakamimithi at pinakaaasam-asam mong trabaho. After a year into the job, ay nadiskubre mong far from ideal pala ang workplace environment sa iyong dream company. Mayroon ding backbiting, ang boss ay palaging aburido at mainit ang ulo, at ang mga ipinangako sa iyong benepisyo ay nananatiling pangako lamang. Unmet expectations. Pinangarap mo na magtrabaho sa ibang bansa. Naengganyo ka sa panunuyo ng agency na nag-recruit sa iyo. Kahit wala masyadong ipon, ipinangutang mo ang iyong pang-apply ng passport, visa at iba't ibang requirements para makapagtrabaho abroad. At nang sa wakas ay nakaalis ka na, sa ibang bansa mo na nalaman na hindi lahat ng sinabi sa iyo ng agency ay totoo. Mas mababa ang sweldo, mas malaki ang kaltas ng recruiter mo, at ang trabahong ipinangako ay iba sa iyong inaasahan. Paano nga ba ito maiiwasan? Ano ang mabuting paraan para maayos nating ma-manage ang expectations sa ating trabaho? The ABCs of Managing Expectations. Pag-usapan natin ito ngayon sa Pro Tips. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides, partner mo sa inspirado at productive na pagtatrabaho. Tip number one, ask all the questions that you can think of. Bago ka pumasok sa anumang kasunduan o transaksyon, magtanong. Think of all the possible questions that you need to ask and don't leave any stone unturned. Mas mabuti nang makulitan sa iyo ang kausap mo kaysa naman may gray areas na sa bandang huli ay maaaring pagmulan ng sakit ng ulo. Hindi naman lahat ng tanong ay para sa iyong prospective employer. Tanungin mo ang sarili mo kung ito nga ba ang gusto mong maging trabaho at buhay. Ask family members who will be affected by your employment. Magtanong sa mga kaibigan at kakilala na mayroong kaparehong sitwasyon. Higit sa lahat, magtanong sa Diyos. Ask all the questions that you can think of. Tip number two, balance your enthusiasm with down-to-earth objectivity. Iwasan mong gumawa ng pagpapasya kung sobrang excited ka sa isang bagay o oportunidad. When your emotion is too high, positive o negative emotion man ito, kadalasan ay hindi gaanong objective ang mga pasya na nagagawa natin. Mahalagang i-manage ang iyong emosyon para maayos mo ring ma-manage ang iyong expectations. And tip number three, communicate your expectations. Sa job interview pa lamang, mabuting sabihin mo na kung ano ang iyong inaasahan sa iyong trabaho at sa kumpanyang papasukan. Being open about your expectations will help the company affirm or adjust your expectations accordingly. Maraming relationships, professional man o personal, ang nauwi sa masakit na hiwalayan dahil sa simula pa lang ay hindi naging malinaw ang mga expectations dahil hindi napag-usapan. Communicate your expectations. Maaring maghatid ng lungkot at kawalan ng satisfaction sa trabaho ang unmet expectations. Pero tandaan mo, when things don't happen according to your expectation, exhale your disappointment and inhale an eager anticipation that God has something better in store. The ABCs of managing expectations, ask all the questions that you can think of, balance your enthusiasm with down-to-earth objectivity, at ang panghuli, communicate your expectations. Yan ang ating pro tips para sa araw na ito. Mababasa mo rin sa ating Facebook fan page. Hanapin mo lamang ang pro tips. Ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
4: Pro tips. Maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYDS Pakulon, the sweet voice of salvation.

0: Anak, nagpito ang traffic enforcer.
1: Oo, tay. May natadlusya tayo. Ato, may nakabutang pidsing. Ano bot silingon sang pidsing, tay man?
0: Ang bot silingon sang pidsing, pedestrian crossing. Kung sa yuron, dira matabok ang mga tao.
1: Ay, tingala ka magana tayo. Dito sila nagagi.
0: Tandaan, tagid, nga isa sa mga traffic sign, kung makita ta ang pidsing, ang bot sing ganon, pedestrian crossing. Dapat, dira agit kita maagi. Nga bisan sa amulan ng apaagi, makabulig blata sa susyudad.
1: Ay, huwag lang tayo naman. Sakto agad.
2: Aksidente sa dalan, malikawan. Kung pagsulundan sa trapiko, ginasunod lamang. Isa kapahanom dom halin sa 1233 DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan.
3: Tingog publiko. Oras na, Pilipinas!
4: Nauling kong oras na, Pilipinas, alas 7.58, mga kabiyanan. Kaya may agano sa ito, mga kabiyanan, kapag ulang nakatune in. And, darin na kita sa unang bahin, mga kabiyanan, sa ito nga tingog publiko. Now, let's talk about this traffic incident, mga kabiyanan. Kabudlay, no? Kay may napatay, gid. O, tatlo ka tuig nga bata ang babae na patay, no? Sa Karabula, sa sila isang Lunes. Okay? Nga kasakay na siya sa e-bike na igo during a collision involving isa ka series bus kag taxi nga Toyota Vios sa Silay. Okay? Kag mga kapulisan ng gamban nga ining vehicular crash na tabo around alas 3:40 sang hapon sa junction sang Rizal Highway kag Bangga Bulangan sa Barangay 5 mga biyanan sa Silay. Kag ini nga mga sulakyan, no, si Riz nga gindriba ni alias Renren 43 nasa taga Cadiz sa ang taxi nga Bios gindriba ni alias Dimi nga si Katikatro taga Bacolod City. Kag ang e-bike nga single niya, hindi niya sidecar nga e-bike, ang single nga e-bike nga ginadriba ni alias Nick 33 anyos taga Silay. Now, ang kabudlay, kagang kaluoy, kay may duha ka minor di edad nga nakasakay sa e-bike, mga kabiyanan, no? 4 years old kag 3 years old, single nga e-bike, ilang nga ginsakyan, ara sila sa highway. No? So, 3 years old kag 4 years old, mga kabiyanan, actually, may layi kita sini. Well, karon storyahan doon na, ha? Storyahan doon na. Suno sang investigasyon sa mga kapulisan nga ining series nagabiyahe halin sa Bacolod pagkato ibi Magalona while ang Bios nga taxi okay nagayu-turn kag kun lantawon nyo ang dalan no abyanan double yellow line solid yellow line no ang ara sa highway ano bot silingon sini o istoryado na karon sa traffic rules mga kabiyanan. Agon nga makabalo kita no kung anong himuon naton kag kun ano dapat hindi himuon. So naka U-turn mga kabiyanan no from the northbound lane no nga matabok sa piyak nga linya